0: Sakit na ulo ang lagnat. Hindi siya makapasok. Mag-biogesic. Para tanggalin ng lagnat. Walang sakit ulo. Mag-biogesic. Ingat ang damang-dama. Pagaling ng lagnat.
1: Unilab Quality yan.
2: Paracetamol has been generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Maya

0: D-alpha-tocopherol vitamin E has been generic name of Myra E.
1: Myra E, aming bituin ka. D-alpha-tocopherol vitamin E has been generic name of Myra E.
2: Gumawa ang macaroni salad. Ngayon Pasko na. Para sa Noche Buena, mag Lady's Choice Real Mayonnaise para ilagay ang macaroni salad. Tapos haluin na sa macaroni salad. Tapos para maghanda yung Pasko, Lady's Choice Real Mayonnaise. Pasko sa macaroni salad. Ubo ng ubo sa pen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
3: Unilab quality yan.
4: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sara Guardian po. Pag nag-smooth, brand X pa rin yan. At higit sa lahat,

0: Euyak. Ang baho ang kilikili sa asim. Baho talaga asim. Ano ba to? Emergency sa deodorant? Pampaligo sa kilikili? Pag bumiyahe sa asim emergency na yan? Mag-Rexona deodorant ka na para ilagay sa kilikili? Para mawala ang baho sa kilikili? Anti-asim sa kilikili? With regular daily use of deo lotion. Habang bumabiyahe na, walang asim, Rexona deodorant, emergency sa kilikili, hindi pampaligo, 8 piso lang SRP sa sachet deodorant, 12 piso lang SRP sa deodorant Rexona, it no let you down.
1: Sara Guardian po, pag nag-smooth, brand X pa rin yan, at higit sa lahat, mabango na tayo,

0: goreng. Tapos kakainin ako. Sarap. Coco Martin po. Masaya, walang pagod. Mag AO Mi Goreng Instant Noodles Panchit. Kulit sarap Mi Goreng, 25 piso lang.
1: Ang init. Need ko na ng palamig.
2: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
1: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
2: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
1: Wait, what?
2: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
1: Really?
2: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
1: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
2: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit! Available in sari-sari stores nationwide.

0.1.1.

0: Available ng regular, cheese, at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Petlog. Gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun. Masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor ng mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
2: Magaling!

0: May grocery na bagong store, Adam Orellar Supermarket na, bagong tindahan na mas mabili na.
1: Aray ko!
0: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit para mawala sa sakit ang katawan. Alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.
2: Unilab Quality yan.
3: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.

01.1. 01.

0: Corelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF Drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Lakas ng hangin, sobrang mapapagod habang umuulan, ito na lang. Mag-TGF umbrella para buksan ng umbrella. Tapos para takpan ng ulan, para masarap na, mabango, sarap. Mag-TGF umbrella, takpan sa ulan. Mabibili sa supermarkets, TGF malls, at sa grocery stores, available sa TGF raincoat, TGF raincoat jacket, at TGF raincoat bots, 112 pesos.

0: drugstore bumili na. Mag TGF drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Aray ko!
0: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.
2: Unilab Quality yan.
0: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.

0: radio.isa.
1: Snakes.
2: Magandang gabi sa inyo lahat. Hindi po ako nakasetup dahil for some reason po, hindi po ako nakasetup for IAC dahil kakababa ko lang actually. Pagpasensyahan na at medyo may konti lang akong technical difficulties at the moment, pero hindi nga ako nakapag-stream actually for IAC, pero bahala na si Batman. And ang sa akin lang ay ayos na tayo. Ayos na lahat ng mga kailangang ayusin. Ayusin na natin lahat ng mga ikangay hindi pagkakaunawaan for IAC. So, again, ako po ang inyong generic gaming VTuber na si Laro Tayo Gaming, nagpapaalalang ang mga kwento ay babasahin ko dito pa rin po yan sa ito ang Confessions. And again, I am still opening my YouTube studio, kaya nakita niyo yung Discord, pagpasensyahan niyo na ako. And hanggang ngayon, ito, mapapakinggan po at mapapanood po ang itong Confessions sa Smile Network, Smile Channel, saan pa ba? Smile Network, Smile Channel, JLR, if I'm not mistaken, naka-stream din tayo. At syempre, sa social media channels ng Smile. Ayan, social media channels ng Smile. Kasi ito nangyari earlier. Medyo nagkaroon tayo ng konting problema dahil nagkaroon po ng breaking news at may inaayos din dito sa bahay, kaya pagpasensyahan niyo na po ako. Hindi talaga ako makapag ng sobrang gandang stream at the moment dahil yun, I am that bad at setting up at the moment. So pagpasensyahan niyo na ako, pero naka-podcast form naman tayo, wala naman tayo problema. So eto na ang ating confession nating ngayong gabi. Kasi nung nakaraang dalawang linggo, there is an anonymous confession. When I saw that anonymous confession, na ang sinabi niya kasi is the life is full of unpredictable season. The life is full of anything that is kind of the unpredictability of life. Ika nga. Na of course you have a lot of burdens in your life. A lot of things that are like ika nga hindi magandang para sa isa, na para sa isa na of course you have that thing since your childhood, and it's still your trauma. Ika nga, it's still your trauma, it's still your nightmare na ma-disconnect sa ibang tao and every single thing, na just being introverted, di ba? And ang hirap lang ng nangyari doon sa letter sender natin nung nakaraan, dahil sa totoo lang it is that bad na ang sakit isipin na bakit ganon pa humantong. Ika nga, ganon humantong yung ganun tumantong sa point na I hope na magkaroon man lang ng mga karamay, kasi 'di ba, like episode 5 is kind of heartbreaking dahil, of course, wala siyang kahit na ano. Like, wala siyang kahit ano. Like, magpag-isa lang talaga siya. And that is the most heartbreaking in my opinion when I saw that thing in my feed. It is that discerning talaga. Pero again, dahil napahaba na ang ating talk natin, it's already 7:09 PM. Mapapanood po ang itong confessions every single time, every single Friday, basta't walang NR. Basta't walang NR. Okay? Basta't walang NR, mapapanood po tayo sa itong confessions sa Smile Network, sa Smile Channel, 1620 kHz sa Manila SDR, syempre sa social media channels ng inyong lingkod at ng Smile Network. Mapanood din po ang itong confessions on a podcast form on Spotify and Apple Podcasts and stuff. Alam nyo na yan. Just basically search itong confessions on the podcast, makikita nyo na yan kagad. Pwede pa rin po kayo mag-submit ng inyong confessions sa ltg.network/confessions. Simulcast ba tayo sa Cool FM? Oh, I see. Simulcast din pala tayo sa Cool FM at sa Cool TV. Paalala po natin na pwede rin po kayo mag-submit sa ating confessions form. Punta lang po kayo sa ltg.network/confessions at magpadala ng sulat sa email via confessions@ltg.network. Ito ang ating hashtag natin ngayon gabi. Yan, pakaalat na po natin sa social media to. Dahil ang ating hashtag natin ngayon gabi ay ito ang ating aking laro. Rather, ito ang aking laro. At ito na nga. Wala na tayong paligoy-ligoy pa dahil napakahaba ng ito ang confession. Eto na nga. Narito na po ang kwento ni Player 2 na pinamagatang Laro ng Katotohanan. Ibang kwento ang matutunghayan sa ito ang confessions. Mga kwento mo, babasahin ko.

nga nila. Ang pag-ibig daw ay parang isang laro. Minsan mananalo ka, minsan matatalo. Pero paano kung ang online game na nakasanayan mo sa gabi, biglang mauuwi sa totohanan? Paano kung ang laro na pampalipas oras mo lang sa gabi ay biglang maging dahilan para matalo ang puso mo? Posible nga bang mahulog ang loob mo sa isang taong nakilala mo lamang sa isang online na tropahan? Lalo na kung halos iisa lang ang daloy ng iyong utak mula sa simpleng trash token hanggang sa mga malalalim na usapan. Pero paano kung sa kabila ng lahat ng tawanan at pagiging komportable ninyo sa isa't isa, may isang napakalaking pader o realidad sa totoong buhay na naghihiwalay sa inyong dalawa? Handaan mo bang itaya ang tahimik mong buhay, ang iyong solidong pagkakaibigan, at ang samahan ng buong tropa para lang alamin kung may pag-asa ba ang nararamdaman mo? Mas pipiliin mo na lang bang mag-AFK sa sarili mong emosyon at itago ang katotohanan para walang masisirang samahan? Sa laro ng pag-ibig, sapat na ba ang isang matibay na koneksyon para lagpasan ng kahit ang anumang balakid? O may mga pagkakataong mas mabuti pa bang ilog off na lang ang iyong puso? Sapat na ba ang mga tanong na para makuha na lang yung sakto at dramatikong suspense na hinahanap mo? Iriris mo na bang ba ang lahat para umamin? O mas pipiliin mo na lang bang mag-AFK sa sarili niyang nararamdaman? Mga kalamaw, smileys, fellow gamers, ito po ang kwento ni Player 2. Dear LTG, magandang gabi sa iyo lahat, sa inyo at sa lahat ng mga naka-tune in tonight sa itong confessions. Medyo matagal ko na rin ipinag-uusapan kung dapat ko bang i-drop tong letter na ito. Kaya ko lang nalaman yung show ninyo kasi nireto kasi sa akin ng tropa kong dating business reporter sa Billionaire News Channel na si Kuya Paolo Barcelon. So, kung tiwala siya sa platform nyo, edi sige, I'll take a risk at mag-confess na din. Ilang gabi ko na rin pinag-uusapan

listener smoke na yung walang plan, yung walang preno, yung no filter, yung legit na payo lang. Ako nga po pala si Player 2. Isa pong 34 years old na freelance writer at ghostwriter para sa mga clients ko from the US to the UK. Kung titignan mo namang yung buhay ko on paper, you'd say na pretty stable na ako. May maayos na grind, may sariling routine, at alam ko na dapat kung paano i-navigate yung mga boundaries pagdating sa social dynamics at relationship. Never in a million years na i-expect na gugulo yung isip ko ng ganito lamang sa isang tao. Na dahil lamang sa isang tao rather. Pero legit pala yung kasabihan na hindi mo maplaplanuhan kung kailan ka ba tatamaan. To give you some context, medyo active din ako sa dating scene in the past. Never ko tong nakwento sa kahit na kanino, pero I have 3 ex-girlfriends. Yung latest breakup ko was back in 2025 with my lawyer ex. Admittedly, we just weren't synced sa priorities namin. Hindi rin naman ako santo, LTG. I took a massive break from dating at one point kasi I cheated on my first ex. Because of that mess, I made a fact sa sarili ko na bago ako makipag-date ulit back then, I had to be emotionally ready. I've also been through the whole phase of the casual dating. Hookups and FWB setup, you know the drill. Pero ito na nga yung plot twist. Nag-start na to lahat sa few months sa online friend group namin. May maliit kaming Discord server na naka-premium pa nga para swabe yung comms. Kung saan kami mas tumambay ng mga tropa ko after work o kapag weekend. Isang gabi, may inad na bagong girl member yung isa naming kasama. Let's just call her Jenny. Nung una, super casual lang laman lahat. Para sa akin, si Jenny was just another player na kasama namin sa gabi. Wala akong kahit na anong hidden agenda or kahit na anong motibo man lang na lumalagpas sa pagiging tropa. I was already connected, genuinely contented, sa low-key and tahimik kong buhay. Pero unti-unti, nung hindi ko na namamalayan, nag-ship yung vibes ng mga gabi ko. Nag-start lang sa mga night games ng Valorant, pag nag-aaya yung squad ng Valorant sa voice channel, kompleto kami. Puro asaran, trash talkan, at tawanan. Pero kapag pumatak na ng alas 12 ng madaling araw, hanggang alauna ng umaga. Isa-isa na silang nagla-log out. Yung iba, kasi meron pang pasok kinabukasan. In the end, kaming dalawa na lang ni Jenny yung lagi naiiwan sa lobby. Kasi pareho kaming mga addict mag-rang up. Doon ko unang na-realize na ganito pala ka-smooth yung vibe niya. Hindi kami basta-basta na nagbubuhatan sa laro habang naghihintay yung queue or magpapalipas ng oras. Napupunta sa malalim na usapan yung mga chat namin. And bro, doon ko lang na-discover na sobrang dami palang common denominators na bihira kong mahanap sa iba. First up, history nerds kami. Bihira akong makahanap ng kabibes na kayang sumabay sa mga random history dumps, pero alam mong siya? Sobrang lalim niyang mag-isip.
Pwede kami mag-

0: start sa isang simpleng topic about ancient civilizations or world war tactics. Tapos, yung hindi naman nabamalayan na 2 hours na palang nagde-debate at nagpapalitan ng obscure trivia. Minsan, magsesend pa siya ng mga articles or old map na na-dig up niya online. Tapos yun yung pagpupuyata namin. Sobrang refreshing lamang na may mga taong hindi nabobore sa mga bagay na sobrang geeky na lang para sa iba. Avid reader din si Jen ng balita. Dream niya talagang maging journalist noon. Pero she ended up taking a pre-med course sa isa sa mga big four, ika nga, na universities sa Maynila. Tapos, andyan din yung photography. Nag-start din to no, nag-flex siya sa server ng mga Instagram shot at post niya. Naspot ko agad yung na may mata siya. She knows her angles. After that, naging daily habit na namin mag-exchange ng photos or casual selfies sa Telegram DMs. Kapag naglakad ako sa labas at may nakita akong sick na view or magandang lighting, pipicturean ko siya tapos isesend ko kagad sa kanya. Na-nerd out kami. Over color grading, framing, at kung ano pa, yung emotion ng mismong shot. Sa bawat conversation namin, mas lalo kong nakikita kung gaano siya ka-smart at kung gaano ka-witty yung humor niya. Hindi siya yung tipong taga-salulan lang joke. May sarili siyang banat na madalas nagpapatawa sa akin nang mas madalas in the middle of the night. Kapag kausap ko siya, nawawash away yung stress ko at pagod ko sa work. Yung 4 oras, parang 5 minuto lang kapag siya yung ka-voice chat ko or ka-DM ko. Pero nandito na yung malaking pader na humaharang sa reality ko. She's only just 19 years old. Ang karungtong ng kwento na yan sa pagbabalik ng ito ang confession.
1: Magbabalik ang ito ang confessions. Mga kwento mo, babasahin ko.

0: shine confidently. Roseanne Beauty is available at Jor A Supermarket, Melody Mart, O-Spend stores, other supermarket and stores nationwide. Cosmetics and beauty products are imported from Rose.
1: Mahina ang signal. Mabagal ang data sa load. Bakit ba ganyan sa internet? Ito muna lang Adam Orellar Telecom SIM Card Kana. Para sa cellphone load. Tapos para sa internet, mabilis ang signal. Iyong data promo sa 64 na gigabytes for 14 na days at 10 gigabytes for 7 days para YouTube, TikTok, Facebook, Messenger, Shopping Philippines, ML, at Instagram. Paload ka na sa app ng AO Telecom sa Google Play Store at App Store. Download na yan. Adam Orellar Telecom. Mabilis ang signal para internet at load. Promo duration to June 15th to August 31st, 2026. Extended to September 1st, 2026 to January 1st, 2027. Per DTI NCR permit number 20162 series of 2026.
2: Tarakain tayo. Ew, yuck. Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs!
3: Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orellar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
4: Hotdog ni Betlogs, gawa ng may PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
3: Gumawa ang macaroni salad. Ngayon Pasko na. Para sa Noche Buena, mag Lady's Choice Real Mayonnaise para ilagay ang macaroni salad. Tapos haluin na sa macaroni salad. Tapos para maghanda yung Pasko, Lady's Choice Real Mayonnaise. Pasko sa macaroni salad.

kapag in the zone kami at nag-uusap about Valorant, history, or photography, I swear to God na hindi ko mapifeel yung 15-year age gap namin. Pantay na pantay kami sa mental wavelength, sa mental humor. Pero yung moment na maglalog off ako, pumikit, and I assess the situation in the real world, doon ako sinasampal ng katotohanan. We are literally in a two different time zones sa buhay ko. 34, may possibilities na, at nakaset na yung takbo ng career ko. Siya, 19. Nag-uumpisa pa lang na ma-experience yung mundo. Araw-araw, mina-mind game ko yung sarili ko. Mabilis pa ako? Mali ba yung nararamdaman ko? Ginagawa ko na lang ba ng mali siya yung isang legit na magandang friendship? May mga gabi na gustong-gusto ko na lang na mag-drop ng bomb at umamin. Gusto ko sabihin na gusto ko ta. Hindi lang as my duo sa Valorant or Discord buddy, kundi yung ikaw mismo. I just want to know na kung may sparks pa rin ba tong pinag-uusapan natin on her end. Kapag kaming dalawa lamang ang nag-uusap. Pero bago ko pa matype yung message na yon, inuunahan ako ng kaba. Paano kaya kung ma-weirdohan siya? Paano kaya kung masisira ko yung solid na dynamic ng buong Discord server namin? Ayoko siyang i-pressure o paramdam na nag-iba yung trato ko sa kanya just because I caught feelings. Natatakot din ako na magiging judgment ng ibang tao sa paligid namin na baka isipin nila na I am just a walking red flag na hindi marunong lumugar considering my age. Kaya ngayon, LTG, sobrang gulo ng utak ko. Iba yung sinasabi ng puso ko kapag naririnig ko na siya yung tumatawa sa comms. Pero iba rin yung sinisigaw ng utak ko kapag naiisip ko yung isang dekada at kalahating agwat namin. At kung nasaan na kami sa buhay. Ano ba yung right play dito? Enough ba yung solid na connection? Yung shared interest? At yung comfort na binigay namin sa isa't isa para i-risk at lagpasan yung age gap? Or mas mag-AFK na lang ba ako sa feelings ko? I-maintain ang pagiging tropa at i-ghost ko na lang yung nararamdaman ko para walang masira. Sana matulungan nyo ako at ng mga listeners mo na maklear ang utak ko. And thanks for the time for reading my story. Ito si Player 2 at ito ang aking confession. Ang hirap. Sa totoo lang, napakahirap ng tinend ni Player 2, ika nga. Ngayong Friday, ngayong episode 6 ng IAC, dahil ang pinaka-problem for this thing is age gap or age differences na they are quote-unquote tropa na quote-unquote na ika ngay mas pipiliin na maging tropa na lang ba? Or more than tropa or more than friends? Diba?
isipin mo na you can both like automatically get judged on that situation. Diba? And yeah, it is not that ideal. It is not that ideal na of course merong kuwari 30 years old tapos may mga 20 plus na ano or 21 ganon or 20 na may mag iyaano ng relationship. It is not that ideal talaga. Pero again, ang pinaka bottom line for this is you are hitting, you are skating on thin ice. Yun ang sa akin, you are skating on thin ice kasi hindi lang relationship mo yung mabawala sa isang tao, kung hindi pati yung friendship or baka mas much worse na masira yung buong relationship mo sa isang Discord server. Yan yung ayokong marinig talaga, na makikita ko na lang na yung isang confession na ay umamin ako pero yun nga naging cause yun ng pag-rupture ng relationship ng friends mo talaga, na friends na relationship pa pagiging kaibigan mo at sa relationship na magiging ika ngay naging infatuation na or naging crush na talaga yung or naging more than friends na yung magiging feelings sa sayo. And again, mahirap kasi you are skating on thin ice na dalawang hurdles ang iaano mo. Dalawang hurdles ang kailangan mo lagpasan. Lagpasan yung hurdle na pagiging tropang mo nga, kasi 70% of like 70% of those relationship ay mauuwi sa wala. Frankly speaking, 70% na kuwari ay sabihin na natin ano, gusto mo maging more than friends yung pagsasamahan nin. 70% this will fail. 30% this will be succeeded. Kasi napaka-rare talaga noon ng lalo-lalo na on this generation na magkaroon ng pagmamahal sa naturing mong best friend. Kasi ang pinakamahirap doon is yung best friend mo pa ang nawala. Pati pa yung relationship mo nawala. Kaya there's a lot of

0: Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF Drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang init! Need ko na ng palamig.
2: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
1: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
3: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
1: Wait, what?
3: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
1: Really?
3: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
1: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
4: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit!
5: Available in sari-sari stores nationwide.

0: Available in can and bottle with original and zero sugar variants. Buy now at your nearest store. Census Cola, refresh your life. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Aray ko!
2: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ng sakit para mawala sa sakit ang katawan. Alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.
3: Unilab quality yan.
4: Ibuprofen paracetamol has been generic name of Alaxon FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
5: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi.

0: Palmolive Naturals Coconut Extract with regular system use. Smell it, feel it, share it.
1: Ah, pagod at nauuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
2: Sa mainit na panahon, nauuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok? Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
1: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
2: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Adam Orelar po, maulan sa mga bata. Pagbaon niya iyong pag-umuulan. New Minute Maid Fresh Delicious Orange Juice Drink. Convenient for kids na packed with B vitamins pa para daman niya ang alaga mo.
3: Anak, basang-basa ka na.
4: Okay lang po, Mom. I'm good.
1: New Minute Maid Fresh. Baon niya ng alaga mo.
5: Aray ko.
1: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.
6: Unilab Quality yan.
7: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang init! Need ko na ng palamig.
9: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
8: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
9: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
8: Wait, what?
9: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
8: Really?
9: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
8: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
9: Chaos Cola, di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit!
10: Available in sari-sari stores nationwide.

0: 0.1.
1: DZEX. Every time, anytime, anywhere. I'm

0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The improper use of this product may be dangerous to your child's health.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling may be addictive. Know and learn when to stop. Drink responsibly. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tarakain tayo. Ew, yuck. Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
3: Hotdog ni Betlogs. Gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun. Masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
2: Gumawa ang macaroni salad. Ngayon Pasko na. Para sa Noche Buena, mag Lady's Choice Real Mayonnaise para ilagay ang macaroni salad. Tapos haluin na sa macaroni salad. Tapos para maghanda yung Pasko, Lady's Choice Real Mayonnaise. Pasko sa macaroni salad.
4: Aray ko!
2: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.
5: Unilab Quality yan.
1: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alexon FR. If symptoms persist, consult your doctor. Money!

0: Bank Pamasco Loans promo runs from September 18 to December 31, 2026. Extended until January 11, 2027 per DTI NCR permit number 1865741, series of 2026. Ronic Bank loan products are subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank Loans terms and conditions when applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Tara, kain tayo. Ew, yuck. Put ng hot dog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
2: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
3: Dear Diary, Trina sat beside me today. She's so pretty. Sabi niya, cute ako. Kaya lang, I'm chubby. I ate too much kasi. Mula ngayon, goodbye French fries, goodbye donuts, goodbye Jerjer Burger. Ay, goodbye Trina.
4: Jerjer Burger, masarap ang burger dahil gawa ni Jerjer. Opening branches in Metro Manila.
5: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga hindi ka naman hindi.
6: Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samucast on DZEX 1026.
7: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
8: Naniniwala pa ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
7: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
8: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
7: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
9: Isa, 0.1.
10: Segs.
11: Serenading Souls, one song.

0: tapos kakainin ako. Sarap. Coco Martin po. Masaya walang pagod. Mag AO Mi Goreng Instant Noodles Panchit. Sulit sarap Mi Goreng. 25 piso lang.
1: Ang mga balita ito. Pabalik ng tiyan. Bakit sa stomach pain? Mag-Gremil S. Tanggalin ang sakit tiyan. In this of 20 hours. Stomach symptoms of August 2023, December 2024, and May 2025, Filipino doctors. Gremil S. Walang sakit tiyan sa doktor sa balita.
2: Alagang yunilap yan.
3: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone has been generic name of Gremil S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang init. Need ko na ng palamig.
5: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
4: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
5: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
4: Wait, what?
5: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
4: Really?
5: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
4: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
5: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit!
6: Available in Sari Sari stores nationwide.
1: Ew, yak! Ang baho ang kili-kili sa asim. Baho talaga asim. Ano ba to? Emergency sa deodorant? Pampaligo sa kili-kili? Pag bumiyahe sa asim emergency na yan? Mag-Rexona deodorant ka na para ilagay sa kili-kili para mawala ang baho sa kili-kili? Anti-asim sa kili-kili with regular daily use of deo lotion. Habang bumabiyahe na, walang asim, Rexona deodorant, emergency sa kili-kili, hindi pampaligo, 8 piso lang SRP sa sachet deodorant. 12 piso lang SRP sa deodorant Rexona, it no let you down.
3: Ibang anak nyo ng batang matalino, basag ang baso sa inom, isip salita, ang batang matalino ng Lutroplex with iron and lysine with Nutrotalino Complex. Pagbili ang baso sa mga batang matalino, Lutroplex talino sa salita at gawa.
7: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals plus lysine has been generic name of Lutroplex.

0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The improper use of this product may be dangerous to your child's health.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling may be addictive. Know and learn when to stop. Drink responsibly. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
3: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from Shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
4: Hanan, ngayon Pasko, na kaya magical ng Pasko, Pinoy Magical. Paskong-paskong Pinoy, sa lagi magic sarap, para iluluto ng spaghetti, kayang mga Pasko. Si Sarah Guardian po, handaan ngayon ng Pasko ng lagi. Pasko mga magical lagi magic sarap pasarapin ng Pasko Pinoy.
5: ASC number C482CE8011YE82.
6: Paskong Pinoy, mga magical, lagi magic sarap. Pasko mga magical, lagi magic sarap pasarapin ng Pasko Pinoy.
7: Malansang tuloy. Put inang ipis na yan. Magnuzerp Ultra Power Dishwashing Liquid.

0.01.

Ada Moreller po mga sa basketball player na. Mag Milo Choco Powder para lagay ng yelo, tapos timpla ng Choco Powder na. Kaya mag-champion na, mag Milo Choco Powder, iyong ng baso ng Choco. Mag Milo Choco Powder, mag-energy gap ka na with 3 balanced meals.

0: confidently. Roseanne Beauty is available at Jor Ace Supermarket, Melody Mart, Ospen Stores, other supermarket and stores nationwide. Cosmetics and beauty products are imported from Rose.
1: Ubo ng ubo sa pen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
2: Unilab quality yan.
3: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gumawa ang macaroni salad. Ngayon Pasko na. Para sa Noche Buena, mag-Lady's Choice Real Mayonnaise para ilagay ang macaroni salad. Tapos haluin na sa macaroni salad. Tapos para maghanda yung Pasko, Lady's Choice Real Mayonnaise. Pasko sa macaroni salad.

0: Peng. Tapos kakainin ako. Sarap. Coco Martin po. Masaya walang pagod. Mag AO Mi Goreng Instant Noodles Panchit. Tulit sarap Mi Goreng. 25 piso lang.
1: Ibang anak nyo ng batang matalino. Basag ang baso sa inom. Isip salita ang batang matalino ng Lutroplex with iron and lysine with Nutro Talino Complex. Pagbili ang baso sa mga batang matalino. Lutroplex Talino sa salita at gawa.
2: Unilab Quality yan.
1: Multivitamins, minerals, plus lysine is been generic name of Lutroplex.
3: Adam Orelar po. Maulan sa mga bata. Pagbaon niya iyong pag-umuulan. New Minute Maid Fresh Delicious Orange Juice Drink. Convenient for kids na packed with D vitamins pa para daman niya ang alaga mo.
4: Anak, masang-basa ka na.
5: Okay lang po, ma'am. I'm good.
3: New Minute Maid Fresh. Baon niya ng alaga.

0: lakas ng hangin, sobrang mapapagod. Habang umuulan, ito na lang. Mag-TGF umbrella para buksan ng umbrella. Tapos para takpan ng ulan, para masarap na, ha, mabango, ha, sarap. Mag-TGF umbrella. Takpan sa ulan. Mabibili sa supermarkets, TGF malls, at sa grocery stores, available sa TGF raincoat, TGF raincoat jacket, at TGF raincoat bots, 112 pesos lang.
1: It's not about changing who you are. It's about bringing out what's all

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Adam Orellar po, maulan sa mga bata. Pagbaon niya iyong pag-umuulan. New Minute Maid Fresh Delicious Orange Juice Drink. Convenient for kids na packed with D vitamins pa para daman niya ang alaga mo.
2: Anak, masang-basa ka na.
3: Okay lang po, Mom. I'm good.
1: New Minute Maid Fresh. Baon niya ng alaga mo.
4: DZEX.
1: Isa. 01.1.
4: Seg.

0: 0.1. 0.1.
1: Sí.

0: Surf Ultra Power Dishwashing Liquid. 35 piso lang. Pagod at nauuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
1: Sa mainit na panahon, nauuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok? Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
0: Sarap. Ngayon, hindi na ako nauuhaw. Adam Orilar po, I recommend Mira Drinking Water.
1: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
0: Adam Orilar po, mga sa basketball player na. Mag Milo Choco Powder para lagay ng yelo, tapos timpla ng choco powder na. Kaya mag-champion na, mag-Milo Choco Powder, iyong ng baso ng choco. Mag-Milo Choco Powder, mag-energy gap ka na with 3 balanced meals.

0: Gillette Bluetooth. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Bluetooth from Shape. Iwas sa hapdi, walang hapdi.
1: Gumawa ang macaroni salad. Ngayon Pasko na.

0: bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang, mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok, para mawala hapdi. Paahit na, walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2, iwas sa hapdi, walang hapdi.
1: Gillette Blue 2, blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape, iwas sa hapdi, walang hapdi.

0: 0.1.
1: Snakes.
0: Gumawa ang macaroni salad. Ngayon, Pasko na.

0: Lady's Choice Real Mayonnaise. Pasko sa macaroni salad.
1: And then, ngayon Pasko, na kaya magical ng Pasko, Pinoy Magical. Paskong-paskong Pinoy, sa lagi magic sarap, para iluluto ng spaghetti, kayang mga Pasko. Si Sarah Guardian po, handaan ngayon ng Pasko ng lagi. Pasko mga magical lagi magic, sarap pasarapin ng Pasko Pinoy. ASC number C482CE8011YE82.
2: Paskong Pinoy, mga magical, lagi magic sarap. Pasko mga magical, lagi magic sarap, pasarapin ng Pasko Pinoy.
0: Adam Morelar po mga sa basketball player na. Mag Milo Choco Powder para lagay ng yelo, tapos timpla ng Choco Powder na. Kaya mag-champion na, mag Milo Choco Powder, iyong nang baso ng choco. Mag Milo Choco Powder, mag-energy gap ka na with three balanced meals.

0: 0.1.
1: Sí.

0: Man na ang bagong Kapinoy Coffee. Mas pinakape at mas pinatapang versus previous recipe. Manufactured by Ansga Corporation.
1: Sabi Sabs po, magpadala ito. Hindi magkakaalis. Nagawa kasi, ito na lang mag-AO padala ka na para magpapadala namin. Tapos makakuha ng pera mula sa ID paluad at padala. AO padala. Magpapadala na tayo, mabilis at siguradong magkarating. Terms of conditions apply. Padala na tayo Pilipinas ang padala ng bayad.
2: Hanan, ngayon Pasko, na kaya magical ng Pasko, Pinoy Magical. Paskong Paskong Pinoy, sa lagi magic sarap, para iluluto ng spaghetti, kayang mga Pasko. Si Sarah Guardian po, handaan ngayon ng Pasko ng lagi. Pasko mga magical lagi magic sarap pasarapin ng Pasko Pinoy. ASC number C482CE8011YE82.
3: Paskong Pinoy, mga magical, lagi magic sarap. Pasko mga magical, lagi magic sarap pasarapin ng Pasko Pinoy.

0: Hitman na ang bagong Kapinoy Coffee. Mas pinakape at mas pinatapang versus previous recipe. Manufactured by Ansga Corporation.
1: Isa, 01.1
2: SEGS.
3: Ito ang TGFMA, mga kapusong mga kabastusan para sa Pilipino.

0: Ngayon Pasko, na kaya magical ng Pasko, Pinoy Magical. Paskong-paskong Pinoy, sa lagi magic sarap, para iluluto ng spaghetti, kayang mga Pasko. Si Sarah Guardian po, handaan ngayon ng Pasko ng lagi. Pasko mga magical lagi magic, sarap pasarapin ng Pasko Pinoy. ASC number C482CE8011YE82.
1: Paskong Pinoy, mga magical, lagi magic sarap. Pasko mga magical, lagi magic sarap pasarapin ng Pasko Pinoy.

0: Ubo ng ubo sa pen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
1: Unilab quality yan.
2: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Coco Martin po. Sobrang mapapagod ako sa trabaho. Hindi makakapagtumayo. Buti kaya mag-Aomi Goreng Instant Noodles Panchit para iluluto ang Mi Goreng. Tapos kakainin ako. Sarap. Coco Martin po.

0: E-Z-E-X.
1: Isa. 01.1.
0: Segs.
2: Ito ang TGFMA, mga kapusong mga kabastusan para sa Pilipino.

0: kaan, kaibigan. Oras na para sa salita ng mansana. So, aray, una ating gagawin for tonight is magluluto tayo ng Lucky Me Pantip Canton Extra Hot Chili. So, hindi mo na ako masyadong magpasalita doon sa baba kasi andun yung ano, yung sister ko na nagsastudy kasi, so hindi mo na ako masyadong magsasalita. So, time check natin mga ka-smileys. It is now 8:02 ng gabi Philippine Standard Time. Ayan, so tayo magluluto ng extra hot chili.
1: Aray ko!
2: Luto-luto kasama si Preapple Tomato.
0: Ayun. Maglalagay tayo ng tubig. Wait lang, maglalagay na ako ng tubig kasi para panggamit natin kung boil. Wait lang. Sandali lang. Ay, walang tubig. Ako po. Andito nga. Wait lang, sandali lang. Wala nga.
2: Testing.
0: Walang tubig.
2: Taray mo. Ayun lang.

0: Aray mo.
1: Ay, wait. Let me check my bag. Wait lang, sandali lang. Derby. Ayun. Nakuha ko na yung bag ko. So, I think may tubig ata ito loob eh.
2: Wait lang.
1: Ay, ayun. Ayun na. Yung tubig. Luckily. Ito gagamitin natin. Ang hapa niyo. Ang may bayan. Ayan. So, what of my is, kayo magluluto na pagkakaroon at chili. So, gamitin ko na yung tumbler ko kasi may turkey ko. So, ito. Ito mga hapa of my is. So, extra hot chili. Pagkakaroon. Yan. Sa nakikita ninyo ngayon, ito po. Lucky me, Pagkakaroon. Ito, surprise, Lucky Me Pancit Canton, extra chili. So, ang gagawin natin for now is, teka lang ha, sandali lang. Pakibalik na ang camera ko. At ano, yung extra ng camera ko. Ayan, yan na pala. So, ang gagawin natin, yan. So, yan ako mula siya kasi sorry talaga kasi hindi naman pala ako yung cellphone ng dala. Yan. Nakay ko ang handi ko para walang sayang. Yan. So, ang gagawin natin, magalang na tayo. Kontayin po natin po yun ng ilang minuto bago maluso. Tagyan po nga ito ulit ng bago. Ito. Ayan. Para mas mabilis maluso. Antayin natin yan. Wow, live cooking. Medyo hindi pa kumukulo yung kobe guys. Hindi pa kumukulo. Untayin muna natin. Untayin muna natin na rin na piloto. So mga kamansanas, ito pala yung ano, ito pa yung mga ano, original seasoning ng ano, extra hot chili. Yan. Sa nakikita ninyo sa screen ngayon. So, ito yung gagamitin natin for now. Aside from using the peanut butter and oyster sauce. Ito na muna ang original oyster sauce kung gagamitin natin. O, yan na. Yan na, kumulo na. Wait lang, untayin mo na natin. Bago pa kasi kumukulo. So ito pala yung gamit kong tubig guys, yung tumbler ko, kasi wala na kasing tubig. Wala kasing tubig yung ano ngayon, yung FC, yung ano, tap water. Wala kasing tap water ngayon, walang tap water. So antayin na natin ito na namin ako guys. Pagkakain na to, magko-commercial tayo guys. Para dadako tayo sa ibang topics to. Kasi actually kung kakain ako, para makikita nyo rin yung mukha ko. Kaya magko-commercial tayo guys.

0: think it is good one. So, opening natin is ito. Charot lang. Aside from ito, ito lang. Parang mag-turn mobilis. Lagay ko dito. Kasi
1: actually, strainer.
0: Yung ito,
1: strainer.
0: Itong ano, kasi itong ano, itong gito ko, pang ano to, pang trap ko ng tubig, kapag ano ko yan. Pang trap, pang ano ko yan ng tubig. Pang trap. O, di ba? May tubig. Di ba? May na-trap na tubig. So, dyan na natin siya ilagay. So, kukuha lang ako ng ano, sandali ha. Ayan. So, mga kaibigan, so sa oras natin na 8:10, magbabalik po ang salita ng Mantanas. Nakain mo na ako.
2: EZEX, every time, anytime, anywhere, I'm

0: May grocery na bagong store, Adam Orellar Supermarket na, bagong tindahan na mas mabili na.
1: Sabi Sabs po, magpadala ito. Hindi magkakaalis, nagawa kasi. Ito na lang mag-AO Padala Ka Na para magpapadala namin. Tapos makakuha ng pera mula sa ID Paluad at padala, AO Padala. Magpapadala na tayo, mabilis at siguradong magkarating.
2: Terms of conditions apply. Padala na tayo Pilipinas ang padala ng bayad.
3: 3,

0: tapos kakainin ako. Sarap. Coco Martin po. Masaya walang pagod. Mag AO Mi Goreng Instant Noodles Panchit. Kulit sarap Mi Goreng. 25 piso lang.
1: Ah, pagod at nauuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
2: Sa mainit na panahon, nauuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok? Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
1: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
2: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

mag-react sa bagong commercial. Bagong commercial na Paulo's Fried Chicken. Pero dito na ako sa laptop mag-share screen. Wait lang.

0: teka, ang tagal ng ano? Ang tagal mag-load ng ano ng PC ko. Wait lang, babaan ko lang yung brightness nito mga tol. Babaan ko lang to 30 FPS. 30 FPS 1080. Or, ay wait lang, 720 na lang kaya. Para hindi siya masyado na lang. Ayan. So tara, let's react this advertisement.
1: Hi guys.
0: Ay, naririnig ba? Wait lang. Ulitin natin.
1: Hi guys. Today, kakain ako ng fried chicken.
2: Oh, p***in ang fried chicken na yan, pangit lasa.
0: Wait, yo, what? Ba't may nagmumura? Ano to? Hotdog ni Betlogs? Counterpart? Pero actually, itong advertisement na to, I feel like it's a counterpart of hotdog ni Betlogs, pero mas madami ito compared sa hotdog ni Betlogs.
2: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumura na sa public space tayo?
3: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
2: Anong fried chicken? Oh! Eh, dito ka na lang sa... Paolo's Fried
0: Chicken. What? Ba't nandito si ano, si Kuya Pao? Ano ba yan? Basta dito si Kuya Pao. Fried chicken, mga patrol. Ano to, pag-ibig fortune cookie ay... Lahat tayo magkakain at mag-iinom dito lamang sa ating Paolo's. Tsaka ano, Dede? Napaka-familiar ng, ano, music. Ang familiar ng music. Wala ba to sa Radyo Patrol? Fried

0: Radyo Patrol nga.
1: Sa Paulo's Fried Chicken, para sa mga pinakamasarap na fried chicken / PWPFC.
0: Una sa manok, una sa public serving. PWPFC na. Ah, KFC counterpart, pero PFC
2: pag-ibig po.
0: Uy, yan nga rin yung
3: ato. Aray, ito.
0: It's more like it's counterpart with ano, KFC. Kasi yung logo, tsaka dito rin si Kuya Pao, gagi.
3: Aray ko.
0: Tsaka ito, una sa manok, una sa public serving. Ano to? Una sa balita, una sa public service, ay. Una sa manok, una sa public serving. Sina?
4: Hi guys.
0: So, ayun. So, ang masasabi ko lang din sa advert nila, ano, ni na J4 at ni Gio, ang masasabi ko lang, although it is a satire, or bali, pangkatuwaan lamang na advert, or fan-made, ano, advert, ang masasabi ko lang, it is very funny, tsaka also din, may counterpart na din yung ano, yung hotdog ni Betlogs. So bale, yung hotdog ni Betlogs is tsaka mura, hotdog na yan, pangit lasa.
2: Talagang
0: ito na Paulo's Fried Chicken. Mas madami pa yung mura dito compared sa hotdog ni Betlogs. Pero actually, napakaganda ng pagkagawa. Tsaka may nilalarp din sila na music, which is
2: nagulat, pre.
0: Yung DDMM.
2: Nagulat ako.
0: Una sa public service, public serving.
2: Nagulat ako, ang graming mura ni J4. Hindi pala siya, kung kumpara ko siya sa H&B commercial, mas ano kasi to binis medyo dun sa may part na nagbura, pero it's totally different na, di ba, ano, chicken yan. Literally, obvious na, chicken.
0: Hotdog ni Betlogs. Hotdog yung isa. Chicken yung ano, yung counterpart mo. Diba?
2: Hotdog ni...
0: Kasi may kalaban ka na. Ay.
2: Hotdog ni... Pangit lasa.
0: Ay! Pero actually, napakaganda ng advert nila J4. Madami silang nilalarp dito. If I were here, ang masasabi ko lang, ang nilalarp ni J4 is KFC. DZMM Radio Patrol sa Istrenta, yung una sa manok, una sa public serving. Tsaka yung music ng DZMM, nilalarp din nila. Tsaka yung HNB na, na yan, pangit lasa. So, yan. Apat ata nilalarp nila dito. And I'm not sure with the other. Basta apat ata yung nilalarp nila. 3 or 4. Ay, oo din. Yung ano, yung Pag-ibig Fortune Cookie.
2: Pag-ibig Fortune Cookie.
0: Paulo Fortune Cookie. Pero ang masasabi ko lang, is dapat naka-italic tong ano, PFC. Kasi mukha talaga siyang magiging totoong KFC kung naka-italic. So, yun. So, ang masasabi ko lang, napakaganda ng advert na to. Ngik, anong manok patrol? Sabi pa nila dito, una sa una sa manok, una sa public serving. Tsaka may manok patrol. Nilalarp din pala nila yung TV patrol. Ay. So, yun. Yun ang talaga masasabi ko sa ano nila, sa commercial nila. Pero actually, well, it can be used as ano, it can be used as entertainment, like ginagamit siya para ipalabas sa mga entertainment programs like Jeepers Facility, Salita ng Mansanas, May Tulugan, Et Al, or etc. Pero for me, it's not advisable talaga na i-air siya sa mga news programs, kasi actually news is a serious program, kumbaga. So bale, I advise na sa mga entertainment programs na siya ipapalabas. Pero actually ano, may nag-advise na naman rin na ano, na sa entertainment programs na siya ipapalabas, which is good, no? Kasi yung mga entertainment programs naman natin is mostly mga katatawanan, mga unserious. Eh hindi ko nila lahat. Like it's more on unserious, funny, or freedom talk, no? So bale, ganun yung entertainment side ng ano, guys. Pero actually napakaganda rin ng mga ng mga shows ng Smile, including yung The Gio and Blue Talk, May Tulugan, tsaka yung MSA show na mahilig magbayo. Ayan yung gusto ko mga programs, like mga high-end programs ng Smile. Kasi actually napaka-random, may commentary pa yan kung magme-merake sila minsan, 'di ba? Napansin ko nga rin na pero for me, no, gusto ko sana magano din, mag-commentary din sa merake. I mean hindi yung commentary na yung may babato ka sa kanila, yung commentary good like i-judge mo kung ano na yung ginagawa nila, like ito na nagsusuntukan na sila, ganito sana hindi sila mahulog, ganun ba
2: yun, parang commentary ba yan ni Meps?
0: Actually, napansin ko rin si Meps. Kaya yung kay Meps kasi nakakatawa kasi yung kay Meps. Yung ito na. grabe talaga mga komentary niyo Pero actually, nagustuhan ko nga rin yung magko-commentary ka din sa mga live telecast programs, like magme-miraki sila, magde-deadrill sila, no? Or bali magro-Roblox, like mga suntukan moments, mga zombie moments. Maganda talaga mag-commentary diyan sa mga pagpipili ang mga mga games na yan. Kasi actually napaka-thrilling noon Napaka-thrilling noon ng laro. Tsaka anyways, sa susunod nating topic for now is tayo'y magre-review sa iPhone Duo. Yes, magre-review tayo ng iPhone Duo, mga kamansanas. Kasi actually gusto ko sana siyang i-review. Kasi actually, mansanas kasi itong show ko, kaya ang napag-isipan ko, what if mag-review ako ng isang latest iPhone, since it refers to apple talaga eh. Kasi actually, di ba? Salita ng mantanas. Eh, yung ano, yung Tagalog ng apple, mansanas. Tsaka, apple iPhone, mansanas iPhone. So, sige. Sige, ratsadahan na natin to, guys. O, tara, magre-review tayo ng ano, iPhone Duo, guys. So, ano kaya ang, ano kaya yung specs nito? Ano kaya yung ano nito? Ano kaya yung, what should I say this? Ano ba yung, napakaganda nitong ano? Ano bang maganda dito? Ano bang pangit dito? Sige, ating pag-uusapan dito sa Salita ng Mansanas. Ayan, so sa nakikita nyo ngayon sa aking screen is yan po ang Apple or Mansanas iPhone Duo. Mansanas iPhone Duo. Okay, so ang ano niya, ang major specs niya is ano, yung display size and resolution niya is 7.6 1,878x2,670 pixels. Habang sa camera naman, sa photo and video is 48 megapixels and 2,160p. And dito naman tayo sa RAM and chipset. Uy, mas maganda to ah. 12 gigabytes of RAM. Tsaka naka A20 Pro din na ano na CPU. Sheesh. Chipset. Tsaka ito naman sa battery capacity and charging rate. We're not still sure. We're not sure kung anong battery percentage nito. Pero ang nakalagay dito is PD 3.2. Ayan. Hindi pa natin alam kasi bago pa lang kasi siya na ano na ipalabas.
2: Pero think
0: so, ang network naman niya is GSM, HSPA, LTE and 5G. So in-announce ngayong month pa lang 2026 September 9. So ang status niya is coming soon, released by October 23, 2026. Ayan. So, may ano na pala siya, may eSIM na pala siya mga tol, mga kamansanas. Ayan. May ano na rin pala siya, may eSIM na pala siya. So, ang dimensions niya, ang dimensions na lang pala yung mga dimensions pala niya, guys. Is yung unfolded 117.8x 164.6x 5.2 mm, habang folded naman is 117.8x 84.1x 113 mm. Ang weight naman niya is 254 grams or 8.96 ounce. Yan.
2: Pounds yata yan. Pounds.
3: Ay, so, LB pala yun. Sorry. Mali. Pounds yung LB. Sorry.
2: Ounce.
0: Yung akala ano naman niya, ang build naman niya is glass front, ceramic shield 2 folded, titanium frame, and hinged grade 5, glass back ceramic shield. So ang simple niya is eSIM plus eSIM, 8 or more, max 2 at the time, global. Habang sa China naman is eSIM plus eSIM, China. Ayan, so IP68 dust tight and water resistant, immersible up to 6 meters for 30 minutes. Skyload support. Uy, may ano na pala to, may pangsulat na pala yan. Siyempre, may pangsulat na pala yan. Tsaka yung display niya mga tol, mga kamansanas, is yung type niya is LTPO Super Retina XDR, OLED 120Hz. HDR10, Dolby Vision, 1000 nits, typical, 1600 nits, HBM, and 3000 nits, peak brightness. Ang size naman niya is 7.6 inches, 175.4 cm², 90.4% screen to body ratio. Yan, so ang resolution niya is, nasabi na natin kanina, Ayan, so nano texture finish, anti-reflective coating, wide angle OLED matte display, small display crease cover display. Ayan, tsaka ceramic shield too. So, platform niya is iOS 27. Yung chipset niya is Apple A20 Pro 2nm. Yung CPU niya is hexa-core 2x gigahertz. High performance plus 4x gigahertz. Yung GPU naman niya is Apple GPU 7-core graphics. Cheech! Ang ganda. Tsaka yung card slot niya, wala po guys. Yung internal naman niya is 256GB, 12GB of RAM, 512GB, 12GB of RAM, 1TB storage, 12GB of RAM, and 2TB, 12GB of RAM. Ayan. So, ang main camera niya, nasabi na rin natin. So, ipapa-flash ko na lang sa inyo tong screen ko para hindi na ako masyadong magsasalita rito, no? Pero actually, ang masasabi ko lang sa ano na to, sa unit na to, actually, buti, nakapaggawa na rin yung Apple ng foldable phone. Oh, tsaka yung Samsung, before Apple pa yun nag-foldable display, di ba? Yung Samsung yung nauna compared sa Apple. Pero actually, hindi kasi yan sukatan ng ano, guys. Actually, hindi kasi yan sukatan ng kung kailan ka gumawa ng foldable, kailan ka unang gumawa ng foldable, hindi kasi yan sukatan ng ano, guys. It depends sa kung ano na yung kita nila at saka sinusuri pa kasi nila kung paano gumawa ng foldable phones. Ganun talaga yan sa ano, guys. Tsaka yung sa Samsung kasi, nauna sila kasi it's more on innovation. Syempre, innovation. Kung ating ibabase yung dalawang brands lang, Apple and Samsung, ipag-base lang natin sila. Nauna yung Samsung sa Apple. So, bale, yung Samsung, gumawa sila niyan is part of the innovation. Hindi dapat tayo maiiwan ng panahon, di ba? So gumawa sila ng foldable phones, tsaka sumunod din yung Apple ngayon lang. Pero actually napaka innovative na yung Apple ngayon, ha. Pero actually I'm not sure kung magkano nito, magkano bayad nito, Wait lang, let me check pa. Pero actually I think mga nasa 62. Wait lang, let me check. Sandali lang. Tanggalin ko yung share screen pa, sandali. How much? Wait lang, tingnan ko lang, ha. Is iPhone Duo in the Philippines. Uy, naku po guys. So ito hindi lang pala siya 5 digits or more like on 60 to 70,000. So ang iPhone Duo ngayon, yung according sa Gemini, is in the Philippines, the official pricing for Apple's first foldable iPhone, the iPhone Duo, starts at $159,990. Yung 256 nila, yan yung yan yung sinabi ng Gemini. Habang yung 512 nila, 175. Yung 1 terabyte naman nila is 207,000. Yan. So, ito, 2 terabytes nila, ano, aabot na ng 200,000. No? So, ito. So, aking state sa mga nakikinig ngayon sa radyo, so, 256 gigabytes for 159,990. Ang 512 naman nila is 175,990. Yung 1 terabyte naman nila is 207,990. And 2 terabytes nila is 254,990. So, actually, napakamahal nito. Ah. Actually, napakamahal nito. Pero, habang tatagal, ano rin yan, bababa lang din yung ano niyan, yung price. Kung ano, habang tatagal, di ba? So, dito naman sa sounds, stereo speakers. Uy, stereo. Tsaka yung 3.5, wala rin 3.5. Oh, tsaka yung Bluetooth niya, ano, Wi-Fi 802.11. Yan. Pero actually, napakaangas na din ng ano ng iPhone na to or ano iPhone Duo. Tsaka naka 5G din ah. Angas. Napakaangas. Okay, so mga kaibigan, sa oras natin na 8:41, tayo'y dadako sa salita ng Manzanas Questions.
4: May tanong ba kayo? Itanong nyo na yan sa salita ng Manzanas Questions.
0: Okay, mula sa ating questions ngayong gabing ito. Okay, so magpa-flash lang ako ng camera dito. Okay, so mula kay John De Cantaloupe, kung may pagkakataon kang mag-wish ng isa, ano ang wish mo? So, yung wish ko, ang wish ko is makapunta ako ng Maynila para makita ko siya. Yan. Para makita ko siya. Alam niyo na yan kung sino yan. Alam niyo na yan kung sino yan. Basta, ang wish ko is pupunta ako ng Maynila para makita ko siya. Yee! Ay. Okay, dito naman tayo sa pangalawa. So what made you choose to combine apple and tomato for your username? Why not any other fruits or vegetables according to Boboka? Ayan. So, actually, yung chino-choose ko kasi is apple and tomato. So, bakit apple? Because gusto ko kasi kumain ng mansanas. And tomato, guys, is sandali lang.

Teka, lipat ko lang to ah. Lipat ko lang tong one. Wait. Sorry guys, sorry for the interruption. So, lumipat lang ako ng ano, ibang location. So, yun. Lumipat lang ako ng ibang locality. So, okay. So, tuloy tayo sa ating questions. So, actually, yung tomato kasi is ano, may gusto kasi akong ano, may nagustuhan kasi ako sa gawa ni Gio. And dahil nga sa aking ano, kagustuhan or inspiration, ayun, ginawa ko na lang ano, pre-apple tomato yung pangalan ko sa ano, sa online. Kasi ano eh, na-inspire ako kay Gio noon eh, tungkol sa mga gawa niya sa fanmade community. Oh, so ang ginawa ko, pre-apple tomato. So ang pre, yung pangalan ko, yung totoong pangalan ko. And apple, gusto ko kasi ng mansanas. Ayan, so, and tomato is gusto ko si ano, gusto ko si Gio or bale ano or bale na-inspire ako kay Gio. Yan. So next, best time for happiness according by unknown user. Wait lang, sandali lang ha.

Okay, so ang best time for happiness ko is gabi. Siyempre, gabi. And actually, parang yung best time for happiness is ano, pumunta ka sa mas greenery na lugar. Siyempre, para mas maka-refresh naman. Para mas maka-refresh din yung ano, yung utak mo, eh ganun, mga mental energy mo, mga negative energy, kumbaga. So ang ma-prefer ko talaga for best time of ano, happiness. pumunta ka sa greenery na mga lugar. So ang ma-prefer ko talaga is pumunta ka ng mga greenery ng lugar before ng alas 8 or alas 9. So pwede pa yung mga ano, pwede pa alas 6 or alas 5. Siyempre, bale mga last ano, alas 7, pwede pa yan. Apple or Android? According by Paolo Barcelon. Ayan. So ang ma-prefer ko talaga, Kuya Pao, is ano, kung gusto ko ng ano, kung gusto ko ng mas premium quality, Apple. Pero kung Android, it's more on premium, may premium quality din kasi sa mga Android phones, syempre. May mga ano din, may mga premium designs din sa Android. Pero ang mas ma-prefer ko talaga is ano eh, Apple. Kasi pwede mo siyang ano, pwede mo siyang magawa into Apple ecosystem. So bale, kung ano, kung yung cellphone mo is ano, iPhone, saka may MacBook pa din. So pwede mo maano, pwede mo ma share kasi may Apple ecosystem. Hindi ka na need ng external software. Oh, so ang ma-prefer ko talaga is Apple. Best time na kakain ng mansanas. Ito lang masasabi ko dyan, di Cantaloupe. Kung may pera ka tsaka ano, tsaka common yung mansanas sa inyo ngayon. Kasi actually may ano yan eh, may ano yan, may time yan kung kailan tutubo yung mansanas and kailan hindi tutubo yung mansanas. Yan na yan. So kung meron kang pera or very common yung mansanas sa inyo, then you can buy a mansanas. Pero kung nasa ano ka naman, nasa probinsya or bukid ka naman na may mansanas din sa inyo, then you can get. Yun lang. So ang best time na kakain ng mansanas, kung may pera ka, may mansanas ka na ano, na kahoy, tsaka kung common yung mansanas sa inyo, yun lang. What is your dream destination? So ang dream destination ko, mga pard, mga kamansanas, is Manila, Japan, Japan, Korea, and any other destinations na napakagandang idayo or pupuntahan. Ayan lang. Pero ang most dream destination ko, Manila and Japan. Any other things. Next, anong Android launcher ang ginamit mo noon? So, ang ginamit kong Android launcher noon, nung bata pa lang ako, yung iPhone launcher, yung magkikita mo nga sa mga Play Store, mga etcetera, etcetera, para magmukha na totoong iPhone. May mga launcher na ganyan sa Play Store, yung magiging iPhone yung ano mo, yung cellphone mo. Pero ang gamit ko talagang Android launcher is mostly iPhone based talaga, iPhone based. And also, I have tried also na mag-LARP ng Windows sa cellphone.
Pero actually, yung Windows na tinutukoy ko. So, Windows PC on a mobile phone. Kasi actually, possible yan eh. With a launcher. Actually, possible yan. Magla-larp ka lang ng Windows PC sa mobile phone mo. Actually, possible.

ang masasabi ko lang is not to be biased, but ano, I prefer McDonald's because of their Ala King. And dito naman sa Jollibee, yung gusto ko naman sa Jollibee is yung Coke float nila, Coke, yung ano, yung Coke drink nila, and chicken sa Jollibee. Yan yung mga gusto kong ano. Tsaka spaghetti din nila sa Jollibee, gusto ko yan. Pero yung kung ano, kung isa lang naman yung sinasabi, so I prefer on McDonald's kasi gusto ko yung Ala King nila. Next, spaghetti or carbonara from the impersonator of Carlos Yulo 2000. Ayan, spaghetti or carbonara. Actually, yung gusto ko is spaghetti. Kasi actually, it's high on carbohydrates. It's more on carbohydrates. Saka, yung spaghetti, napasarap niyan. Kaya nga kada kain namin ng spaghetti, ma-excite ako eh. Kasi gusto ko talaga yung spaghetti, not gonna lie. Kasi masarap talaga siya. Kaya high in carbohydrates din siya. So ayun. Tsaka yung sa carbonara din kasi, I also tried one last time, pero I'm not sure na sa lasa kasi nakalimutan ko na yung lasa noon. Kasi dati na yun nakain ko yung ano eh, carbonara, so makalimutan ko talaga yung lasa. Pero ano, if I remember correctly, yung carbonara, di ba spaghetti based din yun ata yung ano, yung carbonara. Wait lang, let me check ang carbonara. I think spaghetti based din ata yan yung carbonara. Aha, wait lang, carbonara. Oh, spaghetti based na ano, yung carbonara. So, ayun, nalobat yung laptop ko. So, sorry na guys. Ibalik niyo na sa camera ko. Ayan. So, mga kaibigan, ang masasabi ko lang sa ano, sa carbonara. Masarap din naman yung sa carbonara, pero I prefer on spaghetti kasi more on carbohydrates din siya. Tsaka yung carbonara din, I think high on carbohydrates din siya, no. So, ayun lang masasabi ko. Pero kung dalawa lang yung ano, kung dalawa yung pinag-uusapan mo. Not to be biased, but I prefer two. Pero kung isa lang, spaghetti. Ayun. So, diyan na po nagtatapos ang ating episode ng Salita ng Mansanas ngayong Sabado, September 12, 2026. Ako nga po si DJ Presley Paglinawan sa ngalan po ng Smile Studios. Ito po ang Salita ng Mansanas, copyright 2025 and 2026. Mabuhay, Pilipinas! Mabuhay, Smile Media Group!

0: favorite station. They flung in the hang up mark.
1: Harito ang TZEX.
0: Tulog na baby, matulog na kayo. TZEX, mapapaabatog ang kasasarap.

0: Available in can and bottle with original and zero sugar variants. Buy now at your nearest store. Census Cola, refresh your life. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
2: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
1: Ang mga balita ito. Pabalik ng tiyan. Bakit sa stomach pain? Mag-Gremil S. Tanggalin ang sakit tiyan. In this of 20 hours, stomach symptoms of August 2023, December 2024, and May 2025, Filipino doctors. Gremil S. Walang sakit dyan sa doktor sa balita.
3: Alagang yunilap yan.
4: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone has been generic name of Gremil S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gumawa ang macaroni salad. Ngayon Pasko na. Para sa Noche Buena, mag Lady's Choice Real Mayonnaise para ilagay ang macaroni salad. Tapos haluin na sa macaroni salad. Tapos para maghanda yung Pasko, Lady's Choice Real Mayonnaise. Pasko sa macaroni salad.
5: Ah, pagod at nauuuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
6: Sa mainit na panahon, nauuuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok? Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
5: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
6: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
7: Aray ko!
5: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR. Para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray, tanggalin ng sakit ng katawan.
8: Unilab Quality yan.
4: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.

0: macaroni salad. Ngayon Pasko na. Para sa Noche Buena, mag Lady's Choice Real Mayonnaise para ilagay ang macaroni salad. Tapos haluin na sa macaroni salad. Tapos para maghanda yung Pasko, Lady's Choice Real Mayonnaise. Pasko sa macaroni salad. Adam Orellar po, maulan sa mga bata. Pagbaon niya iyong pag-umuulan. New Minute Maid Fresh Delicious Orange Juice Drink. Convenient for kids na packed with D vitamins pa para dama niya ang alaga mo.
1: Anak, masang-basa ka na.
2: Okay lang po, Mom. I'm good.
0: New Minute Maid Fresh. Baon niya ng alaga mo.
3: Ang init. Need ko na ng palamig.
4: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
3: Chaos Cola? Oh, wow! Ang refreshing!
4: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
3: Wait, what?
4: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
3: Really?
4: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles!
3: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
4: Chaos Cola, di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa

0: bulsa. Sulit.
1: Available in Sari Sari stores nationwide.
2: Sabi Sabs po, magpadala ito. Hindi magkakaalis. Nagawa kasi, ito na lang mag-AO padala ka na para magpapadala namin. Tapos makakuha ng pera mula sa ID paluad at padala, AO padala. Magpapadala na tayo, mabilis at siguradong magkarating. Terms of conditions apply. Padala na tayo Pilipinas ang padala ng

0: Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF Drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Coco Martin po, sobrang mapapagod ako sa trabaho. Hindi makakapagtumayo, buti kaya mag-Aomi Goreng Instant Noodles Panchit para iluluto ang Mi Goreng. Tapos, kakainin ako. Sarap! Coco Martin!

Ada Morella po mga sa basketball player na. Mag Milo Choco Powder para lagay ng yelo, tapos timpla ng Choco Powder na. Kaya mag-champion na, mag Milo Choco Powder, iyong ng baso ng Choco. Mag Milo Choco Powder, mag-energy gap ka na with 3 balanced meals.

0: Sabi Subs po, magpadala ito. Hindi magkakaalis. Nagawa kasi, ito na lang mag-AO padala ka na para magpapadala namin. Tapos makakuha ng pera mula sa ID paluad at padala, AO padala. Magpapadala na tayo, mabilis at siguradong magkarating.
1: Terms of conditions apply. Padala na tayo Pilipinas ang padala ng bayad.
2: Ew, yak! Ang baho ang kili-kili sa asim. Baho talaga asim. Ano ba to? Emergency sa deodorant? Pampaligo sa kili-kili? Pag bumiyahe sa asim emergency na yan? Mag-Rexona deodorant ka na para ilagay sa kili-kili para mawala ang baho sa kili-kili, anti-asim sa kili-kili with regular daily use of deo lotion. Habang bumabiyahe na, walang asim, Rexona deodorant, emergency sa kili-kili, hindi pampaligo, 8 piso lang SRP sa sachet deodorant, 12 piso lang SRP sa deodorant Rexona, it no let you down. Gumawa ang macaroni salad. Ngayon Pasko na. Para sa Noche Buena, mag Lady's Choice Real Mayonnaise para ilagay ang macaroni salad. Tapos haluin na sa macaroni salad. Tapos para maghanda yung Pasko, Lady's Choice Real Mayonnaise. Pasko sa macaroni salad. Mahina ang signal. Mabagal ang data sa load. Bakit ba ganyan sa internet? Ito muna lang Adam Orellar Telecom SIM Card Kana para sa cellphone load. Tapos para sa internet, mabilis ang signal. Iyong data promo sa 64 na gigabytes for 14 na days at 10 gigabytes for 7 days para YouTube, TikTok, Facebook, Messenger, Shopping Philippines, ML, at Instagram. Paload ka na sa app ng AO Telecom sa Google Play Store at App Store. Download na yan! Adam Orellar Telecom. Mabilis ang signal para internet at load.
1: Promo duration to June 15th to August 31st, 2026. Extended to September 1st, 2026 to January 1st, 2027. Per DTINCR permit number 20162 series of 2026.

0: D-alpha-tocopherol vitamin E has been generic name of Myra E.
1: Myra E, aming bituin ka. D-alpha-tocopherol vitamin E has been generic name of Myra E.
2: Handan, ngayon Pasko, na kaya magical ng Pasko, Pinoy Magical. Paskong-paskong Pinoy, sa Lagi Magic Sarap, para iluluto ng spaghetti, kayang mga Pasko. Si Sarah Guardian po, handaan ngayon ng Pasko ng Lagi. Pasko mga magical Lagi Magic, sarap pasarapin ng Pasko Pinoy.
3: ASC number C482CE8011YE82.
4: Paskong Pinoy, mga magical, Lagi Magic sarap. Pasko mga magical, Lagi Magic sarap pasarapin ng Pasko Pinoy.
5: Isa, 0.1.
6: Segs.

0: Monday to Wednesday. Sunny Boy Gold brings you all the late night action and entertainment you need to complete the rest of your day. Hard-hitting conversations straight from the bottom on The Bottom Mesa with DJ Sen every Monday. Natural at hindi artificial. Yugyugan at talakayan on Kampayag every Tuesday. And your most trusted source of political entertainment on Gikan sa Smile para sa Smile every Wednesday. Get energized with your favorite 3-in-1 mix of programs on Sunny Boy Gold every Monday to Wednesday at 11 p.m. on all Smile and Cool platforms worldwide.
1: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga, hindi ka naman hindi.
2: Grabe ka na pa.
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
4: bawa. Thank you.
5: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
6: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotay Gaming.
7: May nagbabalik.
8: Malay mo, after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientists na kayang gumawa ng pang phone spec.
7: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
9: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
10: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang, yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
7: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
11: Sarap maglaro na wala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
7: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
12: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
13: Naniniwala ko ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
12: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
13: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
12: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS. Pagsapit ng alas 8 ng gabi.
14: Oras na para sa Salita ng Mansanas.

0: 0.1. 0.1.
1: Hey.

0: Magandang hindi magandang gabi sa inyong lahat. The joke. Wait lang. Okay, wait lang. Inaisip ko sa'yo ito, guys. In 5, 4, 3, 2, 1. Magandang gabi sa inyong lahat. Oh my goodness, season finale na. Yep, the day will come, like I will come inside you, Nick. Oh.
1: Gandang
0: putang ina may mga nigger dito, sarap patayin.
1: Huy! Live tayo!
0: Hi guys!
1: Live tayo eh!
0: Gago nga po. Naka-live pala to.
1: Wala na! Cancel ka na!
0: Therapy, imit mo mamaya ay therapy. Imit mo mamaya ayun.
1: Gago, nalimutan ko naka-live pala. Ang lutong nun eh.
0: Naririnig niyo yun?
1: Pakiplay nga po yung DZNN stringer. Para
0: lumos ka. Joke lang, wag. Season finale na nga eh. Hindi, di pa naman.
1: Dapo,
0: but yeah guys.
1: Sa hangat naman eh. Huling araw may DuckTales.
0: Gago. Pero grabe, season finale na ng ano, The Dreamy Show. 50th episode pa nga. Wow! Grabe.
1: Missed opportunity pero sa, mga... na sa 69th episode.
0: 69 na. Sobrang special yan. Sobrang special ang episode na if mangyayari. Pero sure, I'm sure next year pa yan. Ata. Mali. Ano yung gagawin ko dun?
1: Di ko alam.
0: Hindi, bibili talaga ako ng condom. Mas bibili tayo ng dildo live na live. Kung may. Tapos ano ipadala ko sa bahay ni ano, ni Gio. Alam ko address nun. Fuck
2: you! Ibigay mo kay Chito yan. Kay Chito yan.
0: Tapos yung magpapadeliver na lagay ko pangalan mo.
2: Fuck you, Cas! Fuck you!
1: Nakikinig pala to, gago!
2: Ang ina mo! Fuck you!
1: Kakaano lang niya, te? Kakapasok lang niya dito, kaya ano, sumakto. Sumagalo.
0: Nakapatay screen ko ngayon. Natalabas ako. Hindi nga lang nandito, wala ko siya nito.
2: Pangiti na mo.
1: Uy, kami na. Copyright yan! Copyrighted!
2: wag naman sa akin. Pre, kay Chito na lang yan. Magagamit pa kanya yan.
0: Kanino kay Imo dyan?
1: Mas... mas lalo
2: oo, te. Pati kay MSA.
1: Wag sa akin.
0: Okay, MSA na lang.
1: Ang dami na, wag na sa akin.
2: PMSA
1: na lang.
0: Okay,
2: may
0: dildo
2: ka pala.
0: Oo, siyempre, meron niya. Alam yung lagyan na ng shampoo.
2: Aray ko.
1: Uy, ang ninang yan.
2: Yung lube. What if yung lube na... Feeling ko may gago dito, nagbibili ng healing galing oil, tapos ginamit niya pang lube.
0: Yung Rexona, pre. Alam yun, yung deodorant. Ay, gago. Nalagyan ng deodorant.
1: Bibigyan na lang. Yan. Para, no? Para, curve.
2: Tinginan niyan.
0: Ipangit niya yung loob.
1: Tapos na iwan yung takip eh. Do. Aray ko, na iwan yung takip.
0: Try mga mamon.
1: Uy, gago, wag.
0: Tapos bigla nagsara yung puwet. Ay, gobi, lakas ko.
1: Diyan,
2: late daw sa TV5, si Beanie Colette at si Beanie Maloy. Nagagalit na si Chito. Nagagalit na si Chito.
0: Diyan, si Chito, yung pedophile ng ano, ay, gago.
2: Gago.
0: Siya ay na magdaya.
2: Lock tight. Bro, may ads pala yung FBS, oh. May ads pala yung FBS.
0: Pre. Check nyo ako magkano yung condom sa ano, 7-Eleven. Check nyo lang.
1: Bukas! Parang mga 50 pag may flavor.
2: Kapal na mukha mo. Alam na alam.
0: Alam na alam, mamon na. Guys, may gagawin tayo.
1: De, guys, alam ko kasi actually ano talaga ako. Pero guys, maganda rin kung alam na rin yung ano, alam mo rin yung presyo at alam mo rin yung syempre.
2: Pre.
1: Oh.
2: Alam ko importante malaman mo lahat ng presyo, pero bakit condom specifically, okay? Alam ko.
1: Hindi nyo na dapat
2: yan alamin yung presyo ng condom. Tangina mo pag
1: waterproof.
2: Sige lang, may mga kaklase din ako nagdadala ng condom.
1: Kasi na phone ko, te. Pang waterproof yung phone ko. Bola.
2: Hindi lang yan. Condom, pampawaterproof, ang puro pa.
0: Gago, aba. Wag niya lang i-check yung ano, main chat room. Wag niya lang i-check yung main chat room.
1: Itang ano to?
0: Wag niya na lang i-check.
2: Huwag nga i-check.
0: Huwag yung mga 10 stars. Tama. Huwag nyo lagyan ng stars. Wala, 10 lang yan. 10 stars lang yan. Hindi naman nakaangat yan ng 11.
2: Wala nangyayari.
0: Or 12 eh.
1: Wala nangyayari. Anong tayo ng gel?
0: Sa 69 episode.
1: Grabe! Ang mahal-mahal niyan, mga 1Q!
0: Yung... Paano mo alam, Mambon?
1: Chine-check ko rin sa Shopee, ano ka ba?
0: Wait, chine-check o bumili ka
2: na? Sabi ni Zen! Sabi daw ni Zen, bumili ka daw ng dalawa.
0: Putang ina, bigyan niyo ako pera.
1: Sige, send ko sa GoTime ay.
0: G! Kupal! Send nyo sa Maya ko. Send nyo sa Maya ko. Direct na kayo.
1: Aabot
0: sa 100 dyan eh.
1: Depende sa brand. Kung Durex, di ko alam kung magkano.
0: Ay.
2: Okay, forward ko siya sa ano, sa...
0: Sa?
1: Saan?
2: Lamaw. Chat.
1: Dago ka, Terebi, kahit kailan.
2: Isayin ko sa Lamaw chat, pre.
0: Yung.
2: I-forward mo.
0: Yung
2: message mo.
0: Putang ina mo.
2: I-forward ko na. Isayin ko na.
1: Wait, parang nanibago ako sa boses mo, Gio. Parang... Ang ano na?
0: Ibang mic yata yan.
2: Ibang mic yata yan.
0: Uy, pre, kao ko 30
2: na. Be, sabi ni Kanti, ano? Dalawa na lang! Mamasko na siya!
0: Pak. Oo, oh, tas send ko sa'yo, no? Padala ko sa'yo.
2: Oh, ang tina mo, fuck you, bitch!
0: Lalagay kayo pangalan mo.
2: Ipadala ko kay Winmin. Si Winmin na may kailangan ng ganun. Total, nakainom na ng dalawang...
1: Ay, nagago na namang mic.
2: Wait lang. Ay! Check mo yung lamod chat, pre. Check mo yung lamod chat, pre. Check mo yung lamod chat.
3: Wait lang.
4: Lamod. No, don't worry, sir. You're not late. Don't worry, you're not late. You just came in the right time. Don't worry, Tori, sir.
1: Yung ano, alam ko,
2: this guy, nag-star na.
1: Yung ate ko na sa Thailand. Oo. Nasa Thailand si yung ate ko. Sakto-sakto may ano, may mall show doon. Gulat nga daw siya, ba't may tumitin? Yun pala, meron pala mall show. Si, ang ano doon, si Pert Santa. Ang ano nga, ang swerte nga niya.
2: Pre.
3: Bakit? Ba't?
2: Isang star na lang, pre.
1: I'm gonna be a star.
3: Hey guys.
2: TCP isang star na lang, pre. Promise.
3: Hey guys.
1: Akala ko,
3: I guess that's it.
2: Sabi ko lang nga ba? Isang star na lang.
3: Tayong wala si MSA dito. Tag niya nga si MSA. Tag niya nga. Itingin natin si ano, Mig Sander Kulot.
1: Okay.
3: Gago. Ayoko na, pre. Pre, ayoko na.
4: 50 na! Okay na!
2: Bibili ng condom yan! Si Winman yung nagboto!
3: Ay. Okay guys, sige, maghahanap tayo dito. 7-Eleven no Uncle John, maghahanap pa.
0: Putang ina niyo.
3: Sabihin ko, bubblegum po ba ito, ate?
2: Dagdagan mo naman extra points sa ibang ano.
3: Dadagdagan ko ng gano'n, mga ibang tag dito, mga pagkain, gano'n. Kunyari, bibili ako. Hindi lang. Pre, what if bili rin ako ng sponge, tas ano? Sponge, tas stick, o bili ako. Tas gloves. Gets nyo? Ang ino, 17, Takyo kayo, 17. Grabe kayo.
2: Aray ko.
1: Kumuha ka na lang dun sa ano. Bili na.
3: Wait lang. Grabe no.
1: Ayan.
3: Pre, first time ko palang bibili nito. Kinakaba na ako, pre. I think legit first time. Gago. First time natin bumili ng condom, guys. Live na live. Oh, yan. Narinig yung mga motor, ha? Proof na yan na nasa labas ako. Papat... Gambang. Ay, gambang. Bibili na ako, guys. Sari ako. Pabunta pa lang ako. Ano yan? Bakit?
1: Wait lang, mag-ano muna ako. Stinger lang.
3: Basta't may ni... Ay, bag. Guys, pabunta na ako sana.
1: Basta't magkagaguhan. Wait lang. Hindi ko mag-ano ang boogie ngayon.
3: Tadan.
1: Jun sa sito.
3: Kapitan na. Si ano yan? Nakalimutan yung pangalan. Jun sa sito. Okay, malapit na ako.
1: Wait lang.
3: Malapit na ako, guys. Mag-open ka mo ba? Wait lang.

0: Ano to?
1: Doy, NNDR!
2: Pre. Punta ka talaga ng 7-Eleven na yun.
0: Oo, pre.
2: Pagkita mo, isend mo yung picture ha, pagkatapos mo bil... Ay, hindi, pre. Dapat i-video mo yun ha. I-video mo yun.
0: Pre, hindi ako mag-picture, hindi ako mag-video. Magla-live tayo ngayon.
3: Video.
0: Magla-live tayo ngayon.
3: Video.
2: Ay, lalabas na.
0: Dito lang yan, guys.
3: Video na yan.
0: Dito lang yan, guys, sa TVN. Chago kayo. Eto na, guys.
2: Oy, di ko naman kasalanan yun. Ikaw naman nag-send nun, ha?
0: Kasalanan, Joy, si Gia to, guys, ha? Titiin niya si Gia to. Joke lang, joke lang.
2: Ang mo, hindi ko naman kasalanan yun, ha?
0: Gago, joke lang, ha? Ayan,
2: pangina mo. Irigalo mo lang yan pag mag-meet up kayo ni Chit-Chit. Total, naka-QC naman din kayo, diba?
0: Kanina niya gagamit, eh. Kay Imo, Jun.
2: Yes po.
0: Siyempre, gago.
2: Guys. Di ba pag maglagay ka ng condom sa ano sa wallet, lucky charm na yun? Pampaswerte.
0: Tag nyo na yung, lamaw. Tag nyo na yung lamaw. Manood na sila kasi live to.
2: Iping ko nga. Iping ko nga kayong lahat. Iping kayo sa Cool FM.
0: Cool FM. Cool FM. Cool FM. Tangina mo, ay tangina.
2: Kayo magbibili na, wait, magbibili si PCP ng condom live sa
3: TV. Enlarge the camera. Enlarge the camera.
2: Ayan. Check nyo yung chat. Check nyo yung Cool FM announcements.
0: Putang.
3: Wow, let's go. Let's go.
0: Dapat lahat nung nag-start na dapat present dito. Guys, nandito na ako, guys.
2: Tangina, pining si MSA. Tinag si MSA.
0: Guys, nandito na ako, guys.
2: Ayan, ano yan, ano yan? Ipakita mo yung story, ipakita mo. Anong pangalan?
0: Ayan, pre, oh.
2: Uncle Jans, Uncle Jans, ayan, Uncle Jans. Ayan,
0: oh. LRT, oh. LRT, oh.
2: LRT. Di ba may nakatalon na dyan?
0: Ano, pre? Gogo. Oh, gusto nyo 7-Eleven talaga?
2: 8-12 na lang, 8-12. Ay, 9-11. Why? Tangina, pareho na tayo ng utak.
0: Pre, 7-Eleven ba tayo? G?
2: Try mo, wait lang. I-price check mo muna. Tingnan mo muna sa Uncle Jan's. Then kung then check mo, then balik yun dun sa 7-Eleven. If mas mura o sa either side, yung mura yung bibiliin mo.
1: Tapos, bili ka na rin ng fried chicken doon, mailagay yung ay.
2: Kupal.
0: Go, go.
3: He's actually at 7-Eleven. Let's go. Let's
2: no, Uncle
3: go.
2: Jan's
3: He's
2: to.
3: Actually at the 7-Eleven.
2: Uncle Jan's to. Uncle Jansen, hindi yan 7-Eleven.
3: Go get Trust Condoms. Trust Condoms. Go.
2: Wait lang, condoms, wait lang. Pipili tayo ng brand. Trust or Premier? Pili kayo.
3: Durex tayo. Trust for me.
1: Durex natin.
0: Pre, wag naman Premier, pre. Wag naman Premier, pre. Bahal dun eh.
1: Durex. Jure!
0: Mahal kasi pre! 7-Eleven tayo, guys.
3: Mahal?
2: 7-Eleven.
0: Jure! Jure!
2: Jure! Jure! Jure!
0: Yes, bibili tayo ng Jure!
3: Pre! Try Uncle John's. Meron, is there Uncle John's actually?
0: Ayun nga yun!
2: Uncle
0: John
2: nga yun! Sinasabi ko na kanina pa eh!
0: Bro! Grabe! Putang ina niya! Dami ng tao dun!
2: Sabi na Uncle John's yun! Hindi yun 7-Eleven!
0: Manang John's daw! Ay, Manang John's! Dako, rin ka na! Feeling ko umihina na internet ko! Hindi, ikaw lang umihina na internet ko eh! Joke lang! Check ko ng data ko.
2: Magkano yung niload mo dyan para lang makamano, para lang makashow dyan?
0: Gago, kanina pa to. Kanina pa itong
2: magkano
0: to.
2: Magkano yung niload mo dyan? Ben, tanginang yan, napakamura niyet. Kaya ng Discord, tanginang yan. Yung akin nga, na mabilis na maubos. Putang ina mo, globe.
0: Kawawa. Gago.
2: Tanginan nyo, globe! Globe bulok!
0: 7-Eleven. Guys, ang 10... Guys, ang 10... Ano, sang 7-Eleven? Left or right? Left or right? Left or right?
3: Globe pass and bulok.
2: Hindi po! Ay, ganang dalawang plane.
3: Because of the signal or something?
0: Putang ina mo, pre. Isa lang, pre. Lagi yung no-opre ng pen.
2: Yung right, yung right. Kasi right, right, yung right, yung right, yung right.
0: Tang ina mo pre, doon pa talaga sa madami yung tao.
1: Ano?
0: Okay guys, kaya pa to, kaya pa ng data.
2: Kaya pa, kaya pa.
1: Sabihin mo lang pampalobo.
2: Aray ko.
3: My car and I start the checkout process, you know, assuming it wouldn't work, like, somehow
2: continuing to let me check out. I gotta figure this
3: is where it would finally fail, eventually it showed its
2: terminal. Uh-oh, nangyari? Uh-oh. TCP! TCP!
3: No!
2: Oy!
3: No!
2: Buhay ka, TCP! Buhayin mo sarili mo! Bibili ka ng condom, diba?
3: I think so, pero na, when na wala na si signal, ay... Yung small mobile signal.
0: Test 1, 2, 3, test 1, 2, 3, test 1, 2, 3. Teka na, nawala
3: yung okay. Okay, okay na, okay na, okay na. Ayan. Okay na.
0: Guys, yung redox yung location ko ngayon. Nasa ano, nasa ako ngayon.
2: Aray ko.
4: Paparating na.
0: Nasa ano?
4: Sa Anono Station.
0: Sa Anono Station.
2: Di ba may nakatalon na dyan dyan? Di ba may nakatalon na dyan?
0: Oo, gagawin na ulit natin eh. Ito guys, wakit tayo. Wakit talaga tayo.
2: Hingin na mo, wag na. Tama na.
0: Hindi pre, gagawin natin. Ano? Tapos papakita ko rin sa inyo yun.
2: Live sa TBS, final episode talaga, literal. Final episode talaga, literal.
0: Siyempre, siyempre, 7-Eleven ay nakita.
4: Ay, hinayat na season finale.
3: Season finale na.
0: Hindi pre, di na season finale to. Literal na finale na to. Hindi, daming...
2: Pre, hindi na yan season finale. Final episode talaga to.
0: Okay, tatalon na ako, bye-bye. Yeah.
2: Aray!
1: Uy! Uy!
4: Tapos pagigising si Spider.
2: Uy! Tapos pagigising. Tapos TCP, pagigising mo, nasa hospital ka na.
0: Uy! Gawin natin yun, pero may hawak na kond. Ang word siguro nun.
2: May jabilat! May jabilat! Ay, jabilat ba yan?
1: Jabilat ang puto!
0: Oh, pre.
2: Jabilat nga yan! Jabilat nga! Jabilat nga! Jabilat nga!
0: Jabilat nga ko. Ah, nasa 7-Eleven na ako. Tingnan natin 7-Eleven.
2: Eh, yung KFC nga, ang tawag ko dyan, FCK.
0: Ano ko?
4: Alam mo sa Canada, sa Quebec, especially...
3: Is that 7-Eleven? Is that another 7-Eleven? Oh, it is.
0: Yes.
3: It is.
0: Wala sila dito, pre.
3: Wala.
0: Mga pre.
3: Oo. Oh.
0: Pre. Sayang, wala.
3: Oo. Ano?
0: Yung kanina meron eh, kaso puta, ang daming tao. Ay, dito pre, meron pa dito pre. Naglalag ba ako? Naglalag ba ako, guys? Guys, naglalag ba ako?
3: No, you're not lagging. No, wala.
0: Hintayin natin sila Gio, guys. Guys, dito tayo, meron dito.
2: Angin nyo, naririnig kita.
0: Sabi ko, hintayin kita, puta ka. May nakita na ako, pre. Ito, ito pang Uncle John's.
2: Oo, oh, isa pang Uncle John's. Tapos yung, asan yung 7-Eleven?
0: Wala. Wala, walang condom print. Tangin na lubricant, meron.
2: 7-Eleven na, ay 7-Eleven. Sakwa na lang, Uncle John na lang, bahala na.
3: Alphamart,
0: check. Ayan, pre,
3: oh. Another
2: wala namang Alphamart yan. Uncle
3: John's.
2: Ang layo na.
0: Alphamart na,
2: pre, grabe naman yung Alphamart ang puto.
3: Oh, wait, ano, question daw, gagamit
2: pre, kung na, meron, kung ano yung meron, yan na yung, dyan na siya bibili. Kung ano yung meron dyan, yan dyan na siya magbibili.
0: Hmm.
2: Trust or premium?
0: Pili kayo.
2: Mag-pull tayo.
3: I say trust. Trust. Okay, actually, let's
0: go.
2: Mag-pull tayo.
3: Oh, okay, game. Nakpull. Okay, Gio.
2: Anong
0: go
2: ang bibi
0: tengo wait lang sabang naging paigot na tayo dito
2: ikot ka lang muna dito ano,
0: tumitingin yung cashier pre. Pre, tumitingin yung cashier
2: hanggang 1 hour na lang para madali. Ayan, check ngayon.
0: May alam pa akong isang uncle dyan, doon talaga walang tao, G.
2: Si, try natin yung walang tao talaga. Parang wala kang second hand embarrassment.
0: Pre, nakakaya ka putang ina, tumitingin yung cashier, oh.
2: Guys, lumayas ka na nga dyan. Lumayas ka na nga dyan.
0: Lumayas na ako. Ay, gago, di pala gumagalaw camera. Gumagalaw ba camera ko? Wait lang.
2: Gumagalaw siya kung di tapos na wala ka. I-off niyo agad eh. Ayan lang, gumagalaw na.
0: Ayan. Pre, dito sa McDo na to, putang ina, nakaka-trauma yan. Magtayo dyan. Na-trauma ako dyan.
2: Ano nakaka-trauma dun? Ano bakit? Ba't kinang-trauma dyan? Anong story? Story time ka nila.
0: Pre, dyan sa McDo na yan, napagkamalan na akong stalker.
2: Upal?
0: Eh, natin ko yung kaklase ko noon. Sakto, nandito na ako noon, no. Galing sa McDo noon. Diyan talaga, diyan mismo sa McDo. Dito sa spot na to, itong spot na to, nakita nila ako pauwi.
2: Tapos?
0: Pero, akala nila, iniisip ko sila. Oo. Oh.
2: Kupal?
0: Eh, dati wala pa to eh. Pre, dito talaga. Di ka makakalimutan yung date. October 10, 2023. Ano majority?
2: Alam mo trust ang bibilihin mo, pre.
0: Yes. Buti na lang, trust. Ayoko ng premier. Tangina nyo, ang mahal. Tangina, premier. Makakabili na ako. Premier, makakabili na ako ng Cheetos nun. Malaki pa sa titi ko. Ay, bali.
2: Wait lang. Mag-multitask ako na yung gabi.
0: Ano?
2: Mag-UBS ako habang may botok. Oh, God. Multitasking. Ano?
0: Guys, live din. Live testing. Dinig ba? Gago na wala na internet.
2: Pre,
0: test 1, 2, 3. Pre, live testing tayo, pre. Susukatin natin kung ito ba. Pre, dox natin school ko. De joke lang.
2: Wait lang, aalis ako dito. Bumabalik lang ako pag dumation break kami saglit sa Blue Talk. Tipping niyo ako po nakahanap na si TCP ng Uncle James.
0: Punta ka na may 7-Eleven dito kasi ang daming estudyante dito.
3: I will be joining Gio for Blue Talk. Okay, we'll be back later.
0: Guys,
3: see ya guys.
0: Sa mga audience, huwag kaya alis. Malapit na tayo guys. Mga 5 minutes.
4: Magkabal. Huwag kayong aalis. Magbabalik ka gata ang batibot. Ay, batibot.
0: Pero naalala ko naman sa FBS, huwag kang aalis, magbabalik pa ang... Magbabalik pa.
4: Hindi, ano? Don't go away.
0: Hindi ako, hindi ko kayo tumawid.
4: FBS.
0: Gago, hindi ka naman tumawid. Kahit tawid tayo. Tawid tayo. Jaywalking.
4: Gag.
0: Hindi, joke lang din yung jaywalking. Nagitan.
4: Tapos mag-ano ka. Tapos dapat doon sa pedestrian lane.
2: Aray ko.
0: Pili ko sila lagi yung internet ni Terry B.
2: Aray ko.
0: Baka sa'yo. O, choppy lang talaga video ko.
4: Kasi nagka-choppy. Baka dead area dyan.
0: Gagi na. Nakapagsalita nga ako eh. Ay, nga ako nga. Guys. That's 1, 2, 3.
5: Did you buy it? Did you buy the plastic ng batura?
0: Papunta pa lang, bibili tayo guys, live. Pag
2: nice
0: nakakanta na ako, nice sabihin ko, tag nyo pag nakakanta na ako, wait lang.
5: Just make sure to load it open wide. Just make sure to load it with so wide. Many liquid on it.
0: Wide.
4: The
0: long TV. Yeah, tag nyo na, malapit na tayo. Malapit na tayo, guys. Malapit na tayo.
4: Legit.
5: Also, TCP, demonstrate it. It's the season finale. Make the most out of it. Demonstrate it to everyone.
4: Pero, dito lang, sa server exclusive lang to. Hindi natin papakita
0: saan. Gago. Sa live. May kita nyo pa yung Black Forest ko. Ay, Black Forest.
5: We are going
4: Black Forest. Ilan pa sa umbrala?
0: Okay. Sobrang dilim. Sobrang dilim.
4: Baka di lang last, ano, last episode ng TDS. Baka last na nyo sa server pag ginapin.
0: Last na sa Discord ka mo.
4: Aray ka. Aray ko, be!
0: Guys, tag nyo na lahat.
5: Wait. One question, TCP. TCP, one question, bro. Oh. Are you gonna turn that thing into a balloon and give it to a child?
4: Why am I lobo?
0: Gago. Gawin natin sa ano, episode 69. Palubuhin natin.
5: Tapos palubuhin natin ang mukha. Tapos bigay sa bata.
0: Gago, diri ka, malagkit dyan. Ay, malagkit dyan.
4: Ako ay may lobo.
0: Lumipad siya.
2: Aray ko.
5: Matutupad na yung tanong ni ano, ni N-word.
4: Ako ay condo.
0: Uy, tag dyan na, nandito na ako. Pag 59 na sa audience, nandito lang sa Uncle Jens. Ayun o, Uncle Jens na ako.
4: Alam mo, nasanay pa rin ako sa mini-stop.
0: Mini-stop.
5: Siya daw ay may lobo, lumipad sa loob, di ko na nakita, pumotok
0: bibili
5: na.
0: Bibili tayo kayo pag 15 na. Pag 15 na yung audience, bibili talaga ako. Dali, tag na kayo.
5: Don't join. Oh, heck no. TV na.
0: Dapat audience.
5: Don't join.
4: Where
2: do we go? What's up, guys? Don't join. Sa show ni
4: Bro. No, don't join.
0: Hi, guys.
2: Mag-multitasking tayo, guys. Nag-show-acting
5: na TV. Please, no.
0: Pre, may gagawin tayo. Wait, rinig ba ako?
4: Yes?
0: May gagawin tayo, guys. May ba sponsor si Imogen ng ano, Dewey Donut? Na ba yung donut may buta?
4: Gago ka talaga.
5: Bili ka ng Mamon.
0: Mamon? Bili ba ako?
1: Mon special.
0: 22 pesos. Nalalo ko. Guys, bili pa ako.
5: Yeah, bili ka, donut. Yeah, boy. Alam mo na yun.
0: Mga pre, tag nyo na si Gio, tag nyo na si Gio. Tag nyo lahat, tag. Kasi bibili na talaga
5: guys, tayo. Guys, please don't join. Please join. Puputokin niya ni PCP, gagawin niya ng lobo, tapos puputokin niya, please. No.
0: Gag. Buti na naka-earphone ako.
5: Tapos may laman pa sa loob.
0: Guys, tag nyo na guys.
1: Okay na, nakabalik na ako.
0: Tag mo lahat pre, tag nyo lahat pre.
1: I-ping ko lahat, everyone ping ko.
0: Tag nyo lahat.
5: Go!
0: Once in a lifetime lang to, makakita sila live.
5: Please do not join. TTP is going to, he's going to demonstrate it bro. We're doing riot!
0: Bias yating gago.
5: Demonstrate niya kung paano ipasok yung isa.
0: Wait lang. Check natin pera ko. Kasi alam ko may pera. Sana may pera pa ako dito. Wait. Diyan lang kayo.
1: Wishing you the best.
6: So 2025 gamit ang data ang
5: I am encouraging each and every one of you, please do not watch this thing. TCP is going to demonstrate 70. How it feels like to be...
0: May 70 pesos ako.
5: Oh my god.
0: Magani
5: wait, 70
0: dito.
5: For what? 70 for one?
0: Hindi gago.
5: Ew! 45. Ang mahal!
0: 45.
5: Doon ka na lang sa ano?
0: Gago.
5: Doon ka na lang sa...
0: Mas mahal nga doon. Mas ano? Mahal doon sa 7-11. Sa 9-11.
1: 9-11 ang butis.
0: Guys, same time ko yung ano. Pag dumami na yung audience, bibili na ako. Guys, so nasa uncle dyan. So, guys,
5: please don't join. Please don't join. Nababawasan yes. Mo talaga.
0: We're like, guys. Pag nababawasan, di tayo bibili. Sige kayo. Ay, di na bibili. Bye-bye.
5: Please don't join. Please don't join. Please. 13, no,
0: mga 13.
5: No,
0: mga 13.
5: No.
0: Pag 13 na.
5: Bilili please tayo don't join, please don't para. Join. Lalabas yan si Tito!
0: Yes.
5: Lalabas yan si Tito! Huwag kayo tumali! Magiging kalabaw yan si Tito! Magiging lalabas yan ang gata!
0: Dali guys, mag-join na kayo.
5: Gatas na may tadpole! Yeah!
0: Tugyot.

0: guys. Tatlo na lang. Alam nyo? Fuck it. Tag nyo na si Gio. Tag nyo na si Gio. Tag nyo na si Gio. Tag nyo na si Gio.
1: Bawasan
0: mo
1: nga, wait lang.
0: Wait, tag nyo na si Gio. Tag nyo na si Gio.
1: Saan kayo?
0: Uy, saan kayo? Guys, iniwan na ako, guys. Iniwan nyo ako.
2: Nandito pa kami.
0: Si Gio, di pa nagsasalita ate. Paano nagsalita na si Gio?
2: Okay, okay guys, I'm back.
0: Tangin. Guys, watch me.
2: Guys, I'm back guys. Nagmo-multitasking ako sa show.
3: Dito ba ng card ba? Ano yun dito ba? Di na ba ng card ba? Saan?
2: Hoy, pagtulong, help me guys. Kailangan ko mag-multitask pre. Nagmo-multitask ako na yun pre.
4: Ayan, so habang nagano tayo,
0: Ay pre. Ay mga pre. Nakita nyo yun?
4: Medyo.
0: Guys.
2: Pinakita mo yung paa mo, bakit?
0: Guys, we got the goods.
2: Ay, nabili mo na!
4: Ayos na eh.
2: Nabili mo na? No way! Let me check!
0: Kita nyo ba?
2: Wait lang. Yeah!

0: Ayan, so we have...
1: Grabe.
0: We have the goods. Maglulubo.
1: Papalobo, guys. Utang ina.
0: Nalilid ka dyan sa labas.
1: 100% the girl will be impregnated. Gago talaga to si Misawa. Maaabuntis ang puta kahit may gondo. Tara guys, try natin kay Misawa tong gondo. Utang ina! Pre, pauwi na ako ngayon guys. Pauwi na ako. Ang dami nating dinaanan. Ilang 7-Eleven yun? Isa, dalawa, tatlo. Apat. Apat ba? Oo. Apat. Hindi, apat.
0: Dapat.
1: Gago, apat sa 7-Eleven, dinaanan ko. Tapos ilang Uncle John's yun? Isa, dalawa, tatlo. Oh my goodness. Guys, pauwi na ako guys. Titignan natin kung matigas ba. Guys, unbox natin live mamaya.
0: Lagay mo sa ref. Titigas yan.
1: Gago ka ba? Ba't kayo lalagay sa ref? Ba't mo alam?
0: Yung hotdog.
1: Guys, ito. Ha? Ba't may lalagay hotdog mo? Kakainin mo ba hotdog ko? Ay.
0: Raul.
1: Si Raul? Ay, si Raul. Guys, pauwi na ako guys, oh. Oh, diba? Narinig pa yung tricycle. May nagka-car wash dito.
0: Ayun. Ay, may sinabi si Yo. Sabi ano, request
1: ang po sabi ni Mark ipakita Joe,
0: sa left paano isuot.
1: Sige. Sige, pero serve exclusive. Joke lang. Joke lang, hoy. No. I will never do that. I will never show my dick. Tara, pakita natin.
0: Dito sa ano? Twitter live.
1: Twitter, ampo. Guys. Dito tayo pupunta. Kita niya yan. Nabasa niya ba? Liwanag eh.
0: Meralco?
1: Kalaban ng... Hindi. Nabasa niya ba? Hindi niya nabasa eh. Guys, pauwi na ako guys. Mag-commercial break pa ba? Huwag na mag-commercial break? Panoorin niya lang paano tayo umuwi. Kaso paano kayo tatago to sa maano ko? Sa magulang ko? Sabihin ka bubblegum. Ay.
0: De, ano mo na lang, ilagay mo lang sa...
1: Guys.
0: Full and ipapamigay
1: natin
0: place.
1: Yung condom. Ipapamigay natin yung condom. Pero butas. rinig yung ambato kam gago. Pauwi na ako. Tara, bili pa tayo isang condom.
0: Uy!
1: De, joke lang.
0: Huwag ka nang bumili, di naman gagamitin eh.
1: Hindi, gamitin natin sa'yo. De, joke lang. Joke lang.
0: Gago, marami na ako dito. Tadagdag pa.
1: Anong tatak?
0: Hindi, kasi sa mong ano.
1: Ay, hindi, bre. Wala, bulok yan.
0: Hindi, ano ko na nga to eh. Tatapon ko na nga din to.
1: Ang sarap ng chocolate ko.
0: Ano? Chocolate?
1: Tapos bigay natin kay ano? Kay Chito. Sabihin ko, gamitin mo yan. Kanina gagamitin? A. Kay Jalia. B. Kay Imogen. Uy. Or C. Uy. Kay...
0: Medyo...
1: Oo.
0: Medyo...
1: Grabe. Papakita ko ulit guys. Papakita ko ulit ah.

0: tawid na nga tayo, wala pa naman kotse. Tawid tayo, pero red yung ilaw. Malapit na ako sa bahay. Gago ano? Magche-check in ako? Guys, malapit na. Malapit na bahay ko dito. Mga dalawang kanto. Sorry, tatlo. Tatlo pala. Tapos bigla na daan ako, kumapinsan ko ano daw, ano daw yung laman ng bag. Malapit na natin guys ang buwi. Grabe yan. Grabe adventure natin guys.
1: Grabe, parang
0: malapit
1: ano
0: na tayo pa uwi.
1: Galing Tayuman, papunta ng Pag-asa.
0: Gag, Tayuman, gala ko yung Tayuman, ano eh. Suicide. Gago, may baliw. Pre, gago, may baliw sa likod ko. Sinisigaw, Duterte, walang silbi. Pre, gago, may sagaw sa likod ko. Nasa likod ko talaga. Pre, gago. Ewan ko na kung naririnig nyo, gago. Legit, sumisigaw talaga
1: sa likod. Abo na lang, pagkauni. Oo. Ay, hala, sorry.
0: Andaw, basta na daw yung Duterte, mga gago. Basta ganun. Nauwi. Eh, may nanonood na DDS.
1: Work from GTI.
0: Hindi. Ano yan? Kalansay na yan pag uwi, ay.
1: Hindi, ano na. Nasa... Abo na.
0: Guys, malapit na tayo mauwi. Tapos kain tayo ng ano, masarap. Sa sobrang sarap pa. Kating sarap ni ano, ni Mamon, ay ni MLC, ay ni Chito, ay ni Gio. Si Gio nasasarapan niyang kay ano eh. Kaya bibigyan ko ng condom niya. Papadala natin guys sa kanya. Meron akong address niya. Tapos yung buong pangalan niya lalagay ko doon. Tapos ibabalot ko yung condom niya. Meron dito sa National Booster, nabibili yun eh. Yung lagyanan ng ano, bag ni Shopee. Papadala ko sa kanya. Sabi yung parcel. O kaya ibigay ka sa magulang ni J.
1: Uy!
0: Too far. Too far. Kaya ano na lang, si Gio. Tapos biglang nandun si ano, no? Si... Wag na. Baka mabash pa ako.
1: Baka matulad kay ano eh, no? Sino ba yun?
0: Commercial break pa ba, guys? Gago. Alam na, ah. Paano mo alam na inyo nasa isip ko? Wait lang, kayo ba na magsalita? Malapit na ako dito. Baka madok. Kayo ba na magsalita?
1: Windang talaga ako dun sa ano na panagini. Ay, nako. Trap ko to saan.
0: Ayan. 100% madodok sa ako dito. Wait lang, mute ko muna. Kayo muna magsalita. Kasi madodok sa ako dito.
1: Okay, so habang nag-ano tayo mga kalamaw, mimit muna natin dahil may mga sensitive information na baka malaman. So kaya iano na lang muna natin. Okay, so ayan mga kaibigan, habang nag-aantay tayo. Ayan, so parang ano na yata, no? So yun nga, nandito na nga po tayo sa Radio Booth, the DZMM, para po i-e. Pagkatapos po the Dreamy Show, ay i-e-e na po ang Private Talks. Iba na pala yun. Kasi wala po si ano ngayon, si Amy Estareja.
0: Oh, mag-aano, mahalili. Mag-aano.

Bien. Okay, so

0: Wait, one question though. Do you have a cucumber?
1: 20 mga.
0: Or anything schlong?
1: 20 mga boat. Yung ano ko.
0: One question though. Do you have anything that's long? Oh, yung okay. I already know. Yes.
1: Ow! Wait lang.
0: Your schlong stick.
1: Ito. Aqua flask.
0: What does it say at the back though?
1: Aqua flask lalagay natin. Wait, ba't may bata?
0: I think it feels like more of a question like, is it wide enough to cover it? Is it a pop or flop?
1: Wait lang, delegado. Delegado din sa team papa ko. Guys, magbabalik pa kami pagkatapos ng ilang paalala. Dito sa The Dreamy Show. Ay, hindi. Joke lang.
0: Before we head over to a no commercial interruption. Just before we head over to... while we wait for TCP's father to...
1: joke lang.
0: What is this?
1: False alarm.
0: Cheat! Wait, cheat! Go!
1: I'm finding something low. Something low, yeah.
0: Okay, go ahead.
1: Kaso wala.
0: As long as...
1: Newspaper.
0: Make sure it's...
1: Newspaper. May alam ako, pre. May alam ako. Ito kaya. Alam niya to, yun sa ano.
0: Ah. Hmm.
1: Yung what? Sa ano, nilalagay sa ano, folder.
0: Ah, yes, that one.
1: Yung nasa namin, no? Nasa namin?
0: I don't know if it's gonna fit.
2: Ay, shit. Senso? Chihuahua?
1: Hmm. Tignan niyo gagawin ko sa mukha niya. Dabayin niyo mukha niya.
0: Ah. What are you gonna do?
2: Blockbuster. Ghostbuster.
1: Ayun, no?
0: Oh no.
1: Habang may nahanap pa, wait lang.
0: Don't let your pet bite you.
1: Tingnan niyo muna aso.
0: Don't let your pet bite you.
1: Tingnan niyo
2: muna.
1: May nahanap pa, uy. Nawawala. You know what?
0: Oh?
1: Pero ito yung lumabas. Ay. Dami na pintot. Guys, dapat may sinabi ako sa inyo hapon na magla-live review tayo ng VHS.
2: Anong VHS?
1: Diba di mo rin alam? Hindi ka, wala kasi kahapon.
0: Ah.
1: So may promise ka. Kasi ako sa ano, audience kahapon. Yung mga nanood, kasi may papakita. Bro. Ang laki na to. Look at this.
2: Ayan.
1: VHS. May lamang ano.
2: Archive?
1: Yes. PHTV. Yes.
2: Alam mo, mag-ano ka na, mag-invest ka na sa VHS. Kaso yung problema yun lang yung PC, no? Alright. What's up, mga lords? I'm back. VHS. Ano mga contents yan?
1: Ito.
2: Unboxing.
1: Ito, unboxing, oh. Unboxing, VHS.
0: Shout out to the people of Unboxing Sagada.
2: Live unboxing at turuan kami paano suotin yan.
1: G. Tara.
2: Oy, turuan mo kami paano suotin yan, ha?
1: Ito, kunyari po. Ito. Kunyari, ayan, nakabukas na kasi yan. Ito, live.
2: Oh.
1: Tingnan nyo, ha? Ito. You see this?
2: May tutorial na tayo, guys.
3: Final episode talaga to ng final season. Ayan. Wow. Yeah. Ilan niya, ilang pagete yan. Kinginang yan.
1: Isa, dalawa, boom, tatlo.
3: Kinginang yan. Kinginang yan. Best episode ever.
4: BSS.
2: D, Triple X, the leader.
1: Yan, nakita niyan, nakita niyan. Isa, dalawa, tatlo. Guys, ay Gia. Gia.
3: Unboxing na yan. Unboxing!
1: Sarap na tong ano. Tong chocolate na to. You see this?
3: Unboxing, unboxing na yan. I-unbox na yan ni bro.
1: Grabe. So, buksan. Kuhay muna natin isang VHS. Kita niya itong VHS.
3: 20 volts yes. Na gamitin ni PCP ang puta.
1: Ano? Guys, so tingnan niya VHS. Sabi ni...
3: Uy, VHS daw. VHS. Ano yan?
1: Ball ni Pepsi pa no. Ay.
3: Gago. Anong klaseng VHS yan? Anong laman?
1: Bomba ano pre, yung kalachito, yung kalachito, tapos kay, ano,
3: hindi, pero Chalia. Yung seryoso, ano ba yung purpose ng VHS na yun?
1: Pre, may mga laman to, PHTV.
3: Ah, i-digitize mo.
2: Kaso sira, oh, sira yung laptop eh.
1: Hindi.
3: Ano hindi. Kaya, from what year?
1: 90s daw. March 28, 1997. Gets nyo ba? Ay, nito ang
3: VHS dito. Uy, JBC! JBC, papulitong brand yan,
1: no? Sony, BBC, ayaw mo na TV Sony.
2: Namin dati.
1: BBC, ay.
3: Hindi, pre.
1: Wait lang. Pre, may Betamax to. Seryoso. Wait lang. Ilalabas natin ang Betamax. Yung may lamang Pepsi, palama.
3: Alam mo pre, nagmo-multitask ako dito. Kaya nagpapasalamat ako sa TDS na nakabili siya ng condom na kita ko live. Na witness ko live. TCP. Okay ka lang TCP. Or...
1: Unboxing. Wait lang pre, kinukuha ko yun, ano? Mamaya nga, mga okay. Ano oras pa tayo matatapos? Hanggang 10:45 tayo dito eh. Charge ka ng phone ko.
3: Tanong ko lang pre.
2: Ano?
3: Question number one.
1: Ano?
3: Gawin mo ba yung request niya, no? Gawin mo ba yung request ni, ano, ni Jana Enjoyer?
1: Anong gagawin?
3: Ipakita sa amin, paanong gamitin yun? Live and live demonstration.
1: Pero mamaya.
3: Mamaya. Pag nandyan si, okay. Itag nyo si Yo. Itag nyo yan siya.
1: Okay, so. ABH tuloy, Betamax. May na Betamax. May naman Pepsi pa loob. Kaya sa Betamax. Grabe. Oh, ang luma oh.
3: Betamax.
1: Mas luma pa sa. Mga pre, Betamax. Pre, ayaw magsara.
2: Okay. Magsesend sana si ano ng air check ng SBC kaso walang ano, walang nitro. Aray ko B.
3: Aray ko T.
2: Yun nga din yung nangyari kanina, yung magse-sell
3: na ako nung sa meme. Alam mo, mas maganda yung, alam mo, mas maganda yung ad break dito sa DZEX. Maganda yung lineup ng commercial dun. May teke-teke, may downy, may... Oh.
1: Mga 10. Anong oras na ba? 9?
3: 9-9. Malapit na mag 9-11.
1: Pre, pang nag-10, i-demonstrate ko sa inyo live. Dude, nag-cha-cha-cha
3: mo. 10 o'clock, abangan nyo yan. 10 o'clock, tutok na tutok kayo sa TDS. Oy, nanonood. Oy, nandyan si Yun na yun. Pre, nandyan si Yun na yun, pre.
1: Ngayon? Sige. Guys.
3: Pre, nandyan si Yun na yun.
1: Pre, wait lang, naglo-look yung camera ko. Naglo-look yung cellphone ko, legit, naglo-log. Kita ba?
2: Naglo-look
1: yan, kita. Yung
3: camera. Yo.
1: Hi, guys. Welcome to the Dreamy Show today. We're gonna...
3: Demonstrate mo paano suotin!
2: Demo.
0: Bro's gonna demo so that we can buy
3: advertisement.
1: Hi guys.
3: Kumusta ba?
1: Wait lang.
3: Yung camera mo nag ay okay na ay medyo nag-okay na.
0: The dog style okay na, show is presented to you.
1: Teka lang ah. Teka lang. Naglalag eh. Kanina pa naglalag to eh.
0: The Doggy Style Show is presenting.
1: Kun, ano ay gagabitin ko? Ano ay gagabitin ko live? Eto guys, chiba kayo. Topper, ano? Aqua.
2: Uy, gago, pares tayo ng ano? PCP, pares tayo ng color ng tumbler.
1: Anong kulay?
2: Hunter Green.
3: Eh, oh. Nag-UCO, sayang.
1: Wala na to guys, sinudok. Sayang, naglalag ako. 10, sabihin mo mga 10.
3: Ah, sige, ten. Sige.
1: Unlag ng buwiset na. Naglalag kasi. Paano, naglalag eh. Eh, may say kasi every. Pero di na nagbubuwi.
3: Ayan, 10 PM daw. 10 PM daw siya manunood.
1: Pero hindi pa nag-hubog sa screen ko. Legit.
3: Wait, 10 PM daw, manunod daw si boss.
1: G.
3: 10 PM daw. Oo. Oh. Alis na ako dito guys, babalik ako ng 10 PM. Babalik ako ng 10 PM.
1: Kaya mo na guys magsalita. Kaya mo na magsalita. I-restart ko lang saglit tong cell.
0: Guys, kaya, magsalita ka 10 AM.
3: 10 AM ang po.
2: Grabe, 10 AM. Pamorningan. Magsisibok pa ako diyan. Ayan sa mga kaibigan, habang inaayos si TV oh. Phone niya. Ayan. Ubo muna ako saglit, pero babalik daw sila ng mga alas 10. Pero ewan ko lang, baka uy, di kaya ano na tagbrito. Bluetooth na? Or sa kabila yata yung Bluetooth. So feel ko sa kabila yung Bluetooth. Well, at the same time ano, grabe no. Okay. Ayan, habang nag-aano tayo ay nasa na ba yung ano, YouTube? TGON Entertainment. Okay, so grabe. Pare. So, both of them are nasa ano din? Nasa ibang parehas na ka-ere ngayon. Kaya pa ba yung PC mo, Terebi? Pagsabi ka lang, kung di mo naka... Pero grabe. So, akala ko ano na, akala ko tawag ba rito, Bluetooth dito sa Cool FM. Nakalimutan ko pala meron ng ano, nakalimutan ko meron na palang, ayun, nakalimutan ko may ano, may DZEX. Grabe naman yung mga, naka-TTS yung mga ano natin. Yung main PC gamit mo for, ano? For DZEX? Ah, okay. Then, anong gamit mo dito sa Cool FM? Luma, yung hinge problem. Ay, wow! Anong all-in-one PC yan? Celeron? Hindi. Intel pa rin. Okay, so nagtatype pa rin. Kasi ano eh, tawag ba dito? Grabe, nag-upgrade talaga si ano? Nag-upgrade talaga si Terry B ngayon. Ang tanong, yung processor ba ano? Carry naman. Core i7 ba? Or Celeron? Ano nga na yan? Ah, Core. Cory Aquino. Ay, mali, sorry. 8GB. Not bad. Walang GPU. Carry. Tolerable na yon. Yun kasi pinakane. Pinaka mataas. So clean, so good. Ay, mali. Ayun. So, for the meantime, habang nag-aano tayo, ay MSI. Ayun. So,
1: tuloy ang joke.
2: Ayun, tuloy pa rin ang Pasko. Kasama po si, Pasko.
1: Matagal lang. Ni-restart ka na, isang dalag pa rin. Ba't ganun?
2: Siguro, ano na to? Sign na to para mag-upgrade ka na.
1: Yung MacBook ko, patay na.
2: Aray.
1: Oh, legit. Ayaw magbukas. Kaya hindi ko rin alam kung paano gagawin dito. Like, I can show you right now. Medyo magulo yung aking set. Ay, aking set, aking kwarto. Kasi patay na yung battery kasi niya eh.
2: Ayun, no? Battery. So, battery yung problema, pero yung laptop okay pa naman.
1: Ayaw nga magbukas eh. Wait, kita ba? Kita na ba yung camera ko?
2: Yun, oo, kita na. Kasi parang anyway, ganun din yung nangyari sa lumang MacBook Air ng ate ko eh. Yung binigay galing sa company ni Paolo Bejones. Ayun.
1: Ayun, no. No, wala.
2: Oo nga,
1: ayun, hindi na nga green boom na wala. Ayun, papakita sa inyo.

0: Babuksan mo siya. Yan. Tingnan niya ilaw.
1: Sige lang.
0: Wala. As in wala. Pero nakabukas yan. Yan o, nakita niyo. Nakabukas pero wala. Yan o, wala. Literal wala.
1: Ganyan nga. Ganyan yung nangyari sa ano. Oh. Sa lumang air ng ate ko.
0: Ba't kaya ganun?
1: Feel ko, parang may problema sa motherboard, pwedeng sa battery.
0: Sira ate motherboard nito eh.
1: Nako, baka yun nga ang problema.
0: Yata. Ayun, napapakita natin. Guys, first time on tip. Oh, first time. Papakita sa inyo motherboard. Tumog, nakikita niyo yan? Hindi niyo nakita. Diba nakita niyan? Motherboard. Diba motherboard dyan?
1: Ay ko.
0: Tara, hampasin ulit natin. Hampasin ulit natin.
1: Eh, buntis yung ano? Buntis yung...
0: Hindi.
1: Mandarin.
0: Guys, balik kayo ng 10 PM, guys. May gagawin. Oo, oh, yata. Hindi ko nga... Tumataas kasi yung trackpad eh.
1: Tumataas yung trackpad? Ay, gaga! Battery na yan!
0: Dilaan natin. Hindi, joke lang, joke lang.
1: Baka
0: lang,
1: maging
0: lang.
1: Note 7 yan.
0: Tara, gawin natin Note 7. Guys. Go.
1: Ayan.
0: Tara ulit natin i-charge. Ba't ganun orange? Ay, nakabukas pa yata ito.
1: Or pwedeng...
0: Ay, oo, nakabukas pa nga.
1: Pwedeng gumagana, tapos problema yung display. Pero nag-chime naman siya. Hindi.
0: Hindi.
1: Nako.
0: Hindi. Parang feeling ko ang battery. Charge yun natin to guys. 10 PM. Pag wala.
1: Tanggalin mo yung... Tara, guys. Tanggalin mo yung... Tanggalin mo yung battery.
0: May ba... Ito na... Ano?
1: Tanggalin mo yung saksak yan ano? Sa battery, yung battery. Tapos i-check mo
0: bago
1: kung gumagana.
0: Kaya na po guys, bagong tatak. Tara. Ganyan guys, gagamitin. Sige, alam ko address mo. Dali. Send natin.
1: Doon na lang sa ano.
0: Kay Gio na lang, kay Gio. Ay, sakto, wala si Gio dito. Send natin kay Gio. Ay, hindi. Kay Meps na lang, kay Meps. Send natin kay Meps. Ay, nandito para si Meps.
1: Gagi. Hello? Why?
0: Nagsakit. Nagulat ako.
1: Ako to.
0: Si Mark.
1: Wag daw.
0: Mark. Sino Mark?
1: Wag mo na.
0: Tatlo yung Mark eh. Wow. Live unboxing talaga eh, no? 20 votes gagamitin ni TCP. Sino nagsabi nito?
1: Ay, saksak mo yung 90 watts eh. 90 watts may lagay. 90 watts.
0: Oo nga, no?
1: Buisit. Tapos pag gano, sinaksak mo watts. Sa 90 watts, biglang mag-beep, beep, beep, tut, tut, tut. Ganyan nangyayari sa
0: try
1: nga
0: natin.
1: Sa mini PC.
0: Tok, no? 90 watts ba to? 60 watts lang yata.
1: Pukta, amo yan, no?
0: Wala pre, pumutok. De joke lang. Amoy ding dong. Guys, gamitin ba natin dive? Gamitin ba natin dive?
1: Ano pala?
0: Wait lang nga.
1: May nagluluto yata sa kapitbahay namin.
0: Ako yan, ako lang yan. Nagluluto ako. Nagluluto.
1: Kaya pala amoy. Kaya ko pala amoy. Kaya ko pala naaamoy dito.
0: May chocolate. May chocolate. Pritong MS eh.
1: Pritong paa, Adidas, gano'n.
0: Wait lang, off muna natin camera natin. Off ko muna yung camera para mabilis mo yung charge.
1: Tapos open mo ulit para hindi siya ano. Ayan, hindi. So yun, meron pa tayo.
0: Grabe.
1: 36 hours? Tama ba? Bago...
0: Anong 36 hours?
1: 36
0: hours?
1: Minutes.
0: O minutes?
1: 36 what minutes. Hours? Ang ina, parang hangout with naman ulit to ah.
0: Oo nga. Ilang episodes, ilang episodes pa yung hangout with Mamon?
1: As of ano, i-check ko dun sa YouTube.
0: Sa YouTube?
1: PG.
0: Kako?
1: PGON din. Asa na yung... 182 episodes. Ayun. Ang pinaka-last
0: araw-araw kasi tayo eh. Except weekends.
1: De, saka lang ako nag-weekends nung natapos ko na yung thesis ko. Kasi syempre, tapos na yung thesis, defended na, marami na akong time. Kaya rin, nag-season break din ang hangout. Gawa din ng araw-araw kami, halos araw-araw kami nag-o-overnight para matapos yung thesis kasi nag-aagahol na kami sa oras. Then ayun, after ng ano, back to normal pero since meron nang nag-occupy sa dating oras ng
0: hangout. Back to abnormal ngon, daw.
1: Lumipat na sa Sabado. Then ayun, medyo hindi sa akin ano yung hangout, medyo ano rin sa akin kasi August yata yun eh, August or July. Nag-i-start na bagano ng preparation for ano, sa OJT. Kaya yun, naisipan ko na tapusin ko na yata tong show na to kasi in case na ano, baka mamaya ano na rin, di ko na rin to ma... Ano, baka busy na ako, di ba? Hindi ko na magawa yung ano ko.
0: Hangout with Gio. Ay, hangout with Gio.
1: Plano ko ng program sa DZEX eh. Kundi ako, kung okay, kung kaya pa ng katawan ko,
0: ano?
1: Kung kaya pa ng oras ko, yung ano, Ian tayo. Kasi syempre, ano natin,
0: Ian.
1: I-re-retire ko doon kasi yung... Hindi, kasi di ba AM, kailangan medyo ano, kailangan iba din yun. Di naman pwede Christian. Na sira ulo ka talaga. Dinox mo rin sarili mo.
0: Nag-live yun na sa audience. Babalik kayo mamaya.
1: Ayun. Pero
0: mga nag-live, bumalik kayo mamaya.
1: Ang plano ko dapat pagka nag-graveyard ako tapos pagka balik ko dito sa bahay.
0: Hangout with Mamon?
1: Hindi, graveyard. Kasi graveyard yung ano. Imagine pag mag-graveyard ako sa job ko. Pagka uwi ko, ano agad. Show agad. Pero mga 1 hour lang kasi din baka din ako niyan. Tsaka, syempre, inaantok ka na, baka kung ano-ano na masasabi mo, para ka ng lasing. Kung gusto mo na matulog.
0: May gagawin ka lang eh. May gagawin ka lang eh. Ay.
1: Pero, ayun nga ano, ang mahihirapan din ako mag gano. So, kumbaga bisita-bisita na lang ako pag gano. Pag may free time ako. Ayan.
0: Christian!
1: Gago ka talaga. Pag yan nakatarinig eh. CDJ, wala pa akong pang ano, wala pa akong pambayad ng kaso.
0: Oo po, may issue ngayon ano ko, MacBook ko.
1: May issue ano, nandja-judge daw, ay.
0: Kulay orange. Pero hindi nag-charge. Connection issue, faulty component, or software glitch.
1: Kay orange daw. Kakatawa.
0: Bibili na natin. Tara, benta na natin itong laptop na to.
1: Bili ka ano? Aspire 5 or Aspire 15?
0: Aspire 16. Aspire.
1: Tapos, dapat core i5. Pinaka-minimum na yan. Pag mag-i-edit ka, Core i5, tapos ano?
0: i3 na lang.
1: Pwede pa naman yun for basic tasks. Pero kung mag-i-edit ka, medyo stretch mo yung pera mo for core ano? For core i7.
0: Tagay, hanap tayo. Mag-ahanap tayo live.
1: Huwag ka na lang muna mag-Mac kasi ang hirap pag ano sa Apple Silicon. Ako magma-Mac na lang po. Basta ikaw ano, ikaw
0: ano
1: na
0: mahirap. Baka. Alam mo ba, i7 tong MacBook ko.
1: Ay, wow. Second gen yata yan, parigurado, or first gen.
0: Ano, Aspire 5? Aspire tuloy.
1: Aspire 5, okay na yan.
0: Basta magkano kaya? 15K, oh my goodness.
1: Nung akin, 35K alis lang dyan. Ito eh.
0: Yun, nakalagay dito. 13K, 10K.
1: O kaya bili ka na second hand but... Para may pang-nipang-play ka, nipang-play.
0: Second na ano?
1: Second hand.
0: iPad?
1: ThinkPad, Lenovo.
0: Ah, kala ko iPad. ThinkPad.
1: Para pwede mong manipulplay. Ready. Namumulay.
0: Pangat kasi ng churi. Ay, wait, tingnan natin. Oh my goodness.
1: Tapos magkano installan mo doon ng Arch. Ay, charot. Eh, installan mo ng ano, Mac OS.
0: Anong graphics? Anong ano ito? i5, 4K.
1: Ilang gig ka?
0: May issue? Okay, tignan natin kung ilang gig. Hindi ka makakita. 8 gigs. Ito. 6K. Ang dami, para may issue. Huwag na to. Para may issue na nakuha ko. Grabe. Magko-commercial break pa ba tayo? Tara, commercial break muna tayo guys. Magbabalik muna po ang The Dreamy Show pagkatapos ng ilang paalala. Wow!
2: DZEX! Every time, anytime, anywhere, I'm here!
3: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
4: Naniniwala pa ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
3: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
4: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
3: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
5: Ay, hindi ka na ito. Ay, ito. Hindi ka talaga kita marinig, kaya nga hindi ka naman hindi.
6: Grabe ka na ba?
7: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
8: Thank you.
9: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
10: Every Monday to Wednesday, Danny Boy Gold brings you all the late night action and entertainment you need to complete the rest of your day. Hard-hitting conversations straight from the bottom on The Bottom Mesa with DJ Sen every Monday. Natural at hindi artificial, yugyugan at talakayan on Kampayag every Tuesday. And your most trusted source of political entertainment on Gikan sa Smile para sa Smile every Wednesday. Get energized with your favorite 3-in-1 mix of programs on Sunny Boy Gold.

0: AES.
1: Isa. 01.1.
0: Segs.
2: Ito ang TGFMA, mga kapusong mga kabastusan para sa Pilipino.

0: Babalik na po ang Batukang Show.
1: Ang Batukang Show? What if yung rebrand ko yung ano? The Dream Show to ang Batukang Show?
0: Yun pala ang nais.
2: The Doggy Style Show.
1: The Doggy Style, yes. Pre, 10 PM guys. Abangan nyo guys. Nakamute ako pero may gagawin tayo.
0: Naku po.
1: Live by a satellite. This is Gold FM. Pero legit guys, live demonstration. Oh yeah, live demonstration time mamaya guys. Hindi ako nagbibiro. 100% live demonstration talaga to. First time sa Cool FM. Literal na first time to sa Cool FM. Grabe. Tama ba? Ako pala yung muna.
2: Magla-live selling yan si PCP. Woohoo!
1: Hindi, ipapadala ko na lang kay ano, kay Mamon. Alam ko address ni Mamon eh.
2: Wow. Ay, wow.
0: Nahuli na nga yung ano ko eh. Kita na nga yung ano ko, tapos yan ano mo.
1: Isis address na lang ni ano. Address na lang ni Gio. Alam ko rin address. Meron akong newspaper dito. Newspaper dito. Doon nilalagay ano. Ano ba magandang ano? Meron ako dito, aqua flask. Ano pa ba? Yung lang nakikita ko, hanger. Nilalagay ko sa hanger. Ano ako, si MSA. Ay, hindi, si Opius. Grabe, sakit ng point ko eh, sakit ng point ko, legit ah.
0: Matatay ka na no, tumay ka na.
1: Hindi. Therapy, therapy, what if ano, exclusive sa mga nasa server, nasa audience, tas yun nasa livestream, wag mo ipakita. What if ganun? G ba? Ano, what if ganun nga?
0: Audio only. Tapos katulad dun sa 24 oras, ano, the video you seen is copyrighted.
1: Copyrighted. Audio only sa live stream. Tapos dito sa ano, dito sa Lamao Chat. Ay, Lamao Chat talaga. Sa ako, ano, Cool FM, kitang-kita. Tapos record mo rin, te. Pili chok. O ano, what if i-record mo rin niya?
0: Nako.
1: Part ng ano. Tapos lagay natin sa YTV.
0: Tapos na Mikom. This is the summary of education from Ministry of Communication.
1: Tara, gawin natin yan. De joke lang. Ay, gagawin natin, no? Napakita ko na lahat. Nakabili na tayo live. Meron pa tayong 1 hour and 5 minutes. Haba, no? Haba ng oras natin yun. Paano kasi wala nang lumipat lang ng show sana eh. DCEX eh. TWC na lang talaga yung natitira. Tapos yung kay MSA.
2: Yes.
1: Kaya kinuha ko yung dalawang slot. Get. Ay hindi, isang slot lang pala yun.
2: Oo, oh, isang slot lang.
1: Oh hindi, tama dalawang slot nga. Diba may 5?
2: The predecessor.
1: But,
2: the predecessor.
1: May
2: tapos
1: bata.
2: The successor na lang ang natitira. Si Chito yata yan.
1: Oh, isang ba't may bata? So yan.
2: Si Chito.
1: Bakit may ganyan?
2: Si Chito yan. Si Chito
1: ala,
2: yan.
1: Nagiging Oski ka na.
2: Ay, wow.
1: Oski.
2: Ano, tawag dito? At least hindi nag-aanap ng ano ng TSS.
1: Andiyan na siya,
2: that's one thing.
1: Andiyan na siya eh. MSA eh.
2: Oh my god.
1: Busy sa at. Pero isa sabi ni Terry, busy sa hijab.
2: He's still busy, bro. Therapy. Magla-live selling tayo mamaya. Pagkatapos ng show ni ano. Magla-live selling tayo mamaya.
1: Imagine show ni MSA ulit, tapos kami ulit yung host.
2: Nice one!
1: Si Mark J.I.M. What if mahigula tayo live sa ano? sa kabila. The joke lang. Joke lang, joke lang, joke lang.
2: Pwede,
1: gawin
2: pwede.
1: Natin the joke to.
2: Pwede.
1: Wag. Wag.
0: Usam yun.
1: Usam mo. Usam. Tapos sabihin natin, yee, Blue Wave loves Mika. Pre, wag nyo natin titignan yung first minute ng TDS kanina. Diba, Mamon? Walang nangyari kanina nung first minute.
0: Wag nyo nang anahin.
1: Wala akong sinigaw. Wala akong sinigaw nun. Wala. Wala akong sinigaw na hard R nun. Ay.
0: Naku.
1: Ano ulit sinabi ko nun? Nagalit talaga ako nun eh. Muntikan pa kasi ang Maddox eh.
0: Yung tuhod siya.
1: Ano kasi?
0: Yung tuhod siya ka safety gear. Ayan.
1: Knee. Tas gear. Yes. Knee gear.
0: Ayan. Protection sa tuhod niya yan.
1: Tuhod. Tas gear. Inuubo ako kanina pa.
0: Parang ako lang din to ah. Lahat tayo inuubo.
1: What if nakita ko talaga live to? Paano kayo sa katin?
0: Pero imimikom na lang natin to.
1: Tas, ay, therapy record ba yun dito sa Cool FM? Ano kayo maging reaction ng Cool FM nun? Wag, baka. Wag na lang. I-testing na lang natin sa ibang gamit. Kung may mahanap ako.
2: Yes, na as long as it's long.
0: Tapos ibigay mo kay ano? Ibigay mo kay Jobber.
1: Pipino. Akin na pampili. Hindi, gabi. Pipili talaga tayo ngayon.
2: Wala bang palengke sa ano?
1: Sarado na pre.
2: Wala bang malapit na palengke dyan?
1: Pre, 6-6 na sarado. Hindi. 8 nagsasarading
2: ano na lang?
1: 8 or 7.
2: Wow.
1: Taro, beans. Hindi, sarado na pala. Ang liit. Parang CD siya. Hindi. Kikim pala yun.
0: Oh, mas malaki pa nga yun yung sa akin kaysa kay CDJ.
1: Show it. Show.
0: Whoa. Maayos kayo.
1: Meron dito.
0: Matigas na yung ano ko, kamao ko. Susuntok ko kay CDJ.
1: Kamao o yung...
0: Wag na, wag mo na.
2: Kama.
0: Linis lang to. Kaon.
1: Itong aso ko kanina pa eh. Kanina pa taon ng taon to eh. Oh, shoutout ka dali, shoutout. Furr. Ayaw. Tapos kinagat ako, no?
0: Natiwas.
1: Naging speed. Si speed. I show speed.
0: I show Oten.
1: I show the beat. What if gawin natin yun? Ay, nagawa ko pala yung show. Ay, show. Kinuha, tapos ano ginawa nyo? Ano ginawa mo? Ba't tumahol?
2: Ano nang, what is this? Pinakita ko lang yung ano.
1: Parang gusto ko isuot live yung ano. Joke
2: lang. Pinakita ko lang yung ano ko, yung kamao ko, kaya ano, kaya kumahol.
1: gawin ko sana 12 a.m. eh. Kasi delikado pa rin eh.
2: Pwede.
1: Hindi, delikado pa rin eh. Hindi, delikado pa rin. Giting pa rin sila.
2: Pwede, pwede. Pwede yan, pwede yan.
1: Hindi, pag pumasok sila dito sa kwarto, tapos pag nang...
0: Pagkakalit mo na naman, Uy.
2: Aray
0: ko!
1: Kyle?
2: Hey, whoa, whoa, whoa!
1: Hey, baba, ay, pre, may alam na ako. Alam niya ang antenna ng TV Plus.
2: Ah, TV Plus. Oh my God! No! You're not gonna put that thing there! No! No! No!
1: Yes, I am.
2: Wait. He's not here. Nah, bro, nah! I mean, will that fit, though? Will that fit?
1: Test 1, 2, 3. Munti ka na yata ang madok. Kasi ang ihihindi ka dito, wait lang. Tinatawag ka sa kanila kanina, kaya nag-meet ako. Tata. Ano ba nangyayari sa kabila? Nag-abot ang timing ng main chat room.
2: May ginagawang kababalagan yan.
0: Tulog na.
1: Parang ikaw. Tulog sila. Grabe. Benta ko lang kaya Xbox ko. The joke lang. Grabe, hinahulit ako. Wait lang.

0: Wait lang guys. Wait lang, dyan na kayo.
1: Magbabalik agad ang ay. Wait lang. Marami
0: na. Okay, wait lang. Pero grabe, no? 50th episode. Actually, sa November na rin yung ano natin eh. Sa November na rin yung first anniversary ng The Dreamy Show. Grabe, no? First anniversary. Yung hangout with mom, dapat 2 years na dapat yan eh.
1: Gusto niyo gawa ako na special? Special episode? Para lang yun sa araw na yon.
0: Gee.
1: Gawin natin yon.
2: Drink the water!
3: May sneak peek tayo, TCP. May sneak peek tayo. Magsaspoil ako dito. Magbabalik ang Ambato Bus this December.
0: Ambato. Oh, wow. Anong oras? Anong oras?
3: Ito lang kasi, sabi lang daw kasi, December daw mangyayari yung ano, this year. Same thing yung mangyayari. Ang hindi ko lang alam, kung saan kami pupunta. And then what time?
0: Live.
3: Kami, ano, uuwi. One, ano, one potential place. Yes, sure. Pag pinayagan, syempre. One potential place kasi daw na ano, na pinag-uusapan nila so far. Ayoko mag-leak eh, pero ito lang assumption namin so far. Pero hindi pa namin kino-confirm ko kasi wala naman nagko-confirm eh. Pero potential na location is Enchanted Kingdom.
0: Wow, tama ba Laguna to? Ay, hindi, Cavite.
3: Yes.
0: Nalimutan ko na.
1: Laguna.
0: Laguna ba? Tama nga ako. Nakapunta na kami dyan.
3: EK. Yes.
1: Ako hindi pa.
3: First time ko.
0: Nung pumunta kami dyan, naligo na rin ako eh. Kasi naligo ako talaga. Ay, sa wow. Enchanted.
1: Sa Rio Grande.
0: Bakit wow. Lakas ng ulan nun?
3: Ah, piyasa.
0: Tapos sumakay kami sa, alam niyo ano, yung falls na may... Yung pababa. Yung...
1: Rio Grande?
0: Ano yung...
1: Rio Grande yun, te.
0: Ano ba yan? Super dami dun, eh. Roller coaster.
1: Naalala ko na naman meron yung report ni Gito Toriano dun.
0: Ayun, di pa ako nakasakay dun.
1: Yung Rio Grande.
0: Yun pala siya sabi mo. Iba yun sa akin eh. Hindi ko na maalala. Paano kasi takot dun eh. Yan, nakasakay din ako dyan.
1: Flying Fiesta.
0: Tapos biglang babal.
1: Actually, gusto ko mag-EK noon. Kaso, timing pag nag-EK kami. Saka nag-ano, hindi ako pinapayagan or ano. Walang... Hindi ako makakapunta. Ang napunta ko lang talaga Star City, tsaka Manila Ocean Park.
0: Tapos dalawang
1: beses kami na gano'n, nag-boom na boom.
0: What if TDS sa ano? Enchanted Kingdom?
1: Pwede.
0: Bigyan niyo ako pera. Mahal kasi. Magkano ba yun? Naalala ko nag-rent pa kami noon ng bahay. Yung may pool. Nung dumating kami doon madaling araw kasi yun. Nirent namin. Pero yun, ang init ng pool, wow. Grabe. Madaling araw yung nag-swimming kami doon. Tapos magana na yung tag, sirikat na yung araw noon. Natulog na ako. Pag-iising ko, ang dami ng tao doon. Yung mga kamag-anak pala namin nandun na agad.
3: Wow.
0: Tapos pagkatapos ng dumiretso kami sa Enchanted Kingdom, naligo ulit ako doon. Ang lakas kasi ng ulan nun. Super lakas. Tapos yung mga sinakyan din namin, mga ano na, nababasa.
1: Ano ka na, may sipon ka na. Enchanted sipon later.
0: Nagkalagnat.
1: Nagkalagnat, Rico.
0: Alam mo yung theater doon? May theater doon eh. Nata.
1: Yung Agila?
0: Oh, yun.
1: Yung ano yun ng GMA eh. Parang collaboration ng GMA yun eh.
0: Yung malaki. Grabe. Dami kong ano doon, memories.
1: Ako talaga, wala talaga akong memories doon kasi as in,
0: hindi ka pa nakapunta.
1: Hindi ako nakapunta ng EK. Ang napuntaan ko lang Star City. Alam mo ba? Niyaya, naalala ko sa Star City, niyaya kami ng ano, ng kaibigan ng nanay ko na doon sa surf dance. Gagi yung nanay ko, tsaka yung ano, parang nagsisi sila, tapos ako enjoy na enjoy. Gagi.
0: Grabe.
1: Sila takot na. Parang mahal na nila yung buhay nila. Tapos ako ano, enjoy na enjoy.
0: Kami, ayun, nakapunta rin ako sa Star City bago masunog.
1: Ay, we. Actually, nung 2010 kami, dapat sa ano kami, sa Star City. Then, nasunog. Lumipat kami ng ano, lilipat.

0: Kami yung chat room ako.
1: Hindi pa rin talaga natuloy kasi alam mo pa kung bakit. Kasi ano.
2: Pre, sinabi niya yan sa Bluetooth, pre.
0: Like,
3: gag.
0: The TV.
2: Apa, napaka-casual niya pagkasabi. Nagtaka ko, ha?
0: Titis pa, titis. TKS? Ano yung TKS?
1: Wait lang
0: ha. GKS pala yun. Sira ulo talaga sa Stephen. Nawala. Lumipat sa kabila, guys. Mga audience, huwag silipatan sa kabila. Mamayang 10, aabangan nyo. Live. Terebi. Terebi. Terebi. Ihanda mo na. Ay, hindi. Joke na. Hindi kayo papakita. Pero, ihanda niya na, guys. Kasi mamayang 10. 3 minutes na lang, actually. May gagawin ako. Three minutes, guys.
4: Hello, mga kaibigan. Natusta na po ako. Maraming salamat. Ay, good evening pala.
0: Fuck you.
4: Natusta na ako.
0: Fuck you.
2: Fuck
0: you, Nick.
4: Tustada na ako. Okay lang. Tustada na ako. Tustadong shopaw.
0: Oo.
1: So, ayun. Naka-prepare na yung pera ko pang food trip. Then, nung inano na sa akin. Sabi nila, sorry, hindi na tuloy yung field trip kasi ano, hindi nagkasundo yung sa, ano, yung sa tourist bus. Then, buti na nga lang, blessing in disguise eh.
4: Hmm.
1: Kasi, dapat, January 12, yung field trip namin. Eh, noong January 12, 2020, sumabog yung Taal. Kung natuloy kami noon, uwi kaming ano, uwi ako niyang
0: uwi kang ano?
1: Uwi ako na, anong cremated? Hindi. Amoy asupre. Mangangamoy asupre ako. Bakit? Tapos, ano din, yung allergy tsaka hika ko, mag-tiger. Kaya...
0: Tere, may papakita ko mamaya. Wait lang. Go. Sige, tuloy ko na mamon.
4: Nabaitaan ko pala yung sa ano na yan, sa mismong box na yan.
3: Mm-hmm. Yes.
4: Di.
3: Dalamaw,
4: Oo.
0: Inihintay ko na condoms. Wait ako pa sa CR. Ay, naglilipatan na sila dito. Naglilipatan na sila dito.
3: They're now here.
0: It's almost 10.
3: Wait lang.
4: Magkano ba yung mga ganyan, DCP? From...
0: 47?
4: Okay. Season finale, season.
3: Magkano yung ano, premiere? Magkano yung premiere?
0: 150.
3: Bullshit. Super price.
4: Grabe.
0: Buti na lang talaga. Guys. Terebi, handa mo na yung sa live stream. Handa mo na yung sa live stream.
3: Mikom approve. Guys, Mikom approve na to. Nag-request ako kay Mikom kanina. Approve na to
4: before
3: na
4: ano.
5: The before executives of Mikom, is it the executives of Mikom who approved it, right?
3: Yes.
4: Sila na nagsabi niyan.
3: I'll be eating dinner. I'll be right back. Ako ba yung executive? Ako ba yung president and CEO ng Mikom?
4: Oh.
3: Approve na yan sa akin.
0: Standby lang kayo, guys. Standby na kayo. Hinihintay ko na lang ito sa CR.
4: Okay, habang hinihintay pa. Ayun, so since season finale na rin, syempre it's best wishes din sa outside the broadcasting. Kasi minsan naging guest ako sa the Dreamy Show. Inside, by the way, inside joke ko lang 'yan for for a long time nung nag-debut itong ano, itong titulo. Inside joke ko lang 'yan, so kaya pang manindala lang.
0: Titag niyo nag-i-sell.
1: Wala tong ano, nagsimula
4: inside joke.

0: Bato Camps na Hangout with Mamon sa anniversary episode pa talaga. Grabe.
1: Legit.
2: Hindi, approve to ng Miko. Huwag mo na itago ng Mikong advisory yan. Approve yan, approve yan. Yes, correct.
1: Pag tayo na ba na sa YouTube? Ah?
0: Okay,
1: isa ko na po yung bagong MSA. I'm the new MSA.
2: MSA, bumalik ka na. I miss you, MSA. Sabi daw niya no.
1: Tag niyo na si yo. Tag niyo si yo. Tag niyo si yo.
2: Tag niyo si yo. Itag niyo si yo. Itag niyo. Tag niyo lahat kayo sa audience. Itag niyo si yo. Wag niyo spam.
0: Anak ni Chavit Singston, si Jello Singston.
1: Hinihintay ko lang. Hinihintay ko lang yung tao.
2: PCP unboxing! Demonstration live!
3: Ulitin ko habang hindi pa habang nag-de-escalate pa. Inside joke ko lang yun, yung binanggit ni Jeyo. For a long time na.
2: Oo na.
3: Pambira.
1: Live to, guys.
3: Tostado na. Tostadong shopaw na po ako.
1: First time
2: yung gagamitin. Makita ang size. Live.
1: Yeah.
3: Ay, wo.
2: Teka,
3: hindi ko ma-imagine.
1: Pre, tagal
3: mo siya. Hindi ba, no, ikakabit ba yan sa may cucumber or banana?
0: Oo, o si Papa gamit
2: ni Joe. Ano yun? Hoy, may nakita ko, Angela ba yan?
0: Tapos si Papa gamit kaya nag-event kay Jobert Sukal dito.
1: Guys.
0: Guys.
2: Oh.
1: Guys.
3: Ano?
1: Hindi tayo gagamit ng cucumber na banana. Ang gagamitin natin dapat yung natural.
2: Yes! Natural!
1: Humanda kayo.
2: And full FM suspension, termination from YouTube.
1: Teddy, handa mo na Teddy. Ano, si Jermaine Henry ka lang.
3: Gusto ko lang, masigurado ko lahat na sa audience sa to.
2: Alam niyo yung istasyon ni, Uy, nandiyan na si boss!
3: Bossing.
2: Yan na nga, boss.
1: What's up, bro?
3: Sige, habang pinapakyat natin si Bossing at si Bossing, gusto ko lang masigurado lahat nandito sa audience nito, ano, all of these boys. Unless...
1: May tawa pa sa TR.
3: Watch at your own risk.
1: Habang naghihintay pa tayo.
2: Watch at your own risk. Wala mga bata, labas! Mga bata, labas!
3: Ikaw, sino mga minor dito sa stage? Sino ang mga minor dito sa stage?
2: Kaya, mga bata, bawal bata dito!
1: Guys, wala sa YouTube to.
0: Wag muna.
1: Wala sa YouTube to.
2: Wala sa YouTube. Okay, goods.
1: Wala to sa YouTube. Makikita niya ng audio.
2: Yes! May Mikong advisory pa para sigurado.
1: May hinihintay pa tayo, guys.

0: Ayan.
1: Ayun yung umakyat eh.
0: Ni.
1: Ay, may, I mean, may chat yata ka, ano. Check yung inside chat. Check yung inside chat. Yung may nag-chat. May nag-chat eh. Ay, hindi ka lang may nag-chat.
0: Timing daw ng internet. Kupal yung internet ni boss.
1: Hintayin natin mag-stable internet, internet niyo.
0: Ha?
2: Kampaka!
1: Wait lang.
0: Pag nag-meet
1: na ako. Pag nag-meet na ako.
0: Ha?
2: Shoutout po kay Miguel Gorpachev na nakikinig dito sa, ano? Sa iyong server.
1: Di na?
0: Si Mikhail Gorbachev ay yung president ng Soviet Union. O, nandiyan pala si Yo. Ayan.
1: Si Raul. Ayan na si Yo. Naglalag to.
0: Halata eh, halata eh. Halata eh.
1: Kasi wait lang, may nintay pa ako. Ito up sa CR. Pag nag-meet na ako, tapos din sa satellite, papunta na ako.
0: Ayan. Pag nakamute ka.
1: Papunta na ako doon.
2: Kaya naman guys.
1: Guys, live to.
0: Ayan na, live na to. Off mo camera to. Mo, Terby. Off mo camera mo dito sa display. Off mo yung camera mo sa...
1: Wala ano, pa,
0: sa
1: wala PC. Pa, wala pa. Nagsasalita pa ako. Wait na, wala pa.
0: Oo.
1: Oh. Guys, ha, first time to sa Cool FM. Piling ko magiging MSA ito eh. Kakalat yung pics. Bahala na.
0: Ayan. You have nothing to lose, diba?
1: You have nothing to lose. Tapos nakita ni...
0: Wala. Pakita wala. Ng bossing, oh.
1: Live na live sa Cool FM. Today we're gonna test. Paano gabi?
0: Oh, dear Lord. Hey.
1: Halata naglalag.
0: Ang tanong, rinig niya. Umuulan kasi, putang yun niya. Ah, umuulan sa kanya. Kaya namang
2: pala.
1: Hintay natin maging stable yung internet niyo.
0: Eh, oh, dapat stable ang ulan.
1: Test 1, 2, 3. Buti na dito hindi umuulan kasi kung nangyari yan, okay. Ba? Sinin?
2: Nagputol-putol na,
1: nag-iiyak. Siyo yata yan. Guys. Guys. Uh-huh. Be ready.
0: Wala mag... Guys, ito lang display.
1: Be ready.
0: Ang mag-screenshot yan at mag-leak, auto-ban sa yung server. Yan yung condition natin.
1: Therapy, i-record mo to. I-record mo to. Therapy, i-record mo to.
0: Una yung maglalabas na. Yan, bibigyan tayo.
2: Una yung air na, tapos ito naman. Grabe ka.
0: Micom, we love Micom. You.
2: We love you. Naka-prepare na sila.
3: We love you, Micom.
0: Ah, wala si Boss Yo, yung internet niya, tanginang yan.
2: Ayan, so...
0: Abangan na talaga to. Legit na talaga to.
2: Abangan, ang susunod na kantuta. Naka-live pa ata tayo sa Twitch. Hindi, ano
0: naman yan? Naka-cover.
2: Dito lang to meron. Naalala ko talaga. Ang dami na nangyari din sa ano eh. Ilang beses na nangyari to sa ano, kaya hindi na rin bago sa The Dreamy Show. Una, biglang pagka-pindot ng 18 and above sa The Hub, biglang nakita okay. Yung ano ni Eva Elfie.
0: Alam na alam ah. Pero ito kasi, totoo na talaga to. I-unboxing niya yung binili niya kanina. Tapos,
2: ite-testing. Oh my God.
0: By the way, Meps, i-transfer mo po yung boost mo dito sa FileMate Archives. Thank you. Damot nyo naman sa boost.
4: I-talk yan yung sige. Next, ito ko.
0: Ito, try mo.
4: I tried.
0: Okay, ito, try daw niya ilipat. Nice one. At least, nagtanong ako ng maayos.
2: Malaking epekto
1: sa timing, Boston
2: Celtics.
0: Pre.
2: Pagkawala.
1: Wrong timing, pre. May nakapila.
2: Puro.
0: May nakapila.
1: May nakapila sa'yo, okay. May nakapila.
2: Sa stage na lang, may pag nakapila. Hindi pa rin carry.
0: Kupal.
1: Sino?
0: Ang sa kasi, parang si Yo, kasi hindi niya kinaya ng internet. Ay, maganda, hanggang 10:45 tayo dito.
1: Hanggang 10:45 naman tayo. Kaya niya pa magtiis mga nasa audience.
0: Ang makakita nito ay sa audience lamang. Kaya, kung gusto niyo makita, kung gusto niyo makita yung natural na demonstration, mag-join na kayo sa Jay's community server.
1: Sa mga naka-join lang. Pero kung di kayo naka-join, kawawa.
2: Tangina, tingnan mo. In-advertise yung link.
1: Hey, legit. In-advertise na. In-advertise na.
0: Ibalik mo.
1: Join na kayo dito, guys. Yan, nagpunikita niyo sa screen
0: namin. Ibalik mo, Terby. Ayan. Inan ko mo na, ha? Baka naano na.
1: Naglalaba pa sila doon, guys.
0: Ay, yung internet niyo, grabe.
2: Wait lang, ha? Tingibay.
1: Kawawa.
0: Kawawa si bro.
1: Kita ako pa din.
2: Ayun. Gagawin, ano pa talaga yung QR, no? Paano pag natin,
1: okay lang yan. Guys, join na kayo dito, guys. The Dreamish tuloy. Yung server. Dito po, guys. Nakikita niyo yung link sa baba. Join na kayo, guys.
0: Let's po shoutout po si Mikhail Gorbachev, si Tora, si Stephen, si Reggie, si naka-suspended sa Broadcast Plaza, si Warwolf. Si Winmain.
1: Ay, when na-suspend siya?
0: Tanggal privilege niya, pre.
1: Ay, nangyari.
0: Nung kung nangyari. Basta may, wait.
1: Ano kasi nagsisend kasi ng paato eh. Basta
0: nagsisend siya sa Broadcast Plaza, tapos.
1: Pre, nagsisend kasi niya ng paato eh.
0: Kupal.
1: Yung paa ni MSA. Alam niyo yun? Oo, pre. May meron dito ng ano pangalan nun? Yung DJ Paulo 0711 ni report siya.
0: Kupal.
1: Oh, may kita mo. Kung magbaback din siya, may kita mo talaga.
0: Si Rui Rob, si Miguelito, Primo Miguel.
1: Primo Miguel.
2: Gago.
0: Si Celarx, si Telepreneur, at si, sino to? Anong pangalan to? Si Aviator John, siya yung, ano, yung sa Manila SDR.
1: Tapos si Jermaine Henry, gana! Ay, bali.
2: Wala din.
0: So, may istasyon, may nag-gray 1 na sila. May bagong gray 1 po, opo, may gray 1 po. Pangalan po is WGHG, Channel 7.
1: Panama
2: GMA. City.
1: Ay. Pero natatawa ko.
0: Diyan na si Yo, na si Yo.
1: Sige. Andiyan na si Mark, ay si Ana, si Yo. Sorry ah, may tao pa sa si Yo. Dahil nagdalag pa kasi ito eh. Nagdalag pa kasi. Oo, oh, hindi ka rinig. Hina, mahina.
0: Mahina na talaga, pre. Paano ba naman kasi umuulan?
1: Nagdalag to si Yo.
0: Kaita mo na.
1: Pero may tao pa.
0: Si testing, testing, testing. Si, salita ka lang, magkano ka mga nyan.
1: Oh, sabi mo na, sabi mo like I love Jana, gano gano. Oh, naglalag to. Naglalag to.
5: Masakit ka talaga.
1: Oh, mabilis mo.
0: Sige, kaya mo yan. Kaya mo yan.
1: Kaya mo yan, pre.
5: Pite malaki.
1: Naglalag to. Come on.
0: Naglalag ang puta. Rinig ko nga for 5-6. Ito nga.
1: Kawawa, naglalag. Walang... Anong oras na ba? 10:16.
0: Nag-request si Winmain na ipasok natin si Winmain dito, G.
1: 10:45. Basta kailangan natin before 10:45 mapasok natin. Ipasok.
0: Pre, pasokin natin si Winmain dito, G.
2: Ipasok si Dick sa Poki ko.
1: Sige.
5: Oh, until dito Winmain.
1: Sa stage.
6: Narinig ko yun ah.
1: Go.
6: Narinig ko talaga yun.
5: Pagkakal si Winmain.
0: Wala, ito na yun. Parang narinig... Kita mo yung camera?
1: Hindi niya nakita.
5: Bakit nakamikom yun?
0: Nakamikom? Hindi, para matago. Itago kasi namin. Diba sabi mo natin, i-live natin?
6: Sa Twitch kasi, baka suspend tayo doon.
0: Delikado, delikado. Baka ma-terminate pa channel natin.
5: Ay, ko nga.
6: Hindi, wala naman. Dapat lang itabon sa live stream eh.
2: Safe naman.
0: Kita mo yung camera, camera ni TCP. Kita mo naman.
5: Sabi ko sa inyo, type of...
6: Gamit. Igagamit niya talaga yun.
2: Helmet.
0: Helmet.
1: Tama.
0: Helmet ang puta. Pre, sabi daw, pre, sabi daw ni TCP, ano daw, dapat sabihin mo daw, I love Jana daw, sabi ni TCP, pre.
5: Ano yun, hindi kita marinate.
0: Yung internet ni bro. Pre, sabi na ni TCP, may, ano daw, I love Jana daw, gusto mo daw siya.
5: Ano daw, hindi kita hindi marinate.
0: Hindi daw rinig.
1: Kick nyo na yan. Hindi joke.
0: Kick nyo. Kick ko, tangin na.
5: Ay, paano ba? Hindi ko marinig.
0: Mahal mo daw si Jana. Yes or no? Yes.
6: Marinig.
1: Talks nyo nga to. Eh, sabi yung mga buong pangalan yan. Tingnan natin. Hindi niya rin. Pre, may tapon sa CR. Ang tagal nila. Yung mga nasa audience, ang nagtitimpin eh, no? Gusto na mag-umalis.
0: Diyan mo na lang gawin. Eh.
1: Hindi pwede pre, Nikita, Nikita pa.
5: Yan.
0: May sarili kang kwarto pre.
1: Meron.
0: Doon mo lang kaya.
1: Ay, doon mo pre. Makikita nga.
0: May nagsuspy ba doon?
6: Sarili mong kwarto na
1: dito. Sira yung pinto.
6: Sira yung pinto. Baka mahuli.
5: Sira yung pinto niyan, Toskan.
1: Pre, sira yung pinto.
0: Sira yung pinto. Wait lang, sige. Ano tayo? Magbe-betting tayo. Ano yung size ng titi niya, pre?
6: Grabe.
5: Pointless!
0: Anong size? Sige. Sino sasabi 1 inch?
5: Aray ko.
6: Less than 5. Pusta ko.
5: Aray ko.
0: Pusta ko 4.
1: Magdadala tayo ito.
5: Isa, Andre.
1: The joke lang.
6: Ang ipupusta ko. Ang ipupusta ko.
1: Pre, magdadala tayo ruler.
0: Ay, yung mic niyo. Pre, ano yung sinasabi niyo?
1: Pre, alam mo yung ano yung stampede? Alam mo yung ano yung parang nasa stampede ka? Ganun yung boses niyo.
0: Yan yung, alam mo yung tipong parang ano, yung sa radyo, yung nagre-report. DGLA.
1: Alam mo, friends, ano?
6: Yung mga alam reporters friends, sa mall.
0: Ang ina, boom radyo pa talaga. Yo, kaya mo yan, Yo, kaya mo yan, lo. Kaya mo yan. Magsalita ka ng maigi.
1: Guys, mga nasa audience. Guys, sa mga nasa audience. Standby lang kayo.
0: Baka mga nasa audience. After this, content. Pwede kayo MSA, hindi naman ah.
1: Dito pa si Zen.
0: Si MSA, pinakita talaga yung puwet talaga. Tanginan yan.
1: Wait. Meron pa yung KMS yung ano, yung puti.
6: Ay, gago.
0: May something. May pinakita na something.
1: Yes. Slime. May picture pa tayo nun eh. Pakita mo nga, Tebi. Ito, joke lang. Kawawang yung.
0: I-pray natin yung internet niya.
1: Wait lang. Check ko nga.
6: Nalangin sa internet niyo.
0: Umuulan ba sa inyo, Winmin? Kasi kayo daw, umuulan daw sa kanila eh.
6: Kanina po, umuulan talaga. Parang nung alas 4 hanggang alas 5, talagang non-stop ang ulan. Yun nga okay. Na hindi ako makapasok kanina sa Cool FM eh. Parang napakpinahina ng ulan yung internet namin kanina.
7: Uulan nga din dito eh. Okay na?
6: Okay na po.
0: Uy! Okay na po. Let's go. Sir, tapos na po, sir.
6: Sir, tapos na po.
1: Bakit na kami?
0: Kasi nga,
6: kasi baka kinabugan.
0: Baka ma-terminate tayo.
7: May makikita sila sa
1: guys. Standby na kayo.
7: Uy!
0: Pustahan tayo. Ilan yung inches niya?
7: 3 akin na, 3.
6: Less than 4. Pustahan ko, four, membership mo sa
0: BP. Microscopic.
7: 3 akin saga, 3.
6: Microscopic. Pustahan ko, 1,000.
2: 4.7.
7: Sobrang taas.
0: Si Jeremy, sinabi niya hindi pa daw tuloy.
7: Pakita mo kung totoo ba. Pakita mo na lang kung totoo ba yung sinasabi niya. Pakita mo yan.
2: Ang importante, nakakaihi.
7: Patunayan mo kung mali siya.
0: Eto guys, eto, pustahan natin kung tuloy o hindi tuloy si TCP.
7: Hindi.
0: Pustahan tayo, audience. Tuli o hindi tuli?
7: Hindi.
2: Oh my God. Nanonood yung audience sa kalokohan ni bro.
7: Hindi. Pupusta ako, hindi.
0: Yung promo ng GMA Affordabag sa Blue Scroller, TSS Corporation.
7: Nasa legit.
0: Yung may-ari ni Oskay yan, pre.
7: Si Oskay it's talaga eh.
0: Aray ko. Ito na talaga to. Ito na talaga.
2: Wait lang.
0: Sa ngala ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Lord, pagbigyan mo ng blessings ang buong Cool FM team, ang buong TGON na legit at walang bias, na sana po ang event na ito ay matutuloy ng maayos at maigi. Lord, bigyan mo kami ng blessing, Lord. Upang gawin itong incident na ito. In Jesus' name. Amen.
3: Amen.
0: Ito na! Ito na!
7: Iba ano po?
3: He's really doing it.
0: Sino sa kanya?

0: Wala na! Nagawa ko na ni Rosie!
1: He did it!
0: Oh my God! Walang...
2: Galago!
1: Uy!
2: Please! Historical to, historical to. Historical to, bro. Historical.
0: Wala, hindi. Hindi ato.
2: Gina-jork niya, gina-jork niya, gina-jork.
3: Kino-jork niya.
0: Pre, sinasabi ko sa inyo, pre. Buti hindi to live sa Twitch at saka sa YouTube. Buti nakatabon.
2: Historical, buti na lang. Isaksaksin
0: yun. Pangatahan na lang natin ang yung audience natin.
4: At least we're not live on YouTube. We're not live on YouTube and
2: Twitch. Kayo tayo
0: na. Kayo nang bahala kung gusto nyo mag-ban sa server, ha?
2: Sige.
1: Don't be snitch, guys.
3: Huwag niyo itong i-leak na.
0: Sabi daw ni Aviator. Sabi daw ni Aviator, sakto nag-pixelate yung video. Parang Japan.
1: Energy! Bembang Pamor!
4: Boss at ECB, kamusta? Kamusta yung experience?
0: Naglalag si Meps, hindi niya kita. Oh, yung kabadingan ni Meps.
2: Yo, oh, yo. So ano na talaga ang inches? Ilan na ba talaga ang inches?
0: Nakita ko kanina maliit siya eh. Parang hindi na ata lampas.
2: Maliit siya. Feeling ko 3 or 2.
0: Sige. Pustahan 3 or 2 inches.
2: Sukatin mo ngayon.
0: 3.5 sabi ni Stephen.
4: Ano? 3.5?
0: Malambot pa yan. Malambot pa yan. Baka titikas yan.
4: Good thing you're...
0: Hindi talaga tayo makaano tayo dito. Wala nang reputation natin dito. We have nothing to lose. Buti nga nakatago eh. Thank you yung server. Mabuhay.
4: Mabuhay ang server.
0: Gagi, sana hindi tumaan ang ate ko sa likod mo. For your discretion, guys, kung may meron kayo kasama na yun sa bahay, itago yung stream na yun. Promise, itago nyo muna.
1: Itago nyo muna, tayo.
2: Tayo lang nakakagawa nyan.
3: Mabuti may sarili akong
1: don't
3: kwarto,
1: eh. Don't snitch! Don't kayo mag-snitch, guys.
0: Wala pa, hindi pa tumigas.
2: Ipapadala to sa suraso.
0: King inang yan. Pag nandiyan na sa suraso.
2: Gago!
4: Grabe! Grabe! Uy, grabe!
0: Wala mag-screenshot. Ang mag-screenshot ban sa server, ha?
2: Sige.
0: Ayan. Laka, may lumabas! May lumabas! May lumabas!
4: TCP is having a good time, guys! TCP is having a good time!
0: Ang puting ahas!
2: Yan yung kamandag.
1: Paalala po, guys, wag niyo po gagayahin, mga pang-professional lang po pong gumagawa nito.
2: Nilabas yung kamandag.

0: Wild, right, guys? Am I right? It's wild, diba? Diba, guys? Wild, diba?
1: Wait lang! Ustahan! Ustahan! Ilangin! Jesse, TCP!
2: Yay, so brave!
0: TCP, so brave!
1: Pukaan din, Leon! Pukaan din, Leon!
3: 3, 2, 1, drop it!
2: Yes, okat mo!
1: Mag-frame! Grabe naman sa 12 inches! Hindi! Hindi! Hindi to 12 inches! Mas mababa pa yan!
4: Hindi ako nagkakamali, semi-hard pa
2: 3 or 2 ako ha!
1: 3 or... Sige! 5! 5 daw sabi ni Lucho! 5 inches daw sabi ni Lucho!
0: 5 inches.
1: Mga
4: kaibigan, yun pong inaano namin sukat, yun po yung takong. Kasi bibili po kami ng high heels. Yun po.
1: Maraming salamat.
4: Yung pong, ano, mga 4.5. 4.5 or 5.6. Ay, medyo malaki. 5 lang, 5. Oh, biglang bumisita yung...
1: Teka, may tao pa sa kwarto. Standby daw.
2: Standby naman.
1: Pre, legend to pre, tangina. Salamat sa pagtanggap daw. You're a fucking legend. Legendary to si TCP.
5: Literal naman sa pornography.
2: Tago mo sa cabinet.
1: Ayan, tago mo sa bulsa mo. May aftermath review pa.
4: 101.1 ano yan? Yes, FM?
2: I-rate mo daw.
1: Literal na master pornography.
5: Diba? Diba?
1: Susukatin daw natin yung condom kung gaano kalayo. Okay, sige.
5: Pustahan natin ang ipusta ko, membership ko sa TP.
1: Isama mo sa tapunan ang napkin. Sino nag-bet? 1,000 daw, 5 inches daw, sabi ni Min Min. 1,000. Pasend na lang sa NSFW. Hoy, bawal, bawal, bawal. Delikado, delikado. Bawal, bawal. Bawal, delikado, bawal. Nag-agree tayo lang. Wait lang. Wait lang. Ito. Nag-agree tayo dito, pag may nag-screenshot, auto-ban sa yo server, walang balikan.
4: Kahit admin ka pa, auto-ban ka. Hindi ka konti, auto-ban ka na. Germany,

0: advice.
1: May tao pa dito. Delikado, TCP.
0: Tsaka di kasi nakaninda mo eh.
2: Niyari kay kasi no, parang nag-off yung kanyang microphone.
1: Legendary to si TCP. Immortalized na to siya. Immortalized talaga to siya.
3: Very, very, very Gio. Very Gio. True legend, guys.
2: Master talaga si Tito.
0: Ano lang po. That's for educational purposes.
1: Sabi daw niya, no? Sabi daw ni Manila SDR, ibulsa mo ng palabas. Gago naman sa ibulsa mo yung kwan. Italian mo yun, para hindi siya mag-leak. Tapos i-antay mo lang pagkatapos.
0: Ayun, guys.
1: Sino yun?
0: Paalala lang, guys. Educational purposes lang yung nangyari kanina sa server exclusive. So sa mga
1: master talaga si Douglas educational
3: petition for new season of the Dreamy Show. Who wants the new season? Who agrees?
0: Yung mga nasa Twitch naman at sa YouTube, I'm really sorry. Ang nangyari lang tayo na naglagay lang po kami nagkapote kasi umuulan na. Ayun lang po.
1: Guys, dinemonstrate lang namin na pwede siya ipasok sa pipino. Kaya pala no, nakasya kaya no. Kaya pala nakasya kaya no kay
0: Jobert Sukal dito.
1: Jobert, oo, kay Jobert Sukal dito.
3: Sagupin
1: ko yung 5-10.
3: Take 5 minutes away from
1: DJ Sen. DJ Sen, 5 minutes daw, kunin niya daw ni slot, kunin niya daw yung slot mo daw Sen. Okay lang ba sa iyo DJ Sen?
3: Is that okay with you, Sen? Is that okay with you?
4: Dahil wala si MSA, ewan ko sa kanya.
0: Balas siya.
4: Di ko lang alam kung balas siya. Move tayo, 11.
1: Okay, hanggang okay. 11 daw tayo.
3: So, wait.
4: Sen,
3: are you ready? Well, there will be no talk with Sen tonight, right?
4: Well, if you guys want an extension, I have no problem with it.
5: Yeah,
4: as long as I need that, as long as I need a promotion tonight, I was forced to do a promotion tonight.
3: Alright.
5: Alam niyo ba kanina habang sinusugat ko? Pre.
1: Okay.
5: Mamay chocolate.
0: Siyempre, chocolate.
5: Pare kamay ko ngayon, mamay chocolate.
0: Ano, kala mo vanilla? Hindi, ano?
5: Oo, pre.
1: Alam mo naman na brown yung container, no? Yung packaging.
0: Oo nga. Naging ano, ano? Naging pilot. Oh my God.
1: Naging milk chocolate. Pre, dahil sa ginawa mo kanina, naging milk chocolate siya, pre.
5: Tama.
1: Sa mga audience po natin, nakatutok dito sa DZ, sa ano, sa DZYW 99.5. Nakatutok dito sa Cool FM through audio and through our stage. Maraming salamat sa inyong walang sawang tapang ninyo dito.
0: Yes.
3: Very good. Very good. Yeah, very good.
5: Wait lang.
1: Si MSA nandito.
5: Sayang si MSA.
3: MSA! Hey, MSA, where have you been?
1: MSA, sayang. Alam mo, MSA, bobo ka.
6: Bakit? What did I miss? Bakit?
0: Ano yun?
1: Nag-leave si MSA.
3: We trust the rooms. Here we go. That's what I'm talking about.
1: Tingina nyo. Tinan mo naman. Bakas yung screen. Kutistig ko lang. Patay ko muna tong screen. Love it. Pagbira, makakakay na. Pre.
5: Mga pre.
1: Ago.
5: Nine.
1: Pre, isipin na miss out mo yung magandang pangyayari.
3: You have missed a lot at MSA. You have missed a lot.
1: Hindi. MSA.
3: I
1: think MSA. Ano? MSA. May nangyayari kasi kanina. Kaya, kita mo bakit may Mikom yung ating cool FM, diba? Nakita mo bakit may Mikom?
3: Bakit?
1: So, nagsumbantan kami ng pride. Hindi. MSA. Nag-live demonstration kami paano suotin yung Trust Condoms chocolate flavor.
3: You missed out, MSA. You missed it out.
1: Ayang! Hindi namin pwede i-record yan. Ay, si TCP. Ay, Terby, ni-record mo, diba? Terby, ni-record mo, diba?
5: Pag di mo ni-record,
1: patuwa. Ang ina mo, pag hindi mo ni-record, kupal ka. Ay, ni-record niya. Ni-record daw niya. May replay tayo nito. May replay. Sa atin-atin lang to.
5: Legit?
1: Sa atin-atin lang to.
3: Wow.
1: Pre, may lumabas dun, pre. Na-mix yung tsokolate at saka yung gahat.
0: Pwede na pagkamprasit eh.
5: Mga pre.
0: Pwede na pang champurado. Sayang yun. Ibigyan pa sana namin kita ng champurado.
3: We're surely having, we're surely going to use another walkman with you.
5: May gagawin pa tayo. Ano. Guys.
1: So nagpush tayo so kanina. Okay. Cloud 9. Okay, sige.
3: Wow, Cloud 9!
7: Cloud 9, wow. Sige yung last one. MSA TV, bye ko ba?
0: Wait,
1: yan ba yung ginamit? Yan yung nagamit!
5: Kita nyo pa rin buo pa pre. Hoy, makinig kayo. Di ba buo pa? Buo pa, di ba? Di ba buo pa?
1: Oo.
5: Sarap, pre. Ang sarap.
3: Wow.
1: Sino lang sabi na niya? Ako niya mo ka tips. Sabi din ko niya, let me suck that, ang ina.
3: Aray ko. Ka tips.
1: Grabe ka naman ka tips.
0: May kasama na ako dito.
3: You sure about that, ka tips? Katips, are you hearing me? Are you sure about that?
0: Lala!
1: Sayang yun, pre.
5: Oo nga.
3: Wow! Gio! Katips said something!
1: I know!
0: Na-screenshot ko yung
1: kaya-reveal. Pre!
5: Grabe naman.
1: Pre, grabe naman kayo. Pre.
3: Gulubunduk.
0: Anong nanikas? Nanikas daw! Sabi nanikat eh!
5: Gulubunduk.
1: Hindi! Pre, si Terby yung nagsabi, pre. Sinasabi ni Terby, nanigas. Tumitigtang yan. Tumitigas daw siya. Gago!
5: Pre, ang sarap ng chocolate.
3: Lain mo na lahat.
1: Si MC talaga naninigas na daw.
3: Paano yan? Choco cut tips? You want to eat that? You want to do that?
4: Sa kabila pa naman ako, pre.
1: Gago! Oy, Cairo, umuwi. Cairo, oy, Cairo, Cairo. Bata pa lang yan. Huwag mo i-encourage.
3: Uy!
1: Biro lang yun. Huwag mo i-encourage si Cairo. Bata pa yan.
4: Choco bira ka,
2: tips. I will call your parents. At least my sister is around it, thankfully.
1: Wait lang, sabihan ko si Sheena. Wait lang. Sheena, kadaputan.
5: Ito.
2: Spam ng mo.
5: Ito, ginamit. Ito, ginamit ni Katips kay Sheena. Ay, wait, bawal pala.
1: Oy, pinagbabawal yan!
3: Oh,
1: wait lang, pre, wait lang. Cheat. Hindi mo ba nakita yung nangyari?
5: Hindi nakita yan.
1: Cheat, hindi mo ba nakita kanina yun? Yung nangyari? Hindi. Okay, good. Very good yan, cheat. Ikaw, Katips, nakita mo ba nangyari kanina? Hindi.
2: Did you witness everything, Katips?
1: Okay, hindi niya din alam. Okay, so ibig sabihin nyo, niya, yung kaninang audience, guys, matapang kayo, nakatutok doon, hindi namin yan uulitin.
5: Don't ask anymore, Katips. Ano yung slogan ng ABS-CBN noong 1986?
1: We'll do it again!
2: Yeah, you're
1: gonna
2: do it again? Wow.
1: Sige, gawin mo ulit! Gawin natin ulit! Kawawa si Sen! Paano si Sen?
5: Sa episode 16 na lang.
2: Sa si Sen!
5: Pihita niya ba ito?
4: Ang mic namin.
5: Nakikita niya ba?
4: Hindi po.
2: Kung gusto mo, may shot ka.
5: Ano? Angels. Ginapit niya ito kay Image.
8: Excuse me muna ako sa mga.
5: Grabe talaga, pre.
1: Sen,
5: double choke.
1: Ano ka pa ba, Sen?
2: Ano to?
1: Sen?
2: Sen?
1: Multo choke ka pa ba, Sen?
2: Sen?
1: Sen? TCP. Ulitin mo ba yung nangyari?
2: Ano, Sen?
5: Sa episode 69 pa, pre.
1: Episode 69. Kailan yan?
5: Di ko alam. Kapalobo natin.
2: Ayaw si Sen, guys.
1: Hindi siya magtutuloy.
5: Gio. Ipapalobo natin. Ipapalobo natin.
1: Nago ka. Sige, sabi mo. Ipapalobo yan.
5: Pagkatapos gamitin ni papalobo.
1: Sige na. Itago, tabunan mo, Mia. Make sure na tabunan yan, ha. Okay, sige.
2: Okay.
5: Ay, telebihan mo sa akin.
1: Huwag mong, ano yan, plastic balloon yan. Yung,
5: ay.
1: Yung sa MSA show, naalala ko naman tuloy yun.
5: Wait lang.
1: Naalala ko ulit yun. MSA, naalala mo yun.
5: Nabukas pa camera ko?
2: Oo.
1: Oo, nakabuksan siya. Nakabukas siya.
5: Ano ito, nakikita nyo?
2: Oo.
1: Panyo.
2: Guys.
5: Pre.
2: Ba?
5: Papalobo natin yan.
1: Ayan, okay, yung kwan pala. Okay, sige. Ipapalobo na yan. Lolobohin na yan. Alright! Plastic balloon! Legendary to.
2: Legendary. Legendary nga.
1: Sinubo niya talaga.
9: Wow!
1: Plastic balloon! Plastic balloon!
9: Holy cow!
10: Oh my God.
11: No katips.
10: Wala sa katips. Wala sa katips.
1: Kata ako, I want balloon kupal. May laman yan eh. Pagbutok yan, maputukan ka. Guys. Ayan.
10: Ayun.
1: Ayan. Ayan. Okay. Tapon, itapon mo na yan. Tapon mo na yan.
0: How?
1: Pre, tapon mo lang.
0: This is how you dispose.
1: Pre, pre, nilobo yun yan, pre. Nilobo niya, pre. Para yun kagaya sa suggestion sa MSE show.
0: Ganyan po mag-anate. Ganyan po mag... Ganyan po yung tamang pag-dispose ng kapote.
1: Ah,
10: yun.
1: Para hindi sa bahay ng mga diskaya. Oo nga, no? Pwede yan. Para mabuti
10: kayo, sorry. Alam mo, guys. Ay, hindi pa pala. May joke. No, sige na. Go lang, bro.
9: Yan, oh. Ganda-ganda na yun, ah. Oh.
0: Lakas na, bay, pare. Hanggang ngayon, nagbikong.
10: Ayun, wala na, wala na. Man.
0: Let's
10: say. Salamat mo naman sa ating day job, ma'am.
9: I think mabuhay na.
10: Ay, na. Mabuhay pala, wag na pala.
0: Parang may nagsibuhay na si TCP, ah.
10: Dahil nasa iba akong bahay. Nasa tita ako.
5: Pre.
0: Ay, TCP pala to. Kay MSA pala.
5: 3-in-1.
10: Masang yan.
5: Yung una.
1: Ang inang bahay yan namin yung MSA.
5: Mga pre.
10: Di kami mayayamini. Sa tita namin to. Para nila mag-bingo. Bingo plus may location. Joke lang.
5: Mga pre.
9: ECP.
5: 3-in-1 talaga yung nangyari, pre. 3-in-1. Una, sinugat
10: ko. 3-in-1?
5: Una, sinugat ko. Tumiyas. Pangalawa, nag-jagulo. Yung mabangalawa.
1: Ano yung katlo?
5: Pangatlo, nilagay yung cloud 9 sa loob, tapos kinain ko.
0: Grabe!
5: Di nyo nakita yun? Di nyo nakita kanina? Pinakita ko yun.
1: Nakita ko yun.
5: Kaya nagpapinawa
1: ng camera. Tapos yung pang-apat. Yung ano, yung gatas.
10: Pininan yan.
5: Tapos pang-apat, pinalubo.
1: Pinalubo, puta. 4-in-1. Anong lasa ng gata, sabi ni Katips? Anong lasa ng gata, sabi ni Katips?
5: Club 9.
0: Makapis na lang ako yan.
1: Uy, saan si Blue Wave? Blue Wave, pumalis ka dito. Conservative, di ba?
0: Blue Wave!
10: Inyo.
5: Rin mo ito ng balon.
10: Blue Wave. Rin naman. Hindi makakatakas sa puting astro.
1: Hindi talaga yan matatakas sa puting ahaw.
0: Blue Wave!
5: Oh, well.
10: Hindi makakalabas ang puting ahas. May different.
5: Tere, bisa siya. Ano sa basahan naman?
11: It's better for you not to be here because...
5: Ay, nandito si Blue Wave.
11: It's too conservative, really.
0: Ha?
5: Tere, nandito si Blue Wave.
10: Oh, nandito si Blue Wave.
1: Kaka-join lang niya ata.
0: Oh,
1: kaka-join
0: lang. Yes, I'm
1: Blue Wave, wala nangyari dito. Wala nangyari dito. Diba,

Hey, fuck me, my brain's now free to you.

Fuck.

Oh, see.

Thank you.

Ay, ko.

0: Ita Mips Magazine.
1: Ay,
0: Mips, hindi ko marinig yung mic moments.

0: Naging vibe.
1: Ay!
2: Aray ko!
0: Hello, hello, hello. Papay yung carapon? Yeah, ako mag-alib. Sige. So, yun na nga, guys. Welcome sa Tita Mets Magazine. Yun. Hindi ko alam. Kakapasok ko lang. Ano bang nga topic nitong sinips? Basta kakauwi lang namin from Queso de Bola. Este Queso de Bola. Yung galing Reliance sa TV. Diba? Nanood kami ng ano? Ng Vibe, of course. And madami ang mga performers. Ang pinaka-highlight talaga doon is ang pinakahuling part, ang mayonnaise. Gabi. Talagang tayuan ang studio. Napaka energetic ng studio.
1: Solid.
0: Huwag ka lang mawala. Mas okay na yung mic mo, Mebs. O, ikaw na yung show mo. Solid na ang mic mo, solid.
3: Nag-earphone na kasi ako. Ay, nag-earphone na lang ako. Ang yun talaga kung Bluetooth earphone.
0: Ayan. Mas maganda quality pe. Night and day better pe. Mas okay.
3: Kaya pala.
0: Ay, nga pala. Okay. Sa ating POC na si Terry B. Hinanap ka po ni Anna Ramsey.
1: Yes, sorry.
0: Ay, ako! Hindi ka nagpakita.
2: Aray ko.
0: Buti pa kami ni Queen. Ay.
1: Ay, ako!
3: Ito pa nga.
1: Ito, kukwento ka. Sorry, AJ, ah. Ito nga, habang nanood kami ng Bite, syempre, habang di pa tawag dito, habang hindi pa kini Queen Nai, grabe si AJ, titig na titig kay Queen Nai. Ay!
0: Oy, connection, hindi.
2: Aray ko.
0: Nakatugot ko ako sa stage, pakatugot ko sa stage, sa mga equipment, mga nag-ahoy.
1: So,
0: okay.
1: Ulitin ko, sorry na, bago mo yung guide, ulitin ko na lang yung nangyari since baka mahinang quality ko. Sa atin din naman si AJ, ganito nga nangyari. Kanina, nandun tayo sa bike, di ba AJ, naalala mo?
0: Ah.
1: Di ba nandun tayo sa 7-Eleven? Yung natawag dito, nung dumating na si tawag dito si Sen, etong ginawa ko. Nagpanggap.
0: Okay.
1: Di ba? Naalala mo? Yung pagpasok ni Sen.
0: Go.
1: Yung pagpasok ni Sen. Hi, ako nga pala si Terry B. Ayun, tawag ka pala tawag nila yung
2: ay,
0: tapos yung takbuo pa noon tayo na.
2: Aray ko. Aray ko.
1: So, Terry, ano yung reaction mo nung nagpanggap ako? Kasi nagpanggap ako na binang ikaw kasi parang feeling mo nandun ka na sa vibe. Ay, parang makita mo si KMP si Anna Ramsey si ay
0: tapos si Maps naman nag POC ay
1: kung ayaw sana mag TOC di ko kaya.
2: Aray ko.
1: At the moment nakalagpas na ako sa TV by Novaliches.
3: Grabe.
1: Nasa SM Nova na ako.
0: Gagawin na ako. Hindi ka, kala ko na uwi
1: ka. Ako nga baya into, bago ako, ang start ako 10:30 kaya, nag-start ako 10:30 dahil nasa bus ako eh.
0: Okay. Asan na yung ano, asan na yung dalawa mong kasama?
1: Wala pa nga eh, wala pang update. Pero pauwi na yun.
0: Ah, pero ano, naghiwalay na kayo after ng ano?
1: Oo. Basta nasa, nasa Cubao na doon na sila, doon na kami naghiwalay.
0: Ah, okay.
1: Ewan ko pala. Basta ito nga, ito pa kanina, ulit-ulit yung nangyayari, nasa loob tayo na sa audience entrance. Yung kami ni Nayo, di ba nagkakitulad kami ni Nayo habang naghihintay doon sa MVP. Nasa loob tayo noon. Yung upuan, kami ni Nayo, nasiraan ang upuan, napagsakad kami.
0: Alam pa kung ano yung sa upuan na yun? Tayo na, dalawang upuan na sirap eh. Nadamay pa si Nayo.
1: Ayun nga yun. Kasi ikaw dito time na yun, kaya tayo kung makinig kay TCP yung sa pinapakinggan, ano yung pinapakinggan sana dapat?
0: Ito. Hindi ko may maalala kasi nakapokus na ako dun sa pagtumba nyo eh.
1: Ito. Ayun nga yun. Ayun nga yun.
2: Aray ko.
1: Kaya nga kasi nangyayari.
0: As in, guys, ang epic talaga na nangyayari yun. Hindi ko alam kung anong ginawa nitong dalawa, ni Yo, pati ni Mev, to the point na yung upuan, yung isang paan ng upuan, na bale, ayun, bagsak silang dalawa, nahulog, lug, lug.
1: Ito, sabi ni Tere, hindi naman daw ako payat. Wow! Hoy, pagkasita pa tayo. Hello. Ay, hindi naman nakatune in sa Smile, pero... Ay, hindi naman siya nakatune sa Smile sa Smile, pero... Nag-watch party sila. Nag-watch party. Oo. Andun sila. So, yun yung nangyari.
0: Enjoy lang kayo, mga taga-Smile.
1: Hello? So, yun. Ito nga.
0: Sa kalokohan ni Meps.
1: Marami pang mangyayari. Pero bago mo na, malapit na ako sa bababaan, magkukomersyon break muna tayo. Magbabalik muna ang app. PM, maglabas ng ilang paalala. Ano yung nasa background muna?
4: Excuse me, ito yung nasa background muna. Ito ba yung smile network?
1: Ano pala? Uy, no! Hindi. Hi, Gio. Huwag mo na tayo mag-wake. Hi, Gio. Gio ba ito? Ayun. Uy, hello.
0: Hi, Gio.
4: Hello, AJ. Hello, Navarro. And hello, kapatid.
1: Sige, tuloy mo. Ituloy mo. Sige. Sige lang.
4: Ano kung bago lang akong magtanong, yung mga background ninyo ang lulupit eh.
1: Life editing TV5.
4: Halatang TV5 coded lahat eh.
1: Yes.
4: Tama ka lang, na yung pangalan ng show nyo, Tita Meps Magazine, kasi TV5.
1: Yes. So, ayan. Lapit na ako. Sinag-baking na tayo kasi malapit na ako pababa. Sa bayan na ako. Magbabalik mo ng TMM. Magagabas lang ilang paalala.
4: Mebs, yung tanong ko na yun, Mebs. Tinulak mo ba yung queso de bola dun?
1: Ay, tinulak queso de bola. Bago, sige. Bago natin.
4: Tinulak mo ba? Nag-roll ba?
1: Hindi. Hindi. Hindi ko tinulak.
4: Wala kang hello? Tinulak. Wala kang tinulak. Wala kang tinulak.
1: Wala tinulak.
0: Hindi nga tinulak, pero tinikman niya ay.
4: Uy!
1: Ayaw!
4: Pinagbabawal yun ang teknik.
0: Ay.
4: Pinagbabawal na teknik.
1: Uy! No! Yan kasi. Yan ang effect ng pagiging clumsy ko. Since malapit naman na ako. Sige, mamaya malami natin iba pa yung quest. Ito mangyayari. Magbabalik mo ng TMM. Pero bago mo na yan, thank you Gio at sa mga tagusman na ng Tiki Watch Party. Hello!
4: Bago ka muna mag-commercial na may paparating na special edition ng news radio ngayon, alas 9 hanggang 9:30 ng gabi, Monday. At saka meron po kaming special coverage na pwede ninyong coveran alas 2 at kami mag-ready dun para sakali nila natin. Oo, kasi impeachment ni Sarah eh. So, abangan
1: nyo yes.
4: Bukas. Bukas? Sa Monday, yes. sa Monday.
2: Aray ko.
4: Abangan nyo rin.
1: Kaya mag-clear siya Monday.
4: Tsaka abangan nyo din special edition ng storyline. Maaari baka ma-pre-em yung prime time lineup ng pool. So, abangan nyo na lang yan. To be announced.
1: Yun yan sa... Gio, i-announce ko yun mamaya bago ako mag-end kasi may i-announce ako dyan dahil sa ma-apekto na schedule ko. So, abangan mo yan mamaya sa aking pagbabalik. So, thank you, Gio. At since malapit na ako bumaba.
0: Gano pala?
1: Balik natin sa memes mag-end.
4: Pagdating
1: mo
4: ba sa TV5, bumayo ka ba?
1: No, hindi ako bumabayo. Hindi ako gaya ni MMC. Pero, mamaya, may sasabihin ako. Mamaya.
4: Mention.
1: Ayaw!
4: Hindi ito, wait, sa show.
1: Ah, babalik pa lang Tita Miss Magazine. Malapit na ako. Oh. Malapit akong bumaba ng bus. We'll be right back. Commercial muna tayo.

0: isa. Zero isa punto isa.
1: Segs.
2: Ito ang TGFMA, mga kapusong mga kabastusan para sa Pilipino.

0: Nilalakad.
1: Paano lumakad?
0: Okay. Slow walk.
2: Slow mo ang pote.
0: Slow mo.
1: Slow mo.
0: Normal walk lang.
1: Ganun maglakad si Mebs, yung matagal-tagal talaga na hindi magagalaw yung katawan niya.
0: Sarap. Ay. Pero yan, nagbabay tayo. Habang naglalakad, pati papuntang bicycle. So, kahit kinarong ni Gio, hindi kami nag thank you guys ni MC. Alam ako ang ginawa. Nag-post kami na malamacho line.
1: Aray ko.
0: Eto nga.
1: Ito ba yung statement na yan, Mr. ano, Mr. Transmitter?
3: I attest to that statement.
0: Oh, ayaw! Hindi kasi ganito!
1: Che, bakit na rin ko?
0: Matatawa kami kanina. Listen, habang tinatawag tawag dito, habang nag-ibiruan, si Sen, nag-post ng Manamacho 19 ni AJ.
1: Ayaw! 19 na ko.
0: Oh, please, guys. Wait lang. Tatakay na ang tricycle, wait lang.
1: Ayan na, to, tricycle na. Eh, alam niyo
3: na.
1: Hindi tricycle, trike patrol kasi yan eh.
0: Ay, pelikan,
1: to? Well, dito pala si TCP.
0: Hey, hello, TCP.
3: Ayun na si TCP.
0: Pauwi na. Pauwi ka lang. Ha? Hindi. Ito sa plan ko.
1: Pero yun niya. Hindi siya, hindi nagta-tricycle si Mips. Nagta-trike patrol yan.
3: Trike patrol? Mga pre.
0: Ay,
3: hello. Mga pre. Rinig niyo ba ako?
1: Oh, rinig ka.
3: Alam mo ba? Gio.
1: Oh.
3: Alam mo ba si Mebs kanina sa TV5?
0: Oh,
3: pre, dapat yung natira, pre. Upuan ng TV5, cellphone ko, yung likod niyo.
4: Bakit naman napaka-destructive behavior?
3: Demon
5: sinira niya.
3: Hi, Sir Pao.
4: Hello.
0: Hello po, Sir Pao. Hello po.
3: Tinex, naninigyan ng mono black chair sa vibe.
4: Bakit naman may
3: nasira?
4: Bakit namin naririnig akong destructive behavior na? Nasisirang likod. Kawawa naman yung likod ni Yo. Nasira na sa kakakubuhan.
0: Hiya na ako sa ginawa ko. Kasi nagkakapagkawa dito. Nagkakatool kami. Kasi umuusik ako, nasa gilid kasi ako. Nasa gilid si Yo. Ay, biglang itumbay na si Yo po. Tumba kami, dalawa.
4: Anak lang.
3: Hindi na kaya ano na si Sampay. Hindi ko makalimutan yun. Tinginan lahat ng tao sa amin nun eh.
4: Buti hindi na ere.
0: Nasaan din yung test ko kasi kami na yung
3: sa waiting area po yun, Sir Pao.
4: Kuya Pao na lang, wag na sir. Kayo naman, para namang others ako dito.
3: Kuya Pao.
0: Kuya Pao.
4: Para na lang
5: natin
4: mga pinagsamahan, gusto naman
5: ngayon. Meron
4: lang.
5: Magandang gabi, mga real V's. Andito na
4: akala
5: po
4: ang... Akala mo ba matutulog ka na, Sen?
5: Andito na muli ang tagasaksi ng nakasira ng monoblock kanina. Oh my day.
4: Oh my God.
1: Gago.
5: TLDR, nagdabog si Mebs, ayun, nasira yung monoblock. Kakagising ko lang po. Kakagising ko lang. Magandang gabi ulit sa inyo. Kakagising ko lang.
4: Kakagising mo lang. Akala ko ba natulog ka na? Sabi mo sa kabilang Discord, matutulog ka na eh.
5: Natulog. Natulog.
1: May
5: ang sabihin niyo po, natulog. Okay. Eh, wow. Pining po ako dito eh. Pining po ako dito ng taong bayan eh. Kaya,
1: Hindi mo na lang, binayaran ka ng maleta kaya nagising ka.
4: Nang malita. Malita ang binayaran
1: sa kanya. Malita. Sino nga nasa ko ng monoblock? Di ko narinig kanina.
5: Kulano na lang po kung magkano.
1: Sino nakasira ng monoblock? Di ko narinig kanina.
4: Si Meps.
3: Dalawang monoblock si Sira.
0: Ako talaga yun.
4: Pati likod niyo na damay sa galit ni Meps.
5: Plot twist. Babayaran niya ni Meps.
4: Magkano? Magkano yung babayaran ni Meps?
5: Damage to property po eh.
4: Kakasuhan ang suspect ng patuloy na kasong unjust vexation.
3: Guys, alam ko kasi
4: evidence resulting to damage to property at serious physical injury. Oy, teka lang, ipa-plug ko lang pala mga kalamaw ha. Sa darating na Lunes po, Sunny Puwersa, ang News Radio, ang Cool TV, ang Navarro Stations ha. Sa bayan ng dadalhin sa inyo ang mga
3: Navarro Guina.
4: Pinaka huling kaganapan sa impeachment trial ni Vice President. Tapos sa July 6 po ng alas 11 ng gabi, abangan nyo po ang special na edisyon ng News Radio ngayon. Simulcast po tayo sa lahat ng Cool TV, Cool FM, Smile, News Radio, sa 89.5 Manila SDR at sa lahat po ng ating mga kapatid na himpilan. Napakalaking news event po ng impeachment. So samahan nyo po kami sa mga susunod na araw. At tuloy-tuloy na po yan, live stream na yan. Teka lang, may naririnig akong plug na. May naririnig akong ano. Ano yan?
0: Dahil dito, sinabi na ni Duke kanina in the storyline, next Saturday, wala mo na Tita Mebs Magazine next Saturday to keep waiting.
5: Ako magpa-operate na si Tita.
4: Tita, isang linggo lang naman namin nihiramin. Hihiramin na namin yan after 92 days kasi may 92 trial days tayo sa Senate.
0: Yes, okay lang po. Okay lang.
5: Hanggang sa muli, Tita Mebs.
4: Grabe ka naman, Sin.
0: Grabe naman, Sin. Pwede mo nang
4: pagpapit niya. Pinatay mo naman si Tita.
5: Wait lang. For context, mga kalamaw natin sa lipunan. Mga kalamaw natin sa bagong lipunan. Ito, for context. Ayan. Ipapost ko dyan. Ayan. Pakita nyo yan. Yung picture.
0: Ano yan?
5: You see that sa video chat?
6: Ay, oo. Nakita ko yan.
0: Captured
6: by yours truly.
4: Oh my god.
5: Ginawa namin yung mugshot.
4: Grabe.
0: Ano ko lang?
6: Ano siya?
0: Ano siya?
4: Maya. Oh my god, Maya, yung favorite natin DJ.
0: Kinari ni ano, kinari ng legs ni si Meps. Kaya ending, naputol yung paa ng upuan. Nag-ano eh, nag-rockabye baby.
4: So rockabye baby.
0: Rockabye baby, rockabye.
4: Ayaw!
1: Aray ko.
0: Bayaran niyo daw yan, bayaran niyo daw yan. Wala kami sa sanonon.
4: Yes, yes.
0: Kaya ako naman doon, yung mga taga-bag naman, kinamusta naman kami, kung okay lang naman kami, okay lang naman. Sabi ko, kami ni Yo, okay naman kami. Nilabagsak kami. Kaya ang ginawa namin, yung dalawang monoblock, pinatin namin, kahit di ulit makasiya. Yun yung mangyayari, yun ang nangyari. Tapos ayun, bago kami, tapos ayun, dedyo na kami ng bahay, pero, tapos malapit ako sa bahay, kaya muna mag-take over. Eh, kung sino mo sa inyo, kaya muna mag-take over hanggang malapit na ng bahay. So, kaya muna, go.
6: Show na take over namin.
0: Grabe.
4: Oo nga eh.
0: Grabe. Ano to, taan ng pinakamaraya? Grabe ka, maybe.
4: It's our program. Tap insert yung meme na Bugs Bunny na nakakamay. It's our program.
1: Okay. Bari din nagbagsakan.
0: Nagpatong nga eh. Nagpatong nga itong dalawang to eh.
6: Ilan?
0: Paano hindi mo babagsak? Dalawang mabig. Isang mataba, isang mapayat. No way. yung joke natin kanina. Ano yung
6: M2M? M2M? Hindi M2M, pre. M&M.
0: Ah, M&M. Ah, yung ano, yung chocolate. Yung chocolate.
6: Ah, yung chocolate, pre.
0: Kaya naman pala eh. After mo talk sa M&M. CEO.
6: Gag yung side chat.
0: Ayaw! Kala mo inuturki, no? Purkit nakita yung ano eh. Purkit nanuno, hindi na sa inyo.
4: Ayaw!
1: Oh, aray ko.
0: Kala mo walang nangyari sa mesa nin eh. Yeah, halatang hindi, halatang hindi guilty. Yung driver sa capsule. Ay oo, sininghot yun.
4: Bakit may usapang driver dito?
0: Ay yan!
4: Kailangan ba ni Tita Mebs ng drive max?
6: Opo. Ay.
4: Itsura pa lang naman ni Tita Mebs, hindi niya kailangan ng drive max, pre. Mebs is in the prime of his life. The fact na nabagsakan niya si Yo, sabihin ka
6: pa sa tutoy lang. Sabi ng TOC, sabi ng TOC, sabi ni Anna Ramsey. Lapa po. Lapa po.
4: Miko, Miko. Tawag na Miko.
0: Nandito na siya.
6: Ito yung tanong. Ito yung tanong. Ayan na po si Yo.
1: Paano nabagsak si Meps kay Yo?
4: Wait, teka. Gio. Ibig sabihin na fall si Meps kay Yo?
0: Yo! Tama po yung sinabi niyo po. Yun po, ang balitang kumpirmado sigurado po.
4: Ay, ay,
6: dahil ang mo.
0: Paano yan? Naglaga na. Yung post ba naman natin kanina bago ako umuwi?
6: Ay,
4: yes. Oh my God, yes. What may naririnig ako, Grinch. Ayaw! Kasi meron kami usapang Katrina Halili dun eh. Kaya pag naririnig ko yung Careless Whisper, tatawa ako eh. Shoutout kay RJ.
0: Shoutout kay RJ. Shoutout kay RJ.
6: Kay RJ.
5: Inimin ko.
4: Shoutout kay RJ. Kasi ganito ba naman mga kalamaw? Nag-usap kami nila Gio sa kani RJ kagabi. Wala, random na usapan lang kasi nagpaplano kami nung coverage sa Lunes, di ba? Aba, ito ba namang tinanong ni RJ, sabi niya. Kuya Pao, paano nyo nakuha yung audio sa Senate? Ang ginawa ba namang example sa Senate hearing, yung hearing kay Katrina Halili at saka kay Hayden ko?
5: Ay,
4: ang tawa ni na Red Teki at saka ni Gio agabi.
1: Puta, bold.
4: Kapamilya bold.
5: May tanong ko nga. Yun ba yung tinatawag yung file video?
4: Gago kasi.
6: Hello, Sen.
5: Curtis Piedo.
6: O, even ano itong kapamilya bold?
4: Ah, teka. Ayan, may tinipe ako. Hindi ko pwedeng basahin on air eh.
6: Kuya Pao.
5: Mas paiinitin ang inyong hapon sa ating kapamilya.
6: Kapamilya ay. Ano, kulang na lang humawa kami ng ano eh, ng bote ng Vaseline, Tita Mips eh. Thanks! Naalala ko yun.
4: Diba?
6: diba? Yung uncensored dito kanina kay MSA.
4: Ay, oo, matindi yung kay MSA. Nakita ko for the first time yun kanina. My God.
6: Oo.
4: Pero kasalanan ay, talaga to ni RJ, guys. Kasalanan talaga ni RJ ito, bakit kinalkal niya si Katrina Halili.
5: Ay,
1: Ray ko.
6: Patawag kay RJ, ang ganda na example mo, RJ.
5: Ay,
4: talaga pa pwede niya example sa cemetery. Apaka-specific. Katrina Halili. Pwede namang blue ribbon hearing, pwede namang blood control, pwede namang budget. Pero bakit Katrina Halili?
1: Aray ko!
4: Anong pinag-uusapan namin noon? Yung ano, bold ni Wally, o diba? Wala nga lang joke time yun.
5: Aray mo!
4: Isa pa. Kasi kinakwento ko noon, nung, oh my God, parang sasabihin ko ba? Basta ito na lang yung TLDR. Nung napanood yung Bold ni Wally, college ako noon, tapos sabay-sabay kami ng mga classmates ko pinapanood namin sa isang laptop. So babae, lalaki, bading. Sama-sama namin pinapanood together. Ganun kami katindi noon. Kasi na-curious kami, bakit kumakalat eh. Di ba? Ganun katindi. Payag kayo, maging artista kayo, pero sikat na sikat kayo sa buong mundo. Ah, mga katulad ba yan ni Mia Khalifa?
1: Ni Alex?
5: Ay,
1: aray ko.
4: Sino ba yung mga classic example niyan, Tita Mips? Kung may alam ka. Pakita sa comment section.
5: Ay,
6: oy, Tita Mips, asan ka na show mo to? Ano ba?
4: Oo nga. Ba't kami? Ano na to? Kuya Pao's Magazine. Lana Rhodes.
6: Kuya Pao's,
4: my God.
6: Kuya Pao's Magazine.
5: Lexi hindi na po Lord. Ano, hindi na po Abante, Atras.
4: Atras. Inabusin. Gago ka. Alam pag ako talaga tumain ng matindi.
6: Dami alam yung TCP. Anong Lexi Lord? Ay.
4: Alam, malamang si TCP yan. Ang source. Joey De Leon gago.
6: Larry Gatun. Larry Gatun.
0: Inang sinur. No.
6: Oh my God. Eto ni Kawa.
4: Ay, na. Gago, ano to? Lulo ka po.
6: Ay, ah! Nagagiban na pa si Mon. Ano?
0: Ama!
6: Ay,
0: anyway, shout out sa mga kababayan natin dyan, mga anong ulam.
4: Tinolang manok sa kalumpia. Diligan mo ng suka ang
1: makulang. Si Mia Khalifa, ulam ko na yun eh.
4: Oh, no. Easy.
6: Easy lang tayo, easy. Baka mamikom. Ay.
4: Hello. Hindi namin kasalanan.
7: Hello, this is Mikom. Ano po nangyayari dito?
4: Nako. Holy shit.
0: Pasensya na po ang Mr. Mikom representative, may ano ko lang ha. Ang tinatopic lang po kasi namin dito is kung paano nag-tumble si Jack and Jill doon sa monoblock.
6: Ay!
7: Jack and Jill.
1: Aray ko.
4: Oy, teka, may flash report.
7: Sige po, flash go. Report.
4: Alex Ayala, ano? Tinalo si Igas Fiantec 7662.
7: Oh! Tino?
0: Congratulations,
7: Alex Ayala.
4: Alex Ayala.
6: Let's go, Alex Ayala.
7: Let's go.
6: Congrats, Alex Ayala.
4: Galing.
0: Mabuhay ang Pilipinas!
7: Dahil dyan!
4: Ang masabi ko lang dyan. Salamat sa Ama!
1: Uy!
0: Anyway,
7: balik tayo doon
0: sa
7: monoblock.
0: Bago mo ikwento yan,
7: magbabalik mo lang Tita Mel's Magazine hanggang 11:45 tayo, extended, go.
0: Hanggang sa muli.
6: Commercial na naman, huwag kakabalik mo lang.
0: Aray mo,
4: hanggang
0: sa muli, Tita
4: Mips. Maraming tumatangkili kay Tita Mips, kaya marami.
7: Yes.
6: Ang dami poster na, yung isa dyan.
0: Magbabalik po ang Chris Tipper.
4: Uy, grabe.
7: Magbabalik muna.
4: T.O.C.
7: Pahingin mo lang ako ng konti.
1: Uy, T.O.C. Huwag ka na sige, Jakul!
0: DZAX.
8: Every time, anytime, everywhere, I'm here.
9: May nagbabalik.
10: Malay mo, after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang-phone spec. Ang

0: ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
2: They basically yoink the entire physical disc platform.
3: Try to get used to the scary terminal.
4: May source ang news radio, 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
5: The main reason ay puro slap ang nangihita natin dyan sa mga gaming industry these days. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon.
6: Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast.

0: at nagbabalik po ang inyong Tita Terebi Magazine.
1: Ayan!
0: So, how come? Buti ka talaga, Mitch. Aray buti ko. Ka talaga, Mitch. Nung pumunta, nung kakadating ko lang sa, ano, sa Quezon de Bola, tapos 7-11, no. Buti ka. Inintroduce mo, hi, ako si Terebi.
2: Aray ko.
1: Ayan!
0: Buti ko talaga. Kala mo, hindi na si Terebi. Ikaw pala yun. Putik ka talaga kahit kailan.
3: Yan ang tinatawag na first meet impression.
0: Putik na. Kaya yan tulad nag-walk out si you.
1: Sino nag-perform sa vibe kanina pala?
4: Mayonnaise.
3: Yes po, live.
1: Jomai.
3: Saka si
4: Jomai.
1: Lumakit yung likod ko nung nalaman ko may yun yung sumagpe, pero
0: oo,
1: lumabas yung edad eh.
0: Sorry po, saka, kumanta po kami ng siomay.
1: Aray, nag-crave tuloy ako. Masarap pa rin yung siomay sa siomay house. Uy, pero alam
0: abangan nyo po ang bagong banda ng Tigon Music, ang Ketchup.
2: Aray ko.
5: Tapos yung kanta asalin yung ay.
3: Katawa ko sa nga nangyayari kanina, lalo na sa dive. Ah, sige po. Sige, kayo po muna.
1: Go. Hindi, teka. Nawala din yung train of thought ko eh.
3: Sige po, kayo po.
1: Hindi, nawala nga yung sasabihin ko. Go lang, ikaw muna. As in, seryoso ako.
3: Sige.
1: Wala talaga.
3: Pero okay, sige, ganito. Eh, sa live ka kanina.
0: Ayun, tawag po.
3: Tawang-tawa kami. Tebe, binakita kong nagnasa live ka. Minark ka mo. Hindi mo ako nakita. Buti naman.
1: Ayaw!
2: Aray ko.
5: Nambes ka mo
0: dyan po. Kanin namin dun. Ang dilim-dilim namin dun. Ba't mukha ni Mamarka? Wala ka ilaw-ilaw eh.
3: Ito pa nga, nakakaloka. Mas malalain kay toot at toot at toot.
1: Ayaw!
3: Saray na sa pulo. Ayaw ka na nagbunggit.
0: Abang may yan sa ano, sa sino? Sa double M.
1: Ayaw!
0: Next magazine.
3: Kusin ito mga nga. Sino?
1: Double M, MEPS Magazine.
0: Yan po, at yan po ang balitang kumpirmado si...
1: Ayaw!
3: Ito ang BCYW.
0: Ito ang natumba mula sa monoblock na sira.
1: Ayaw! Mula sa monoblock na sira, MEPS natumba, dadagan ang sayo. Excuse me po. Ayaw!
0: Ang ending nagpatuhan.
1: Tila nagpatuhan ng November 19 matapos makumpirmang nasira ang upuan sa TV5 Media Center. Michael
2: Pag! Ayaw! Aray ko!
0: Bumigang mga alat doon ng hapon na maganap ang
1: dispersion.
2: Aray ko!
3: So, ulitin natin. Habang wala ako kanina, alam mo yung pinag-usapan nyo?
1: Ay, marami.
3: Pabalik na ako ng bahay. Ang pinag-usapan nyo?
0: Ang pinag-usapan namin is paano mo na sabi na ikaw si Terebi.
1: Paano mo na sabi?
3: Ito kasi, plano ko talaga yan kasi ito nga po, oh. Kuya Pao. Dapat inaayon namin si Terebi sa kasi pamamitaman niya sa iyo. Kaya bilhin po namin na si Terebi na papuputahin ko siya ng mag. Ibubukasama ko siya sa booking. Kaya ayun.
0: Ha? Pero duwag.
3: Alam mo naman, magkamukha kami ni Terebi.
1: Ayaw!
2: Aray Araiko.
4: Sabi na sa akin. Sabi ni Mep dito po.
1: Sa pagbabalik ng Terebi Patrol. Ay!
2: Araiko.
3: Ito pa nga. So, ulitin na natin kanina in case you miss it. So, baka yung mga hindi nakainig. Yung isang special announcement, hindi po matutuloy. Oh, hindi po matutuloy. Kasi,
0: ayan. Di kasi kayo sumusuporta kay Tita Meps. Ayan.
3: Wow. Alam mo kung bakit, Sen? Alam mo kung bakit? Si Kevix si
0: Tibay na hulog ka.
3: Hindi.
0: Kita mo nung katapon. Nag-crash landing on you.
3: Ay! Hindi. Alam mo kung bakit?
0: Ano ba talaga?
3: Epekto na hindi pagpunta ni Tebi kanina. Ay, kaya di nakita ang in real life si Ana lang si
2: Tebi. Ayoko.
5: Ayaya kasi ayaw pumunta
3: eh. Hindi, seryoso talaga.
0: Ang ending, system UI not responding.
2: Ayoko.
3: Nagaya sa po ni TCP. Uy, mamaya pa yan. Extended time hanggang...
1: Yo?
3: Wala pa.
0: Diyan na kami nagtatalon-talon.
1: Panonood ba ng Vibe is free? Or may bayad?
5: Libre lang, Kuya Pao. Sama ka na next time, ay.
0: Exactly free.
1: Pagka nagkataon, libre
5: you know. Ng
0: skin. Oy, tinatanong ni bossing kung malakas ba yung pagkabagsak ni Mex.
1: Ay! Oy, teka. Siguro before the year ends, mag-ano naman tayo, yung Yo saka, Tigon saka Smile Meet. Mag-ano tayo, pakita natin sa kanila ang 100% nating lakas.
3: Yes.
5: Let's go.
0: Kaya abangan niyo po kami sa All TV, sa ATV, sa GB5, sa GMA, sa UTV, sa Net25, sa SM9, sa INTV, sa Billionaire,
5: sa Net25,
1: sa Avanti.
0: Pati na rin po sa
5: mga pirata dyan. CBS, SBS.
1: Saan ay, pre, ay, sa TV1 ng Russia, pa may mga pinagbabawal
0: telegram.
1: Mapanood niyo po kami sa Wawaw.
5: Tapos sa dambon niya yung PC, dambon ng CBS. Ay!
1: Sa ano, simulcast sa WBBM Chicago.
0: And of course, sa PBBM Manila. Anyways, Potyo, ito lang yung sabi ko ha, malakas talaga as in, kahit naka-headphone ako noon, ang lakas talaga, parang tawag dito, parang atomic bomb yung nangyari kanina.
2: Parang nangyari kanina,
0: gulat na gulat, pati yung staff sa bahay. Nakakahiya, tanong nila, okay ka lang, o sige, isa pang upuan.
5: Nagulat kami nun eh. Kasi may isa namin, hindi pa namin kailan to,
0: Kaya tago kami ni transmitter, tago kami ni TCP, wala kami kinalaman dyan. Na para ba naging Titanic yung nangyari?
1: Okay. Grabe naman yun.
3: Bago akong magtapos, sa mga nangyari kanina,
0: ang audition.
3: Hindi. Sa mga nangyari kanina, humingi na ako ng sorry sa pagka-clumsy ko. Ewan ko pa sa audition. Sabi ni TCP na siya 50-50 na yung phone niya dahil epekto ato yung pagkabagsak ng phone niya. Epekto yung pagkabagsak ko. Ewan ko pa kung saan nangyari. Hindi na daw sure. sa audience daw, after na pumagsak ng party ko daw, sure, sabi ni TCP, uwawa naman siya. So yun, baka ito yung event na nangyayari.
0: Grabe ka, Mips, grabe ka, Mips, pati yung telepono ni TCP, hinatak mo. Hindi ko na. Sa mga nangyari, ano yan? Sa mga nangyari, uwi na ako na pag Manila na kayo. At sa mga tagabay, kung nakikinig niyo, sorry. Sorry. Tapos ito talaga. Tapos biglang may nagsabi sa background ba naman, instant replay.
2: Ayaw! Aray ko.
5: May nagsabi, gagawin ko na hindi yun.
0: Mas narinig ko doon, instant replay. Putik na yun. Ano yung replay? So, kaya pala nagtawag ng isa pang upuan, instant replay pa rin yun.
3: No!
5: Hindi ko lang nalaman yun.
3: No!
0: Sabi, parang na-trauma ka na yata doon sa instant replay eh. Yung ginawa ni Sam nung nadulas ka.
3: Wait, na-port nga natin. Pwede ba natin play? Ay, wag na. Mahirap na. Baka maalala.
0: Wag na. Buo pa yung nasirang paka.
3: Oo. Pang hindi talaga nangyari na siya.
0: Yung para ba naging ano eh, para ba naging chicken wings eh. So, kinapchap yung bonong.
3: Twisted na yan. Sige, bago natin tapusin ng programa nito kasi hanggang 11:45 tayo.
5: Yes, MEPS escalator incident. Ngayon naman MEPS monoblock incident. Ay.
3: No!
0: Monoblock incident. That will go down and will forever be remembered in history. No? Hanggang sa susunod na monoblock. Hanggang sa susunod na monoblock.
5: Hanggang sa susunod na monoblock.
3: Ayaw!
0: Abangan nyo guys, may replay ulit yan. Kaya may vibe playback bukas. Kasi ipe-playback din yung nasirang monoblock.
3: No. Speaking of guys, yun nga, balikan yung nangyari na mas... Terry, pakinggan muna please. Terry, pakinggan please. Thank you.
0: Pa-play na yung siomay.
3: Oh no!
5: Siomay!
0: Shout out, Boss Young James, yung sa part na binagsak mo ako.
3: Every
0: night in my dream, okay. I see you. Sabi niyo,
3: ito, kukwento ko na lang ba yung chat mo, kasi nakikilig siya na niya sa Cool FM. Nakikilig ako ng Cool FM. Yung sa part na binagsak mo ako ay, ha, okay lang. Like, toot, nagulat ako noon. Kasama ako sa Natumba. Okay, so yung ulit na story, so nangyayari na ako doon.
0: Hindi ko may
5: oh, may nagsabi ko na instant replay. Pero ako na nandun nagsabi na instant replay.
3: Meron. Sino nagsabi? Iwan mo ko ay. Sino ba nagsabi?
0: Oh, ito ha, vouch ko sila TCP tapos si Transmitter. Wala kaming kinalaman dyan.
5: Wala kaming kinalaman dyan. Bigla na lang, bigla lang bumip up.
0: Ano lang kami? Hindi, nag-ano lang kami?
5: Nag-TVJ
0: Silver. Nag-TVJ Silver special na hug lang eh. Yun yung position namin nun. Okay.
6: Yung ano namin dun eh.
0: Anyways,
7: Just to let everyone know before I leave,
0: kasi meron pa rin akong gagawin. Bukas po ang linya ng donation drive kay TCP para po sa kanyang nasirang cellphone. Maaari po kayong mag-donate
3: sa 5 PM na lang kay TCP pa mag-donate. Okay, ina yun. Hello? Hello?
0: Yun lang po, maraming salamat po. Ito po si ito po ang inyong likod, Senny Boy, hanggang sa susunod na monoblock.
5: Ay. Hanggang sa susunod na masaya na monoblock journey niya.
0: Hanggang sa muli, Tita Mel. Hanggang sa muli, Tita Mel. Sana
6: salamat din.
0: Sana din may sipo na mangyayari ha. Sana at tumalang nawa ang telepono ni TCP, sana ma-resurrect yan. And
3: yes,
0: good night everybody, kailangan ko na magpahinga, for real, nahihino na ako, and syempre, yo, best of luck, ano na, mangyayari na yung ano, yung witnesses.
3: Hindi, okay naman lang sa iyo. Okay naman lang sa iyo.
2: Aray ko.
3: Okay naman lang sa iyo. Mangyayari na yung witnesses.
0: Gagawa na siya ng reliyon. Tawag dito yung two witnesses. Tapos ano,
3: No.
6: Ayaw!
2: Aray ko.
0: Natutulog ba ang yo?
3: Tevi.
5: Natutulog ba ang yo?
3: Tevi, bilang cool head. Sagana natin hanggang bago mag-signing up. Hanggang signing up tayo. Mga 11, hanggang ano pa yung magpe-play yung donut?
0: 11, gusto ko, bumae, pero di ko magawa.
5: Bumae, pero di ko magawa. Gusto ko, ayoko manina, pero magawa ko.
0: Everything gusto mo.
2: Ngayon. Aray ko.
0: Pero di ko yung pumunta ng bahay pero di niya magawa eh.
3: Baby, bakit ako nagtitay tayo? Hoy, extended pa tayo.
0: Kaya nga, hanggang sa muli, Tita Mi.
3: Sinagad ko na.
2: Aray ko.
0: Uy, anong sinagad? Naalala ko na naman yung mono.
3: Uy. Tama na, okay. Sige na, AJ, magpahinga ka na. Ay, AJ, listen, magpahinga ka na.
0: Play na ng Shomai. Sleep well, okay. Everybody. Take care of yourselves. At hanggang sa muli natin pagkikita sa Monoblock. Thank you, everybody.
3: Good night.
0: Also, 7-11, magpakilala ka
5: broken sa Monoblock.
3: Bakit ito tayo nag-fake tayo? Hoy, extended pa tayo. Balik mo dun. Extended pa tayo.
0: Boss Yo, nakita ko yung post mo. Boss Yo, nakita ko yung post mo. Ang legendary dun. Naging macho 20s in boss yo.
2: Aray ko.
5: Macho 17.
3: Yan ang tinatawag na full FN House 2.0. Ay.
0: Yun ba yung tinatawag na ano? Yun ba yung tinatawag na EB babe sahig? Sana ginawa mo yan nung nahulog ka sa ano, sa monoblock.
3: No!
6: Ay, no!
0: Putik na yan.
3: Asa sa moment.
0: Transmitter. Ano yan? Napupuliat kayo.
3: Debbie, hindi pa tayo tupos. Ibig record sa dati. Debbie, hindi pa tayo tupos. Hindi naman na tayo sa record.
2: Aray ko.
3: Debbie, kapagalik. Hindi pa tayo tapos eh. Extended pa tayo. Sabi ko sa gano'n na natin hanggang mag-signing. Okay. Kasi, yun nga.
0: Boss, kung nakikinig ka man dito sa cool ha. Kung nakikinig ka man dito sa cool, mayroon na akong isa-send dito.
3: Ayun na. Ayun na, gumanti na. Ayun na nga, nag-send na sa video niya. At pwede ba? Samay yun sa IG, check
0: in. Ano ba yan? Ano klaseng salut yan? Saan man, kailan man, kapatid? No way.
3: Saan man, kailan man, macho 19. Ay.
5: Ano yun, Mebs?
3: Saan man, kailan
0: man. Para bang, ito ha, ito ha. Ito lang yung, in case you still don't know, no? Ito ha. Always remember, pro tip, pag makikita nyo yung si Transmitter, mag-spam kayo ng macho 19 sa harapan niya.
5: No.
3: Uy,
5: I am not meeting that.
0: Oy, seryoso ako. Meron talaga akong dalang sando.
5: Most place.
0: Kung ginawa ko lang yun, putik na yan. Ang daming... Putik na yan. Nag-aagwapuhan kayo. Transmitter, shoota kayo.
2: Aray ko.
3: Ito na nga. Ang sign na pa maging ko. DJ. CDJ.
0: Ay. Ano?
3: Joke. Speaking of school DJ, sige, sige. Guys,
0: ito na.
3: Sige, isegwin na natin ito. Pwede naman tayo.
0: Biglang muling makiki-vibe to muling makiki-cool. Grabe ka na, Transmitter.
3: Okay. Sayo sa muna tayo. Sagayin na natin. Seryoso muna tayo. Wala mo na ba kang music? Seryoso muna tayo.
0: Seryoso muna tayo.
3: Hindi pa yun. Hindi, seryoso muna tayo.
2: Aray ko.
3: Kami, seryoso to. So, samahan ka naman natin. Hiring po ang Cool FM at TGO and Radio para sa bagong Cool Track. Yes. At ito nga yung mga simple lang naman ang requirements. May pag-provide na show sa Cool FM Training Production, pwede. Kaya magsalita sa Discord, video call, kaya ko, syempre. At pwede sumali kahit sa ibang istasyon. Basta magpaalam muna sa kapila. Make note, hindi allowed ang music auto. Pwede magpa-music o sa show. Basta kayo magsalita sa Discord. Basta, ang kailangan mo gamin, i-DM nyo lang kayo for more info. Patin, siyempre, pati graphic design, nag-hire din kami ng Cool FM at kung di pinag-isang graphic designer, DM niya din kayo for more details. So, seryoso kami dito since one month after nangyari, kami-kami na lang ni DCP, ni Yo, at ni Misawa mag-show. Seryoso kami tawag dito, medyo nangyayin na kami, pero sana...
4: Mahal mo si AJ.
3: No!
5: You what?
2: Aray ko!
0: Ito lang requirements, dapat magpatihulog kayo sa mall.
5: Dapat isa din requirements, dapat may nasirang monoblock chair sa isang
3: bagay.
0: Aray ko! Pag nakikit na kayo na requirements, sabihin niyo yan kay Boss Yo, yun lang.
5: No. Just accept.
0: Hindi, okay, balik tayo. Also, shoutout nga pala, Dr. Tuloy. Shoutout nga pala, Director, Mr. M, Mr. Meps Manan.
5: Mr. Meps.
3: Ako muna. Seryoso muna tayo.
0: Ako na daw.
3: Hindi. Ngayon sinabi ko, hiring kami kasi ngayon naghihigano ng Cool FM pa. Pero kahit konti lang ang tao dito, manpower ng Cool FM at siyempre TCX, kluwi pa rin kami maghahadid ng entertainment, saya, kalokohan at iba pa. So, So magusto maging cool jack sa DZX or sa Cool FM, mag DM kayo or isang maging graphics designer. So yun, DM niyo din kayo. And syempre by next week, ulitin ko ha, by next Saturday, wala mo ng Tita Meps Magazine, simula next Saturday to give away the special coverage of the storyline by News Radio. Kasi kailangan natin pakinggan dahil ito yung national issue or national, kailangan natin malaman yung trial, yung tawag dito, impeachment trial kay Bibi Sara, kung ano yung mga nilalaman na kaso. Yun. Siyempre, supportahin din ng News Radio coverage book, simula na yung Monday, which is Bibi on trial coverage, simula book. Monday po yan. Monday to Wednesday, impeachment trial, simula alas 2 ng hapon hanggang alas hanggang sa, inong ko ba, kung hanggang 6:30 o hanggang sa matapos yung proper trial. Ano itong nakikita kong minensyon? Sige lang. Ano to? Anong sabi ni, ano, anong sabi ng need ko info, may per rate na ako, ipagkukomisyon kayo na graphics, audio, visuals, experience na ako. Ayun. Anong permission to eject clips? Anong sabi ni Katina?
7: I-eject ka daw kasi nasira mo daw yung mon.
4: In-eject, in-eject.
7: Aray mo, men. Bayaran mo yung sirang monoblock. Aray mo, aray mo.
5: In-eject din sa monoblock.
3: Okay. Simula Monday. Okay, bago muna tayo. Simula Monday, may something changes ang Cool FM, which is in coverage, fresh coverage ng News Radio para sa BB Trial at mula sa alas 2 ng hapon. At syempre, News Radio ngayon special ng alas 9 hanggang alas 9 medyo na gabi. Gaya sinabi ni Gio, simula po yan next Monday. And syempre, kahit sinabi ko, simula nga yung Friday, hindi na ako mag-show ng Intermeps Magazine. Dahil simula na yung Friday, mapapanagkikan nyo na ulit ang May Tulungan. Mula sa Smile Network, mula 9 to 11 p.m. At syempre, kaya sabi ko, ting Sabado, preempted muna ang show ko dahil ibig ko muna ang The Storyline Victory Special Edition 9 to 10 p.m. sa special coverage edition ng The Storyline. Siyempre, may vibe pa rin, may pa, sa midnight pa man, every Monday vibe. Every Monday, midnight vibe. Alam ba kung sa mga hindi po nakaabot, may vibe playback bukas, TV Pad, alas 12, makikita niyo ulit kami. Ay, pati sa Cool TV, alas 12 ng ating gabi, ng Monday.
4: Hindi nila po makikita yung monoblock sir.
3: Yun.
4: Aray ko.
7: Nakapag-book na ako for vibe for July 11, July 18, and July 25. Yun lang, maraming salamat.
3: Seryoso ka ba? Seryoso ka ba? Seryoso ka ba?
7: Kaya abangan niyo po ako sa TV5 tatlong sa susunod na tatlong Sabado, sana makagip niyo ako. Thank you.
4: Gage.
1: Ay!
7: So, abangan niyo po, ito po ang inyong audience ka V, kasi ni Boy, na nagsasabing, mag-book na kayo, mag-book na kayo, mag
3: ay, naku. So, okay. Tapusin na natin to. Ayoko na, joke.
7: Hindi, so, ayun na nga.
3: Lagi tayo matapos, mami, salamat sa lahat ng hikinig. Nami na ulit sa kinikinig ngayon, since special episode naman to. Wala pa. Excited.
1: Ay, na.
3: So, mami, salamat po sa lahat na nanood mula sa Cool Stage. Kaya nila Yulo, si Chase, si Jumong, si Mika Lim, si Staru, si Sir Tito, Tito Chupeta, si TCP, si Sen, at si AJ, thank you. At si Sir Pao, ay si Kuya Pao, thank you. Pati si Gio kanina dumating. Hello. At kung mga nakikunod kanina Darius Kyle, sa kapilang server, hello. Kahit saan man tayong tao dito sa isasyon, support pa rin tayo. Excited. Wait lang, dito ako tapos.
1: Ayaw!
3: Erby, gusto mo ma-extend ko hanggang alas 5? Ay,
1: ayaw!
2: Aray ko!
3: Okay. Kumusta ka na?
2: Ayaw! Aray ko!
5: Kamusta may siomay? Kamusta ka na?
1: Ayaw!
3: Okay. What's the sign of ng Cool FM in the bit? Pero susunod na sa Cool TV. Money. Dan-dan-dan ata yun. Yun, dan-dan-dan. Alas post eh. Then, yung bagong... Basta anime ng 12 to 1:30 pero magsa-sign up muna ng 1:30 to 4. Kasi last time, alas after ng 5 eh, sa office. So mga hanggang 1:30, may anime pa pero may sign up pa ng Cool TV ng alauna yung media as far as I know. Then 4 a.m. may tawag dito. Another special program, another programming from Spark and One. Tapos mag-sign on ulit ng Cool TV na at Cool FM na 5:30 ng umaga with Kapamilya Daily Mass. And wait lang, may mention pa dito. Very wholesome. Na hindi na-capture ni Pixie Bear sa may invite po July 4, blah blah blah. Okay.
1: Ayaw!
2: So, aray ko!
3: Excited talaga to si Terry, hindi pa ako tapos.
1: Ayaw!
3: Okay. I'll see you. See you na lang sa susunod na episode kung kailan ako. Kung basta mag-alas naman ako sa TGO and radio. So, eto na nga. Sige, ito. Prima na, Terry.
7: Mag-book ka na.
3: Pag muna.
7: Mag-book ka na.
3: Mag-book ka na. Pause natin. 11. Pause natin. 11:59. Before Guildwood. Ay, susunod na sa DCX ang private talks. Matutok na kailangan na kay Terry at kay Sam.
2: Aray ko.
5: Ayan na, favorite.
3: Ayan na. Okay.
2: Aray ko.
3: Lagi mo tayo. Terry,
7: may request si DCP. After ng song ko, play mo daw last before signing off. Knock, knock, boy, twice. Goosebumps working out to legit pag sign off siya. Yan.
3: So, after ng show ko, i-play me yung tawag dito. Knock-knock ng twice. Pakitake note na ng therapy, okay? So, hanggang sa susunod na episode na lang. See you around. Mebs, this is Ethan Mebs on the scene.
7: Susunod na monoblock.
3: Peace.
2: Aray ko.
3: Feel good Friday, I feel good Sunday, feel good Sunday.
7: Good night.
1: Ayaw!
2: Aray ko!
3: Tama na. That's it for Tita Mer's Magazine hanggang sa susunod na episode kung kailan ako mag-announce. Pero magsusuntupin ako sa Facebook kung anong oras, kung kailan magsisimula, abangan. Ako si Mibs at ito ang Tita Mer's Magazine. Here's a strong, strong, baby na. Joe Fry from
1: the... Ayaw!
2: Aray ko!
3: Maybe you need...

0.1. 0.1.